0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
5: Labad akong upa lang ka, nalipong ko, ug taas kayo nga akong blood pressure.
6: Uy, high blood ka palangga?
5: Maugit palangga, kuya ug atakihon ko inida.
6: Ayaw kahadlok palangga, kay niya na ang makatabang sa imong gibati.
5: Unsa man na palangga?
7: Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Ania na ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
2: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na ako makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog ng inip sulpat ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinati ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako di ay si Freddy Hilario. Tapon dira sa may Champaka ako na kadulasan. Naka-try magkukuan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, di ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi eh, walas 12. Pero sa kanya nakatekuan eh, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami yung sa panglawas. Tananin mong ginabati. Muraw, kung unsa to'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog, pagdala na sa tanan ba? Naanag yung sa tanan. Kaya bisan ganik ako naman ko'y sintom sa UTI, naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Dong, schedule biya nato karon dong.
5: Kanang kagansi lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
4: Unsa naman ni, oy. May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a Macaroid, So Palmito, Horny Goat Weed, Tongkat Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba, Ginger, Guayabano Extract, og Cinnamon. Kung asa mo hatag og saktong enerhiya, og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
5: Day, schedule ba ira to karon day?
4: Kani akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
5: Tira mo lang.
6: You're tuned in to the best, the frequency
7: 90.9,
6: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Paliguna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C, FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Uman kay migamit sa tong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. Tumo minaw kini mao nga testimony.
5: Vigimax wala ang sakit yang dugahan. Ginapainom na ko siya Vigimax Plus, nawala ang sakit yang dugahan. Ginapainom na ko siya kada buntag, nawala ang sakit yang dugahan.
4: Okay.
5: Kaya pag yan pastor ka nang akong papasaon na nagsakit, di siya kaginhawa. Napalit ko ila nang liti nga salo o kaming Vigimax, lima ka buok. Akong ipainom isa kasi mana, naulihan yun akong papapasok po. Namahay yun ko pasok kay Limar, ako napainom niya. Kaya wala mang kong istak apelin ni ng liti. Oh. Wala istak ba niya? Kanang, pero karoon pasok, namaligya na yun ko pasok. Kaya nga akong papato, napugin ako nga, naulihan siya. Pero walang yun ako napadayo ng painom
4: okay.
5: Kay.
4: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga na. Salamat kay Iga.
5: Nakatabang yun ang Vigimax, Pastor.
4: Okay.
6: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service, the best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation, 90.9 Radyo Kalusugan.
7: You're listening to the best love songs on Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
4: Introducing Kay's Fragrances, paraniis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, humot nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
6: Power 10 Probio Capsule.
7: Ginit niya o das ko ni Des Tudela.
8: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
7: A Power 10 o coffee, clay gel.
8: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
7: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
8: Mm-mm.
7: Tapos, nana ko yung maintenance.
8: Mm-mm.
7: Testing gid ko o mga tulo ka semana. Nagpa-BP ko, normal na akong BP. Munang gamintinagid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gamintin. Oh, normal na gyud. As in, normal na. Kaya magpa-BP ko sa una taas, sige ko BP. Nakadungog man gyud ko, kaya sige magpamati sa imong drama. Munang mitistingid ko, nipalit yung ko. Tulo ka semana, ako ginang gamintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabipin na ako, na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa, salamat. Tikay ko sa iyong produkto.
6: Power 10 Probio Capsule.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
9: Uy, Dong, hamis naman ka ayaw pamanit. Dili susama sa una nga, kanunay kang bulad sa init. Tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
10: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga Clay Gel Papaya with Collagen and Milk.
9: Sabon nga Clay Gel Papaya with Collagen and Milk? Di ba pambabayi lang man na?
10: Dili day uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabaluwa ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
9: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
10: Kabalo ka day, ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk Soap, dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab, makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang pang hugaw sa naong.
9: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Collagel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
0: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Light FM. Fall in love with the most sought-after romance hits. Light FM.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsot na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako pala si, ano, si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga intumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbangay. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong kaon. So, nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang sa kuha. Nag-try din ko nga nagpalit sa Barangay Fatima. So, ang nagpalit nako isa, duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So, nagpasalamat din ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan din ko niya sa akong problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
6: May buntag ni mo diyan, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog? Si?
7: Kaya, Rinyas Kabagunay, nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
6: Okay.
7: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagino kay gigamit ang Digimax na iskan ang kong mata o kiring duga sa kahoy niya, bagi-banti. Nagpula kong paka.
6: Okay, tapos?
7: Nag-ubang na hapon man ka to, wala ko'y pagkagabi, wala ko'y mapalitan niya sa Digimax.
6: Oo.
7: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Ako nga patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka law na ayo akong mata.
6: Ipatuluan nimo og Digimax duha kapsula sulod sa duha ka adlaw.
7: Duha ka adlaw.
6: Tapos nawala ang iyang pula.
7: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
6: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karon imong mata.
7: Okay na.
6: Ay salamat kayo Igan, taga Santo Tomas.
8: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
2: Labad akong upa lang ka, nalipong ko, ug taas kayo nga akong blood pressure.
3: Uy, high blood ka palangga?
2: Maugit palangga. Kuya, ug atakihon ko inida.
3: Ayaw kahadlok palangga. Kay niya na ang makatabang sa imong gibati.
2: Unsa man na palangga?
4: Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tillery.
6: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: lady.
1: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.
2: Teromax Capsule. Usa ang stress sa nag-unang hinungdan sa erectile dysfunction. Ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumalap pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki. Samtang gatigulang na.
3: With proper exercise and diet, kaya nagligay sa maong problema. Kumaan o Teromax Adult Supplement Capsule. One capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duulan na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
5: Ikalit man ang sakit ang atong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kiwi. Nangurong na ako gay. Sakit kayo.
6: Oo.
5: Nga. Dali kong sulod di sa balay. Deskwas, doon niya, nangirado man po itong akong apo kayo mag-inisa. Ina, o dali anak, abri kay sakit di kayo, di na ako makaagin mo, kayo lahat na ako pasturba. Nahurog na ako sa kasakit, doon niya, na, abri anak, kasulod ko, ako gini-drisi, gunita ng kuhaan ka ng aroma gani.
6: Oo.
5: Na, ngayon, isa, ikaw na lang bahala, ano, ako ka ng dugan na ako, likod. Taod-taod lang, nawagi itong sakit, doon niya, naningot na ako, nagkakain, singot na ako, naggawas, bahay na ako, salamat, you know. Kaya panalang nang yun mo ang aroma, nga kinalang yung palita sa aroma, nga atras, pinagpalan, atras yan, ikay, adunag yung panalangin, ano, ikan ka, you know.
6: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
5: Aroma yung akong gihaplas sa akong.
6: Salamat nay, salamat kay Naya, salamat kayo.
7: Ang ako na testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko nagpalit nga niya po sa grapa na mga 1000 plus adto. O gaapo gi kuang gayod na kita ko ang akong kuan sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bidimat. O salamat sa Diyos na ako may hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya po kay buhat, ipakwanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bidimat, patuloy ko akong talinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag naga kwan ang katul o kasakit unya diha diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kay ka instrumento kang Pastor Dandang Galio naghimo gayud niya giblisingan sa Ginoo ang maong bidimat.
1: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa Kinunga. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga murugid akong gita tambal. Naulian gid siya sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
1: Okay.
3: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punon. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C, FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
6: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
7: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y batiyon nga pagpaminhod.
8: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Kinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayod ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperyensyahan nga diin na maayo gayud ako sa akong kinati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ila iginom kinila Mega Pure Capsule.
7: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
9: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: makauban na to karon nala. Sir Bern.
1: Hello. Kumusta po kayo mga palangga? Mga mahal naming mga nakikinig ngayon. Sa araw na ito, maayo kayo, no? Dalaygo ng Diyos sa araw na ito.

0: maoy kami.
1: Okay, ating share ngayon is about, alam niyo naman, palagi akong binibigyan ng pagkakataon para i-share ang mga ating mga fruits, no? Ang topic natin nga about fruits. At sinishare natin ngayon yung tungkol sa recommended daily allowance. Kung ano ba itong makukuha natin sa mga fruits o sa mga prutas na ito. Dire, sa Dabaw, no? Karong buntaga, ma-share ko sa inyo ang itong watermelon. Daghan man ang ano nito, no? Mga daghan ng mga prutas na ngayon na watermelon na makikita nato. So, tignan natin to, no? Ang recommended daily allowance ato ay 100%, no? Pero dire, isulti lang na ko itong porsyento ng watermelon. Unsa ba makuha nato dira? Kahit daghan man tubig niya, no? Na siya'y fiber. Pero dire, kung titignan nato siya, ang vitamin C di ay ang mas kusog sa iyaha, oh, mas dako. Na siya'y 29%, no? At ang kanyang energy, o yung kilocalorie niya, is 5% ang makuha nato sa kanya. So, hindi siya kaayo na ano, no, maganda sa energy nato. Pero, makatabang siya sa ating lawas sa vitamin C. Ang proteina niya is 1%. Ang calcium niya, na siya ay 4%. Ang iron niya, na siya ay iron, no? Na siya ay 5% na iron. Ang vitamin A niya, na siya ay 10%. So, alam nato na ang vitamin A makatabang po sa mata nato. Na siya ay vitamin B1 o yung thiamine na tinatawag na good for the brain. Na siya ay 6%. Ang riboflavin, na siya ay 9%. Ang niacin, na siya ay 4%. So, makita nato from vitamin A, B, and C, na siya ay mga ano, no? Na mga kadugangan po, no? So, ang watermelon, ayaw kalimti, no? Na siya ay daghan na vitamin C, makatabang po sa mga bata. So, salamat jud kaayo sa inyong paminaw diri sa watermelon.
2: Okay, so about to mga pinangga ang information about watermelon. Watermelon, ginakaon mga pinangga, pero kanang pagkauna, matod pa sa study about sa mga nutritionist ang watermelon o sa kasiloso o silusa nga prutas. Kay nga nga na silusog silusa siya pinangga, kay gitawag ning prutasa o eat alone. Ang pulong eat alone, ayaw niyang gusto may kahalo siya, may kasabay pagkain. Gusto niya kung kakain ka ng watermelon, watermelon alone mga pinangga. Then kabalo ba mo? Ang watermelon ang bugat kayong iyang panit. 'Di ba? Nganong bugat ang iyang panit pinangga kay naa day sa panit ang iyang nutrients. Unya ang daghang mga medicinal properties nasa gitawag natog panit mga pinangga. So ang gagawin mga pinangga nga kung gusto nyo para sa kaayuhan sa inyong gitawag og kidney, paghinlo sa inyong gitawag o bladder mga pinangga, simple kayo. I-apil ninyo og juice ang inner skin sa watermelon. Okay. No, ang inner skin, apilon, pwede gargaron, pigain, pwede i-blender, pwede i-juicer. So mga pinangga, pag mag-juice mo watermelon, i-apil tanan. No, ang unod, ang liso, ang gitawag na tog inner skin. Okay, so kana pinangga din mag-regular mag-inom one glass every 1 hour. Yasay na lang nato siya sa buntag. So sa buntag, maghimo mo 3 glasses, mahurot ninyo dili maglampas og 3 hours kay kana pinangga nindot mo cleanse sa atong gitawag og kidney, sa atong bladder. O niya, ang watermelon kay nabilong man sila siya sa gitawag na to og kanang red color. So nindot siya makatabang pagporma og hemoglobin. So katong siging puyat-puyat din na, no, bilal-bilar mga pinangga, ala pagilim mo watermelon juice. O wa dyan mo mo'y bangguran mga pinangga, o daabunda sa inyo ang watermelon, hala, kuskutsara ang watermelon, ibutang ninyo o kanang cloth, or naaba mo'y knit bag din na, pugaa ang knit bag mga pinangga, mugawas ang duga sa watermelon. Kung ang watermelon tamis kayo, sigurado ang sabaw nini arang katame. Sige, atang mo mga pinangga kayo, isgutan na nato tong bad effect sa gitawag na to constipation. Okay, then atong padayon niya pag-isgut about liver mga pinangga. So atangin ninyo kay I discuss na to about liver kung makaya sa tong oras ang about hepatitis pinangga magisgot about hepatitis ug di makaya karon ala ugma nato siya pag hisgutan.

0: daghan ka na ba og sakit nga giantos? Unya imo lang gidala-dala. Ug bisan diin ka na nagpatambal ug nahurot na lang ang imong kwarta, nagka-prenda-prenda ka na simong kagdangan apan wa pagihapon ka naayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist og trainer sa mga alternative medicine practitioner. Ug sa kinasingkasing, mutudlog mutabang kanato pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Busa at Angi, ang iyang programa, Batag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karon.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
2: Ang pagbaton ug maayong paglawas mas gipadali na karon tungod kay ang Doc Lagit Clinic abli na matag Domingo hangtod Huwebes alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi ug alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Mutagad ug muati man kaninyo si Doktora Gemma Cabandes Otida ug matag Huwebes naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Diha mismo sa may pailon ng siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
3: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kuda si Flora Punay, taga Pantu. Taga Purok Buongon, Hingking Pantukan, Davao de Oro.
5: Ma'am, ano sa imong ginabati?
4: Sa una kay si kong kabuhion niya, sakit akong likod, di ko katulog, isa ka posisyon, lugay ko katulog, kay bunga. Kung kasabot akong matiyon, di ko katulog sa yung gabi, sige kong limpag-limpag, kay bunga naging. Tingala na ko nga, oso nga bunga, nga. Tarong na kong lawas.
5: Pero nagpa-try ka nga, nagpa-check up ka sa...
4: Sa una, nagpa-check up ko, 2021 dere, ang akong reklamo kay, ang akong TL na kuan. Anong siya nga nang nahubag ba ang hukong niya, kini trouble na ito. Niya na naman si Doc na sila kaunan ni mong gamit makatuhog ka, ituha-tuha. Kabuyon ka, wa kay kunin kuan ato nga kung sana. Pero kabuyon, di ko akong tugaan kaya kung kuan, katunyod ang kidney mo. Ako ang ginapatambalan si Ihay siya nga, naman kay gallstone. Wala lang sa koto ni Pocos. Dito yung kunin kuan sa akong kuan, wala ko na ko atin man na. Sabi ang... 2001, 2, 3, 5, 2005 na karon. Murag nakinundo ko siya ngayon mga gallstone. Mutunyan ko doon eh. Nangyipot ako ba ng anak, check up ko. Nangyipot ako siya. Dupo naman ng gallstone. Gumi ni 25,000. Kaya ito ming paano. Kira ka ni 150 daw. Sayahan na daw kapag. Nakalimbang na daw. Iba ko nga, sitong kuwan sa kumbana. Ang naklagyong ay mahalo ay 25,000. Siya ako na ang siguman. Para makuha lang tayo, makatulog ako ay isog ko. Basta na ang organ na daot ko. Ika katulog. Ako rin ni Andy ni Ato. Siya di ang pagkanyin ako, ikaduhan ang pagkanyin ko. naamong ko ikaw, nakita na rin nga ni, interview na po ba?
5: Mm.
4: Kung ang siya na po ang interview. Mahayo daw. Upin na kayo. Nga, ito di rin mo. So, murag, nagkamot ikong tigong, ito mga papas sa politiko, nagkamot ikong tigong-tigong. Kanang utang nito, eh. Parang, ano, 25,000, eh. Okay naman daw mga anak. Sumpat-sumpat na sila. Ano lang po ko ang din. Pero hindi nakatigong ko. Yan ko atong kuan. Biyagi Martes. Nisigta na ko buhay this. Kita yun na ko ngayon. Ano lang na ko yung mga bako. Di po dali, mga tambang di ayun.
5: Doon saan mo nga nakakuan ka din sa Dok Lagit, ma'am, na klinik?
4: Sa radyo, mga ko na siya na Ilhan. 2020 pa, nag-apalo na may siyang programa. Wala pa may sakit pa ito. Nag-apuan na may siyang mga pambag, nag-asulod kami. Wala na may nag-apalo mga matikaon. Pero di ba yun na ito, may iwasan. Katong patambal ko na rin kini trouble. Ito, ala, gani ko nga, nung napo may mga birthday, mga pista, mawal, may mga matikaon. Di na lang tapos magkaridir yan. Siguro na. Ano mo, magkakaon, di tagilami. Di alami, naamdong bawal sa lami.
5: So, kumusta ma'am? Pag-avail mo sa cleansing program ni Dok Lagit, kumusta ay mo pamati ka ron?
4: Uy, okay na kaayo. Magkakong naibad ang tanong. Ya, ang ako alam, murag di kayo katungo. Di pa kayo katungo tarong ba? Sa kalipay siguro na yawa, no? Ginoon yun ang nagkuan ba?
5: Bila ba lang ka simana ka nag-cleansing, ma'am?
4: Ako man, gugwatong Domingo. Naman sa guy na after 4 to 6 follow up check up. Yabo sa dere balay ko ma.
5: Pero na nagikay makita na nanay mga nang mananguan nang gawas gyud ni panglibang ni Mokuan.
4: Oh, nagsugod ko kay this no. Pagka dere sa alas 9, nalo ko datala nga kuan. Bato-bato. Pagka kuan gyud sa bato, nanapon sa Domingo gamay nan lang. Inatigong lang ito nato.
5: So kung sa itong mga gipang bawal ni Dok Lagit, likayan na lang ito ma'am na, no? Para dili na bubalik na ito ang galston. Kung sa may mong mensahe sa ito ang mga tigpaminaw o tigtanaw sa live streaming sa Facebook page nga gusto nga makaangkon ng kaayuhan.
4: O sa mga parihan ako nga na ay galston, no? Kaya naman ninyo nga ana, nananang mga sintoma. Anigan mo din ka Dok Lagit kay siya rin yung makabalo sa saan na pagtambal. Kaya sa mga ito mo, buspita nga, operahan na mo. Mas dagdago pang presyo kay kung ma-operahan ka, di yan ka dahil kalakaw lato. Nga, mahal pa yun. Dire kay, di man hassle nga, sa balay na lang ka, pag nating ka, di ka magkalakaw lato. Ano kay, ikan mo po siya na mga makalibang nga. Kung kagutungon kay na may mga Diyos nga pot sa klinga. Okay na dyan kayo ang iyahang tambal. Basta kayo po, follow lang dyan ka sa iyahang instruction.
5: Daghang salamat ma'am.
4: Salamat po siya.
6: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Dok Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
7: Dok Lagit, servisyo publiko, servisyo publiko, servisyo publiko.
8: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
9: Daon sa kamare, talawang pagod sa imong gininhawaan.
8: Nawad anuman ko kung pag-asa pa rin. Kaning mga ipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman yung good. Kabalik-balik na ko pa-check up. O klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Walang pangkihapon kong mauli eh.
9: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
8: Mauba pa rin? Asa man ka nakabalo anak pa eh.
9: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Dok Lagit mare. Aniya o?
8: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Ani ana ang programang Serbisyo Publiko.
10: Serbisyo Publiko.
8: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa siyudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
10: Dok Lagi, serbisyo publiko.
11: Okay, so ano yung ito? Isigutan ning about sa gitawag na Tugwava or Bayabas mga Pinangga, no? So ang Bayabas, nindot yun siya mga Pinangga na kaunon, ha? Oh, kay taas siya vitamin C, anti-respiratory siya mga Pinangga, kanya wani siya Pinangga, natanggal o kagutom, but pasabot, pawala golser. Simple lang. Isa kung sa Bayabas, ayun lang ginyo, isaw-saw suka. Maura na mga Pinangga, kauno ninyo nga plain. Kaya kung naa mag-isuka, ma-neutralize mga Pinangga ang iyang mga stress, ma-eliminate. Okay? So ayaw lang nyo paniti Pinangga, pagwapo inyong Bayabas. No, tanang klasis Bayabas, gikan sa nitib. Maingon ang mga bagong Bayabas karon mga Pangga, no? Nagkatong na yung mga bangagungi po, nampingi nga di makauna ang biso, kahit sakit ka nagmasuksok. Okay, so simple Pinangga ha. Bayabas, inyong kaunod, murot mo mga Pinangga, duha katasa kadadlaw. Inat na mo support Pinangga sa atong vitamin C, mo protect siya mga DCC. Okay, ato isgutan ning abukado mga Pangga. Oy, karong panahon na mahal ang abukado, pero di ka magmahay ka, bisag mahal mga Pinangga, nailhan nga ang abukado nga aphrodisiac. Makakaon ka Pinangga, mugana ka. Inig mugana, mudaghan imong similya o paminaw mong mga way anak Pinangga. Kay kanidiyay siya, makatabang dahi siya pang padagdag sa sperm cell mga Pinangga. Babae mang kaglalaki. O nyamato kaglinik, free check up man ang atong sperm count. Di nakapaluloon rin mga Pinangga. Dili, oy, mugunit rin o ang kagmurag. Yes, laki. Then makita na dahil mga Pinangga ha, 1 minute na dahil ang result. Okay, so muna ay binipisyo Pinangga sa pagkaon ng abukado. Bisang isang lang abukado kada kaon, kaonon mo 3 times sa dahil mga Pinangga, basta kada kiyod mo awas.
10: Dok Lagi, serbisyo publiko.
11: Okay mga Pinangga, balik ta sa isgutanan na itong gutokola. Usa ka Chinese professor mga Pinangga. No, say si Chong yon mga Pinangga ni edad ko siya mga Pinangga og 256 ang iyang edad. Ni abin yung mga Pinangga grabe. Naminyo siya mga Pinangga kun pud siya murag 25 ka buok iyang naminyoan gud. Purely vegetarian po ni siya. Nang gabi ko siya sigig kilaw guto kula sigig paguto. Mga Pinangga, mukaon lang siya Pinangga, 5 kagutukula kada kaon. 15 kagutukula, grabe maguto Pinangga. Laliman mo, 25 kababae ang niagi mga Pinangga sa iyang kamot. Legally married mga Pinangga. Laliman mo, niabot 256. Oh mga Pinangga, no? So nakanindot na ng gutukula, kahit mo guto-guto, yun. Balihan lang pag-spilling, di mo na iyang epekto. Gitawag ni siya mga Pinangga Indian ginseng. No, ang goto cola mga Pinangga or wala Pinangga kanang sintilya. Limutan na sudok lagi. basala pagguto ko lang na pagguto lang inyo.
10: Kay Dok Lagi kasangga mo ang langit.
11: Okay, arita karong kaning isgutanan sa mga problema sa kababayen ang mga Pinangga about sa ilahang menstruation, no? Importante biya kayo sa mga babae o mga katumbuyan nga mag-regular ang menstruation. Pinangga kada bulan yun, dapat kay cleansing ni siya ha, detoxification. Unya, dapat itong mag-regla ang babae, 3 days kusog yun na siya. Kamu mga babae nga, nag-regla na yung mga unod-unod, maapil na yung mga apol-apol, magpasalamat mo mga Pinangga. Kay kung di ito manggawas, maumanto siya ay mahimong mayuma. Mahimong mayuma manang ang uban sakit kay puson before ang digla inig manggawas na gitong mga unod-unod mga maragpatay nga mga dugo muga. So mga kababayanan, tagaan nyo nagpagtagada mo na nga ang mapa-abnormal magod sa menstruation sa babae labi na sa mga naas bukid ka na magsigig alasag bugat. Sigig alasag bugat mga Pinangga, no? Luoy kitas mga kalumaran. Kay kasagara sa lumad, ang babae may mubanat dito suma. Ang babae may mubanat ugal sa ditong mga bukag, kanang ilang bakat, kanang ilahang kayong. No, kayo o kayong. Oh, kanang ilang ginababa nga bukag mga Pinangga.
12: perting luya ang mga babae, no? Unya, kani po mga babae nga mga players ba hilig og lukso-lukso bitap. Unya, dili kahingalibang, oh. Mao na niha. Pag ang babae constipated pinangga, mapundo ang tae dito sa transverse colon mo yut.

0: hilaw, sausaw gasin, o mga santol, sausaw gasin. Bisag pinya nga tamis, isausaw gyapo gasin. So dili gyud na mayo mga pandamay, pandaot ta sa inyong gitawag og mga matres. Nya kani po mga babae mga sige gamit mga pinangga o kanang kaning panty liner ba nga mga baratuhon. O kana pinangga mo contribute na siya og dysmenorrhea or amenorrhea. So unsay buhato ninyo? 1 week before mag-abot ang inyong menstruation. No, pero be sure mga pinangga nga makalibang mo kaduha ka tulo sa iskadlaw. Kung dili man at tumo clinic mag-cleansing mo. So unsay buhato ninyo? 1 week before mag-abot ang menstruation. Mulingkod na kaglanggana nga naay init. Kanang maantos ang kainit. Kung ikaw dysmenorrhea niya plus naapag yung kayuti ay og mulingkod kaglanggana butang ka ni magdahon sa bayabas nga nilaga og suka sa tuba ng puti. Unay buhato na 1 week before ang menstruation. Kinaro ba yung mga babae nga before ang menstruation dinha ang ilahang bation? Panahon magrigla walay pain. Ang dysmenorrhea nga uban pagsugod sa rigla na uban 1 day. Na iuban 2 days, na iuban 3 days, yun magsakit. No, mga pinangga mo na mahitabo ha sa mga babaeng dysmenorrhea hon or babaeng na amenorrhea. Oh, kanang amenorrhea mulayag ilang menstruation. Oh, pero kana ganing mag di kariglahon isa duha tulo ka bulan, layag lang na siya. Oh, pero motong-tong nagay 4 months, 5 months, 6 months, 1 year, ang tawag na pinangga hormonal imbalance. So unsay buhaton? Kada kaon pinangga maghilig kag taas og vitamin C labi na gyud sa pinya. Pinya nya buongon. Mo na hiligon ninyo onya pag magdrinks gani mo pinangga sa clinic natay forever yang kusog baskog superfood. Kato pinangga kadaghang itong dulaw tulo ka klasing dulaw na yellow orange na itapol onya na pagyuso ya beans. Mo na siya pinanggay mo pa normal sa inyong gitawag og estrogen. Unya, mo pa normal na pinangga nga mawala ang hormonal imbalance. I-balance niya. Then inyong mga buhaton, inihigda inyong mga pinangga, butangan ninyo inyong ilalom sa lubot o bangkito isa kadangaw. Isa kadangaw, butangag online niya, higda ka dito. Ang buhaton ni mo inipatong sa lubot, exercise ka cycling 10 minutes. Paguman, hiluton ang inyong puson. Dinagod ibabaw sa inyong buna-buna. Isakan animo niya kilid sa imong bugan. Ha, kanang lusayan bitaw niya isakan na mga pinangga. 10 minutes nga exercise, 10 minutes pod nga paghilot mga pinangga sa inyong puson. Okay, himuon nimo buntag o gabi. Humaghakbat, humagligo sa buntag bago ka maglakaw. Then avoid nga mag high heels. Okay? So, muna ibuhaton ninyo mga pinangga ha, nga para healthy ang inyong matres. Kaya perting luya itaw ng mga babae. Sa una, banatan ni siya pinanggas mga banag kauyaban. Nya karon sila naman po yung mabanat. Pagkadaghang malipay, pero alaot kay ka o magdiferensya yung matres sa ulit.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng 1 minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na! Ang pagbaton og maayong paglawas mas gipadali na karon tungod kay ang Doc Lagit Clinic abli na matag Domingo hangtod Huwebes, alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi og alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Mutagad og muati man kaninyo si Dr. Gemma Cabandes Otida og matag Huwebes naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.

0: Mismo sa may pailon, ding syudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
1: When health is lost, everything is lost.
2: Okay, sige, padayon pailuna mga pinangga. Naging underdog, unsa pud na nga kapayas hilaw, pwede dili i-withdraw. Okay, hinog nga kapayas pangga. Siyempre, kung nagkinuman na din na withdraw, permente nag-deposit mga pinangga, ha? Okay, Doc, unsa man ang tambal sa hinay? Hinay ang pagrigla, lasaw po, Doc. 41 ang akong edad. Ang imo na lang himuon pangga, simple kayo. Simple kayo, pinangga. Nindo tunta magkulong cleansing ka. Nya, minti na nakada pinangga. Luy adulaw ka ng gabon. Before menstruation, sige na kagino. Makato ka clinic, hala. Mahilot ka mga pinangga, no? Okay, makatabang kayo na sa imuha. Okay, Doc. Nya, lingkod kag planggan ng init before ang imong menstruation. Okay, Doc, ask lang ko unsay tambal sa goiter. Sige, ikaw gusto na to pinangka dahon sa gabi, katabang kaya na yung taon sa imong goiter, ha? O niya, ang himoon pangga, kuha ni siya kanang tawagan ni pinanggang kuha, matok ka clinic, nidaghan, kelplicity, naisikel, pero magsige kagmintin pinanggag Diyos sa karots, kamatis, ugatsal. O niya, kinsay pinaga mo ito na, o ginagoy ito. Kung sa'y tambal sa buga, Dok, pero may magudlabad akong ulo, tuubon yung kapangga, o eh. O, luy agabon na sinag dito, ob ni mo niya, maglaga ka dito, ginumon ni mo. Huwag dool mo klinik, huwag mga outlet mga pinaga, pagpalit mo dito, 77 Herbal Tea. O niya, naapunta mga pinaga, ikuan. Tawag na to nining, diha, mga itakag trumpa, silipanting puti, mga pinanga, putik bulak, o niya, dayon, ngita ka dito, nakay kaningag, sibukaw, duguan, albutra, mga pinanga, lapoy din na. No, nayugat sa tuway-tuway, mo'y lagaon, siging painom.
3: Okay. Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Sa ito'y pangalan, gani ni mo?
5: Helen Iberula.
4: Taga-asa ni?
5: Marita Damo Occidente.
4: Saan sa kang nahibalo din sa clinic? Unsa ito'y gibati ni mo, pag-ari ni mo?
5: Akong tiyan, apermiro, bawas ko, pagkahuman, check up ko sa doktor.
4: Agi ultrasound gina ika ito? Nga naa kay gallbladder stone.
5: Di subject ko endoscopy na ako.
4: Kung sa may mong gibati, dayad to?
5: Gibati at to, kaya
4: ang tibuok. Tibuok-tibuok. Marag tayo skanding ang imong libang. Kunya, ang sa pa?
5: Yan, bloated na.
4: Makakaon pa kagdaghan na to, dili na.
5: Dara kakutsara.
4: Muna to yung batiyon ha, makakaon siya duha kakutsara. Mupuno na yan tiyan, mag-bloated na. No, sulod sa upat kadlaw niya. Kumusta to yung pag-cleansing? Kaya wala na ba to'y kaon?
5: Pando. Nakaon
4: dito ito. Oatmeal ra?
5: Oatmeal.
4: Lugaw ng oatmeal. Niya, ang imong juices ato no? Kada 30 minutes?
5: Straight.
4: Wala ka maglisod?
5: Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala
4: na. Dara na. Okay. Mauna ni ang mga nanggawas oh. Mauna ni ang first day. No? Niya, pagka second day na po. Gatapok na. Nanay mga green. Kare, mo gining klaro kay gallstone ning green mga pinangga, no? Mo ni yang mga gallstone ha nga nang gawas ug nahuman ni siya sulod sa upat ka adlaw. Okay, so mo ning karon na ni siya dress clinic, no? Pag-check na to sa machine, ang nahitabo negative na ang iyang gitawag o gallstone. No, nya kumusta imong gibati? Wala na tong mag bloated. Unsa imong ikaingon?
5: Ako kaingon nga batik karon diha. Sulayan niyo si Dr. Lagif. Makita ninyo sa Jesa is matina, diya mo manao. At nang wala masayot.
4: Ya, musakay sila matina-pangi.
5: Matina-pangi. Dito mo sa jeep or sikan. Mas tinga kung anak ni Sulti yun. Asama na dapit sa Davao City.
4: Kayo, imo pong paupiran 150,000 good. No? Anya, di takag ginawa ang ICU ani 30 mil lang adlaw. Whereas kung mag-cleansing mo kedok lagi 24,000. Ya, mag-amping na karos mga mantikaon, ha? Mga taba ng mga pagkaon. Kung kaya ng mag-vegetarian, para parihan na ta. no, nga vegetarian na atong pagkaon. So mga pinangga ani akaron nang atong usa nga nagmalampuson. Sa una grabe na ni kamalampuson. So si Priana Albert Asares, no, taga Banay-Banay. Naragyo ni sila ning kilid sa elementary school. Nay, mas grabe man to imong gibati yun sa una. Ya, pila na gito katuig sa una yun nga. Kamang-kamang na kaya naman kalakaw, lisod ginawa, tungod gyapon sa bato sapdo, taas ang creatinine, grabe ang iyahang uric. Amot mong sugar ato, nisaka po bato sa una? Taas to kaayo, no? Pinangga ang Diyas Ginoo.
6: Ay, isa ko na ito.
4: Pinangga ang Diyas Ginoo. So, gigamit lang sa doklagit nga, ma-restore ang iyang panglawas niya. So, na-clear na si nanay ni Baskog na ni. Grabe na ni Mutsatsat.
7: Grabe mo lakaw na.
4: Oo. O niya, nay, gikan atong 2012, kaning karon nga itabu, on sa tuyo mong gibati ka ni?
6: Dagan magtutok, hupong to primero, maraming
4: ang hupong. Tungod sa uric o sa kriya.
6: Nimanla, niya, bago ni mo travel ko panuhot ra siguro ni maana ra ko
4: oh
6: bago basin panuhot ra ni na feel na ko dili kayo pero nagdala na siguro sa sala
4: oh na ultrasound ba to
6: wala wala ko na
4: wala na
6: oh mo tong na doktor ra ko ito kay na emergency tip atake din po ko sa pneumonia
4: ah ginumonya na po naglison na po ginawa
6: oh
4: oo
6: ikaw ko nila i-admit dito kundi ko kay ako pa ko na ngin. Agi pa pirma ko sa doktor, o pirma ko doktor.
4: Ah, agi Weber, Weber.
6: Oo, oh, Weber ko nila nga. Kuan. After ato, sige sila, galgal ko nga anak. Pag doktor lagi, ma, magpa-admin pagkakadaw ako'y kwarta ni mama. Uy, maanak ka. Niya, matong, nadala-dala na yun pag support naman. Matong, ikaw sige, admit na lang ko. Dire sa regional director.
4: Ah, dire yun, sa tagong yun mismo.
6: Sa tagong yun. Niya, pag-abot ito, dextro, oxygen, niya. Katitir ko, Dok.
4: Anak katitir ko, Dok.
6: Gihubong mo na ng... Akong tutoy pa rin kung ata na dyan kayo. Grabe.
4: Niya, huwag magtutoy.
7: Actually,
4: ito,
7: eh. Kung
4: yun, recommended yun siya for dialysis. Dito
6: siya mo kung ano.
7: Dialysis na
6: yun. Sa titak adlaw, nakagawas ko sa regional. Niya, dili pag yung doktor ligod to siya na ayaw niya. Ingaw itong isa ka doktor nga. Pagawas na lang ka ma'am kay anong di ka matak daw sa mga sakit. Kaya kada adlaw dok daghan kay mga sakit ko nang nalalig.
4: O lagi.
6: Nang pagyos mo daw ko. Mas mayo gani. Niya, talaan na ko ni magtambal. Ang inayawan ako kung gihapon nila pag pagpauli na. Niya, dito
4: ko. Awag gihapon gato kalakaw.
6: Wala pa kay. Dagko pa man ako. Eh, nakabawas na daghan ka ayong hindi. Yung matong ingong naalay ko na ni Dok, maintain na lang ko sa tambal. Ang matong, ako sila ulit. Niya mga 1 week, huwag na okay, okay. Naapamang yun, di man. Mapil man yun ni mo nga naapag yun. Kaya mahikap-hikap po na ko ang tanang kilid na ko. Naapag yun itong mga hukong.
4: Oo.
6: Niya matong, nagtumar ko o pila ko tumaran. Itong primerong palit ng tambal, dahil itong utsumil. Pudik na ni maayo kay imbis na mulig ko mapil na ko nga maluya ko sa akong mga duwin tok baga na
4: oh.
6: Ko pamigtiin
4: sibre kay mo baba namang calcium ug potassium
6: oh. Ala ko na unsa naman eh nabdan ko niya ikatulo na tan akong tumar yang duwin naman ug na unsa man kama ko nagtumar ko sa sintetik mo na ni ala di na juga hiyang ana mo ko daw hindi ako na naam balik na lang ko doktor lagi moro gito ko na dikit sa kong ano adto na lang gyud ka doktor lagi ani kay di jugo ani mo maluyag iko as ina ni man ta maka-reject sa doktor nga synthetic pero na feel in na nga maluya gito
4: mo mismo basko og maluya
6: oh maluya ko dok di na ko no maka barog ngano ato man talagi ko dito bi ko nakakuha og bato sa una nya daghan mas daghan to kay sa ni karon
4: sugi ka na itong pag-cleansing nimo ni basko og mangka
6: oh pagkuha na to
4: oh unya niabot-abotong time na wa ka makainom.
6: Oh, ni balik ito. Ah, grabe dok, nagjud mas hapon. Tres kino, pag-uwag dito sa ako.
4: Oh, pero nagbalik na pugag vegetarian na eh.
6: Mag-vegetarian na gin siguro ani dok, magkakaon man ganit, pero nag-maintain po kung tanang sibin-sibin. Unay, kung himong tubig.
4: Oh, pantubig na. So, muna mga pinangga, no, ang hitabo kang nanay. So, nay, padayon na karon sa imuhang cleansing, gitawag lag healthy lifestyle. Ige, na isa mo ikawag sa ubang mga masakiton.
6: Aw, ako kung ikahawag kung para na to nga watay mga kwarta magpadoktor ta sa mga sintetik o ilang na ipag emergency recovery. Pero kung forever na gini ani nga na ay gibati na to niya. Di madala jud ug doktor, magita tagway kang doktor lagi ta ko na ayo diri.
3: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
2: Okay, so sige mga pinangga, padayon tanga tusunahan, no? So may proper use sa partner after or before menstruation para dili jud mabuntis. So 7 days mga pinangga before ang imong menstruation. Mao na to mga pinangga, pwede na ka mo tuda. O niya mga pinangga, dayon ang next nimong gamit ana pinangga after sa gitawag natong menstruation sa maong kababaihan, inigundang yun tirato na. O kutob lang mga pinangga, o lima kadlaw. Okay, hala sige, pailo na pangga, naging ondre. Dok, ask lang ko kay naglibog na jud ko sa akong manghod. Bata pa siya dok, hubakon na. Hangtod karon nga walo na siya katuig, hubak lang gihapon. Kana maging uban, abot maging 50 anyos, gihubak lang gihapon. No, unsa may mayo ni Dok Tabangi ko. Sige ma, sige Dodoy. Wait, dakadyot Dodoy ha. Sa gitawag na to pinangga kanang kuan. Tawag na to aning tatanang hubakon pinangga. Hot compress yod ang ba ang imong dughan og likod ko. Mahimo 3 times a day ka pinangga mag hot compress ha. Kay kana dako gikatabang kanimo. Tanggal si mong panuhot, unya mohumog imong plema, unya katong gitudlo na to gahapon nga ang dugos, pwede ni mong ihalo pinangga ang radis, ahos, bumbay, kamatis, no? O guway kamatis pinangga, limonsito man, pwede mong ihalo mga pinangga, maoy, ipainom sa gitawag na tugihubak. Pero mudagan ka klinik, na ilaming ilim nun pinangga, katong gitawag na tugtunik, sirap, okay?
7: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
8: Naunsa ka ma rin? Kalawang pagod sa imong gininhawaan?
7: Nawadaan naman ko kong pag-asa pa rin. Kaning mga dipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up. Ang klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala man kihapon kong mauli eh.
8: Alangan ma rin, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
7: Mauba pa rin? Asa man ka nakabalo anak pa eh.
8: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
7: Aduna ka ba'y gidaladalang balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
9: Serbisyo publiko.
7: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas inyong madunggan ni ining istasyon.
2: Unsay tambal dok sa katarata? Okay, tambal sa katarata mga pinangga, simple. Patuloan ni mog dugas carrots matu ka clinic do na matay eye drop dito. Okay doc, mangutan na unta ako, unsa di ay tambal sa maghuot ang dughan si Hilda ni Cardenas? Pinangga ang kuan kanang maghuot ang dughan ko lang managlibang oi. Palibangon ka inom dagis katasang gata pinangga ha or dugas palya. Kada lasay sa hapon niya 3 times a day pag maghuot. Alasahan lang imong kamot pinangga butang aginit dughan og likod kundi manghaplas kaghang onda mga pinangga maginom jud og sili pag moatake ang sili ipusa gyud sa tubig inuma pero di moatake regular nga paginom mga pinangga ala regular nga paginom mga pinangga imo ra na siyang unsaon imo ra na pinanggang inumon nga tibuok ang sili. Okay dok, ang akong mama ba nahanap man ang iyang mat nahanap na 2 years na. High blood po siya, maulian pa ka ni Dok? Lisod po na to, maingnog maulian nga di ka mo try. Ha? Daladri clinic, ay pwede atake yung nag-high blood, sige nagpainom magsayote. Isag buntag hapon lang pinangga, buntag skabaso, pagkagabi skabaso. Dok, sa may tambal sa purea. Sakit sa ngipon, Dok. Buhatan ni mo pangga. imuhang ko ano nang imuhang purea nga nabitaong sige ha ginom og limonsito sige po ka ginom og mga pinya juice ha or any citrus juice pinangga or kamatis juice unsa man ang dapat na akong buhaton para magbalik o gana ang akong kaon buhaton nimo pinangga kuan ka kanang magtuob ka. Oh, magtuob mga pinangga og sige kag inom og unsa man mais nga kape. Okay, kadig yun. Mawa ng kalabat sa ulog, di ka mapahimasmuhan. Dok, gingon diri, sige lang manggudo, huwag ka ng kabutdan sa kung atian ng akong anak na 7 months. Ay, nasipay nung magatas pinangga, no? Kaya lagmit, naimpatso na po ng imong bata, mga pinangga, mo nang sige lang daw ni siya kabutdan og tiyan. So, buhaton ninyo, pwede mo magkuhag iniloga, magloga mo, katags tila. Tatarag Bombay duha or kundili namoy bagong nilong agkanon din na karon hala ikatag dito stila mga pinangga unya butang ha Bombay baluto ni mo maoy ihampol kanang mabalot gyud ang lukob siyang tiyan o ana ka simple unsa pero doon na kay kitawag nato din ang Pinalitas Clinic nga mais nga coffee ug charcoal mao da joy inoma pinangga ha unya gingon dire dok ask lang ko unsa may tambal sa kagid-kagid 7 years na ang akong anak, di mo malangan pinagag, matumong clinic, palit mo dito white soap, na skin ointment, na apoy aloe vera spray. Pero di na, ala, dok-dok rakag dahon sa nimtre, dahon sa madrikakao, dahon sa asunting, muna sige ni mo gampol, pwede po nanduga pinagag, basas gapas, mo ipatong dito sa kagid, ha? Dok, unsa may maayong tambalas bayook, no, ang edad 34, nagkalintura manggod. Ang bayook mga pinangga, sige ginom og lemon, kamatis juice, then hampulan nyo dahon sa iba. Iba, kamyas, ala, kana mga pinangga, munay paspas daw. Pero guay lain, di pwede naman tong mga alog bate. Okay. So mga pinangga, gingon dire, ask lang unta ako dok. So kad paggamit, gamit sa akong bana at tong Pizza City, tingala ko dok nga gilok o katol ang akong vagina. Magini ka imong giningles. Oo, gingon dire unya ispat till basig may diabetes daw ko. 39 na kong edad. O, baka magkiat po ni mong bana. Ha? Kaya basig, kiat po ni mong bana. Inon-inon lang ka, diabetes ka. Pinangga ko lang good for. Kanang itry lang ni mong alapuahan na ni mong pinangga ka ng pinabukal nga tubig butang agdahos bayabas nya haluan nimo pinanggag bugnaw ini gumagbukal nya butang ag usa ka tasa nga suka nga puti bitaw sa tuba ala hugasin ng imo katulo sa iskadlaw no hugasan nimo pinangga di ba ah malilian ka simbana ilang gyud pahibalo sa simbana nga imong giobserbahan kay makakita siyang gihugasan nimo suka. Makahuna-huna ning, wow, kinilaw na po. Unsa may tambal sa sore eyes. Okay, and sore eyes, pinangga ako ni. Kanang magtad-tad lang kag Bombay. Ipahilak-hilak na imong matas Bombay. Pero na mo'y carrots, pwede patuloan, gatas inahan, pwede, o di kay grabe. Pero magkagrabe pinangga, gwapo yun, dugas ka mong gay. Dugas panyawan, pwede po, no? Pero matiisin nyo lang ang sarap. Okay, hello doc, gusto ko sana nga magpa-advise sa'yo if okay lang. Ay, kasi naman, perminti man okay, doc, lagit. Nagoy nakabutang free daily, free check-up, free consultation, and free counseling. Diba? Okay, giingon din yung mga pinangga kasi doc naman kami parehas ng husband ko. Bakit hindi kami nagka-baby? So, pagka-baby, pagka yung mabuntis. So, pinangga inyong buhaton, muna yung soban nga, basig di katiguan, tigpatong si mong asawa. Yung nga pong asawa, ay, kitang manulunda, oy, nga sige nagpatong. Bitaw mga pinangga, ang problema, daga na alay mga problema. Buhaton ninyo, mukuan siguro mo pinangga, kanang muadto siguro mo klinik, kamog yung duha kung mahimo, o busy mong ba na, pwede ikaw ra. Kasimple naman, pero inyong buhaton, sa mong muadto klinik, tuwara imong bana kay basig dako kay nagbariko sa itlog. Oh, nasay bariko silba. Di ba? Oh, mo na mga pinangga unya gamang babae po dugo us-usong matres. Mo na gingon pinangga mo tiabaw basta ganig madutan ay mga pinangga kana siya. Lison Mabuntes. Labi nag ipangluwa ang similya. O, murag gibidli. To ah, mga pinangga. Tinga, kaun sa mani nga imo. Isnaban, mani mo niya kong similya. Lison Mabuntes. Basin po dang imong ban, ha? Munay giingon pinangga nga. Mura na lang po gluwa. Mata kadaghan ang iyan similya. Adi, yun po na Mabuntes. Okay, hello, Doc. Ang akong mama ba na ay bukol sa yambugan sa wala. Okay, so na double send. Okay, hello Doc. Unsa di ay ang content sa brewers og lisitin nga makapadali man og siya og kanang panganak, di ba ni siya makadaot sa pregnant dili oi. No? Unya butangi ganyog licorice mga pinangga. Oh, unsa pay maayo nga vitamin sa pregnant basta tanang prutas tanang gulay. Labi na gyud sa taas og vitamin C. Okay? So pinangga ang lecithin, gikan man sa soya, almost complete nutrients gihapon. Unya ang brewer's yeast, grabe minerals ba? No, pinangga degen mo magmahay ana, perte gyud nang nindota ha. So munay buhaton kay gawas ng imong anak, imong asawa, mga anak, ligon kay siya resistensya. Bisan pag imo nang kuan imo nang hagitog is kabulan musukol na na.
9: So wala man tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
10: Dok, ay sa dok.
11: Ay kalagot, lamipunta kay Maminaw da.
12: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang tanang clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, huglikod sa The Charge of Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!

0: happy sa inyo ng Doc Lagit Clinic.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Pahibalo sa tanan, usa kini kabinairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kini istasyona.
3: Ang musunod nga sibya usa kabinairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala ug barukanan niining sibyahanan.

0: Okay, mga kabida. Ano yung kita niya ito nga usa ka oras nga tulumanong sayron ta. Okay. Dito pa kayo kay natay gamayin kuan. Okay na, okay na. Okay mga kabida, akong balikon. Mayo nga oto karatong tanan. Sa ngalan sa atong si Biyahanan DXOD. Infinite FM 96.1 ug madungog usab kita sa Light FM 90.9. Sa ngalan sa atong station manager Ma'am Rose Bulpa ug sa ngalan Engineer Wolfe Oryo ug sa atong kauban speaker lawak si Papa Kibs. Ug karong hauntoha mga kabida atong mga kauban ang atong amigo pod part kini sa atong krusada matag Biyernes ug Sabado. Aron na mapaabot sa atong mga kaigsoon ng panabuan sa ang serbisyong relampagos. O gato makauban karon na si Mr. Palihog lang ko, sir, sa imong identity.
1: Mayong utok ka natong tanan. Ako di ay si Santi Nolyora. Usa ko ka presidente sa asosasyon sa kaganguhan and J.P. Laurel Fisher Fox Association.
0: Mm-hmm. Onya sir, ato sang timbayaon si Mayor Jose Joe Relampagos. O ato sang timbayaon sir, o labi na kay Ma'am Joan Relampagos Kapuyan, kay mao man ni atong mga generous persons. Sir, pila ka tuig ka na isip presidente niya ng maong asosisyon?
1: Sa tamag sugod ako sa day pasalamatan ang ato ang amahan sa atuang siyudad, si Honorable Mayor Jose E. Relampagos, na usa ka kugihan kayo nga mayor og buutan. Gani, ganiha, pagkatun ako silang balay, uy, wala na siya dito, sayo kayo nilakaw, kay naghatag dayon siya og mga serbisyo sa katawhan diri sa atuang siyudad. Og ako usab pasalamatan ang atuang Executive Assistant Secretary, wala lain kundi si Ma'am Joan Relampagos Kapuyan. Ma'am Jo, mayong utog. Salamat kayo sa imuhang makanunayong serbisyo.
0: Oh, kung wala si Ma'am Joan, wala ka din karon sir, di ba?
1: Ah, wala yun.
0: So, mo ka na mga kabida, ang serbisyong Relampagos, the best you gayo. Kaya na sila slogan sir, no? Service to panabuan, service to God. Onya, happy tapod na mo ingon karon. Serbisyo sa katawhan, serbisyo sa kahitasan. Kay palapda naman, hapit naman yun, di ba sir?
1: Oh, hapit na hapit kay naman. Ang pangandoy mangkot sa tuwang halangdong mayor na ang iyang serbisyo, pili lang kay ingon magtuyok-tuyok lang sa Panabo City. Kundi gusto niyang may tabo nga mapalapdang kini o magtuyok-tuyok kini nga to sa tibuok Davao del Norte.
0: Aha, murag kabalo na kay ka sir ba? Murag nasayra na gyud nimo unsa gyud ang dagan sa political career ni Mayor Joe, no?
1: Okay, nakita man gud ako isa ko sa saksi sa maong kalihukan ni Mayor Joe nga dako kayo ang gikalambo sa siyudad sa Panabo ug ang iyang pangandoy nga dili lang kay Panabo ang mahatagan niya og maayo nga serbisyo kundi ni ang tibuok katawhan sa ato ang
0: probinsya.
1: Probinsya.
0: Unya karon sir atong hisgutan ng imuhang asosisyon. Unsa ka tuiga o pila na ka tuiga ng imuhang gikuptan nga asosisyon sir?
1: Kami nagsugod kami ni atong Pebrero 28 aw dili day Marso 28 2023. Namugna nya narestro kami sa duli atong March 5 2023 gihapon. Nya nagsugod jud mi sa walang wala kay isip mga mananagat, so sayod mi ang yuta nga ang mananagat nga kung dili managat wala po'y kaunon. So moto nga nakahuna-huna kaming mga kadaghanan nga mananagat nga magtapo kami og magmugna kami isip usa ka grupo mo nang nanganlan kami og kaganguhan ng J.P. Laurel Fisher Fox Association.
0: Kanya muna pagkamugna niya na na si Mayor. Si Mayor na ang ang mayor sa siyudad sa Panabo, no?
1: Oh, si Mayor na ang mayor. Isa gani siya sa nag-advise sa amo nga dapat magmukna kami usa ka grupo kay nasayod man ta karon panahon na nga ang kasagarang ginabundakan og mga programa ang mga grupo na.
0: Oh, isa gina kay ang atong gobyerno kung grupo dali ra kayo ang pagsungkit sa mga proyekto.
1: Oh,
0: og mga serbisyo. Og sir, ang kanang imuhang asosasyon karon, asa ang opisina ninyo dia?
1: Ang opisina namo naa sakop sa boundary sa DP Laurel og sa Kagangohan, mao nang Purok Makupa og Purok Kugunpor.
0: Mhm.
1: Na diha daplin sa Baybayon.
0: So itimbaya sa ang imuhang seat of officer sir para kuan pud sila ba na ang imuhang partisipasyon diri, appeal jud sila sa imuhang pagbisita diri sa imuhang sibihanan.
1: Oh, ako po dai ginapasalamatan ang akong mga opisyalis, labi nang amuang vice president nga si Joey Inad, o ang ako ang secretary nga si Angel Mangas, o ang ako ang treasurer nga si Lorna Sumiog, ang akong business manager nga si Ria Navarro o si Jetro Crisostomo, o ang amuang PO nga si Bonita Buligaw o si Turing or Arturo Belisa, o ng mga kon, o sa tanang membro sa Kagangohan ng GP Laurel Fisher Fox, maayong kautuhon ka natong tanan o sayod ko nga karong mga oras ating pahulay yun ninyo tungod kay sayo pa ng mata kay nanagat niya makauli nag alas 8 pag umanana maglimpyo pag mga bangka as pag uman diha na magpahulay na na sila
0: higop-higop na daig sabaw
1: mo na ikakuanan sa usa ka mananagat kay ang problema gyud namo kasagaran bugas kay ang isda unay naman
0: unay naman no
1: pero napoy panahon nga labi na sa panahon karon habagat na ay usahay isa ka simanang di mikapanagat tungod kay labi na magsunod ang mga bagyo so mo na isa sa pinaka worst nga problema sa mga mananagat
0: lisod mapugsugaton nimo nang dagko kay balod. Ay, sir, eh, before ta mag-uan, sir, itimbaya sa na yung mga, kuano, nag-palo si mo ha, kay para po.
1: Ay, ako dahil yung ikuan, ang ako ang pinaka-pinangga nga asawa, nag-inusara na akong asawa, walay lain kundili si Gloria Nolura, o si Ruel Budyungan, ang ato ang Kapsi Chairman sa siyudad sa Panabo. Sir, maayong uto diha ka ni mo.
0: Sige pa sir, dagat pa sir, oh.
1: O, nap. Napay mga wonder di magay ko kabasay. Ay, boss, Angelito Sarabia. Kauban ako sa Banwag. Sir, maayong uto diha kanimo.
0: Magpalaban na dai ka, magpalaban na dai ka.
1: Palaban na tani ko
0: no, tagak mo na. Oh, so, sir, kani ang imong association. So, sa more on kwan magini kay sa mga kay suon natong mga kwano mananagat no.
1: Opo.
0: Unya ang kaning naka benepisyo na ba mo atong libreng bangka katong gikuan sa Department of Agriculture?
1: Actually katong libreng bangka naka ang uban na akong kaubanan nahatagan na ni ana gani napakitay dagang programa para sa mga mananagat na gawa sa paghatag og bangka kanunay kita ang gasuporta sa ilang labi na sa ilang mga fishing gear sama sa mga pukot mga taga mga ginatawag na itong hook in line, mga nylon na siya, kay para ma, at least man lang sa ginagmay nga tabang, ma, mabawas-bawasan ang ilang problema sa ilang pagmintinar sa ilang mga gamit.
0: So sir, mangutan ako sir, kaning suporta sa gobyerno, aside sa local government unit sa Panabo, o kay Mayor Joe, o kay Ma'am Joan, unsay mga benepisyo, unsay mga nadawat ninyong ayuda sa gobyerno particular sa Department of Agriculture.
1: Ang nadawat namo sa labi na sa tuang kuan nadawat namong tabang gikan sa tuang Department of Agriculture labi na sa tuang City Agriculture Office headed by Sir Samuel in Anay nga kami wala jud mi ginapasagdahan. Awa ko sa day timbaya nga mo ang fishery head o section head nga si Sir Alex Tapanan. Sir, maayong utog. Dagang salamat sa kanunay nimong pag-uban kanamo. So kaning among fishery section mao nay gatutok ngadto sa igsuonan natong mga mananagat. Now and then ginabantayan ang mga problema, mga hinaing sa ato ang mga mananagat. Maong aduna kitay daghang mga programa nga ginadawat, mga ayuda gikan sa ato ang gobyerno, sa ato ang Department of Agriculture, sa ato ang City Agriculture Office ug sa opisina sad sa ato ang Halangdong Mayor.
0: Indot gyud. Okay. So una ta padayon na sir. Mamalihog lang ko mga kabida, ay lang mugtawag ha. palihog lang. Ikuan lang inyo ang mensahe sa 0963-06-78491. Akong usbon, 0963-06-78491. Pwede po ka mo participate aning atong panag-hiskot-hiskot karon kay para kini sa atong makaigsunang mangingisda. Og katong numero akong hiskotan karon mga kabida, ala dito ipaabot ninyo dito ang inyong mga concern og unsay gusto ninyong ipaabot dari kay sir. Kay ato kana dayong aksyonan. Sir, padayon ta sir.
1: Oh, nya ang ato ang lokal nga panggamhanan, labi na nga ato ang City Agriculture Office. Adunay gimugna nga mga programa susama ang Trust to Rice program.
0: Yes.
1: Ang Trust to Rice program nato ang atong mga mananagat panahon sa tinghabagat, so tingdagsa na siya sa mga hugaw.
0: Mm-hmm.
1: So ang mga mananagat nato ato nang tapukon, papunito natong mga basura kay para mamintinar ang kalimpyo sa ato ang kadagatan. Nya gawas ni ana kay ato man silang gihitahasan na manglimpyo sa kadagatan, ato po silang gihatagan og pahalipay, pinaagi okay sa paghatag og ayuda nga bugas.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang atong mga kaigsoonan, wala na ito giingon nga gitabangan lang kay para mahimong tapulan. Dapat ang pagpunit nila og basura, so usa man na siya katrabaho gihapon. Oh,
0: trabaho man siya.
1: So, pero ato silang hatagag pahalipay.
0: Oh.
1: Kay dili lang kay ingon nga, itunol lang nato diri. So kinanglan mo agi gihapon ta og kanang kahago gamay.
0: Oh, kinanglan mo pasingot pod.
1: Oh, pasingot
0: si sir, ako san timbayaon si bro Bubong Arroyo Gigunto ka. Oh, he is watching daw sa tuwa karon sir. O nya kay Madam Caroline Santos o kay Mr. Piñeranda, murag pareha siguro tano kay murag atong mga mata ba. Si ako lang nabalik ko nya teod-teod mga kabida. O nya sir, ang kanang panahon gud tuod sa kanang mag street na gud ba? Street namang gyud panahon na usa ka semana gud ba kusog ang ulan nya atong mga kaigsoonang mananagat gyud makalawod ba. So ang kanang tabang sa inyong asosasyon, munang mudangot na po mo kay Mayor. Munay kasagaran yun itong makuhan himo.
1: Oh, mawag yun na nga gani ka itong pag-istrito gabagat. Personal yun mingi suruya ni Ma'am Joan Rilampagos.
0: Mm-hmm.
1: Kaya gisuta kung unsa pa'y angay nga ihatag nga tabang sa mua isip suporta panahon sa kami dili makapanagat. Kay na suta man yun niya o sayo yun nila nga ang pagpanagat dili lalim kay matud pa ganiha nga kung dili kami managat wala sad may kaunon labi na kung panahon sa habagat yun paras karon sa gunson ang bagyo so talagsa gyud may makalaod nya apektado gyud ang atoang panginabuhian ana ang atoang pamilya ang atoang mga anak so maglisod ta og ikasuporta niini.
0: So mapasalamaton kay ta mga kabida kay ang atong amahan sa syudad og ang atong executive secretary Ma'am Joan full support. Mogi na nakanindot kayo ba kay munang ang atong mga kasikbit ng mga lungsod, syudad, ningon sila nindot tadi sa panabo, no? So, muna siguro ng mga panawagan, sir. Di ba, sir? Muna na ipanawagan na ma-extend
1: okay
0: ang serbisyo sa panabo sa ubang mga lungsod o syudad.
1: Oh, gani, nga aron masayod, masayod ang kadaghanan, labi na sa Tibuk Davao del Norte, ang ang ato ang halangdong mayor aduna na gipanghatag nga mga programa labi na sa mga mananagat nga ang tanang asosasyon karon gipunduhan niya gihatagan niya og suporta gibutangan og mga livelihood project kay para panahon sa tingkalamidad labi na sa panahon sa habagat dili kaayo mi maglisod kung asa kami mangita og mga kanang panguna kanang unsay ginatawag na pangunahing
0: mga basic needs.
1: Mga basic needs na to.
0: Manay giingon na bahalaga kuan pa nag nangandam na daan ang grupo kay kung magka kuan sa kalamidad naanay mabiraba. Manay giingon mga kabida nindot gyud sa panabo no.
1: Oh, nindot kay ang panabo.
0: Oh, manay wish sa atong mga silingang lungsod ug syudad na ang serbisyong Rilampagos mo expand ba. Kay tungod sa ilahang nakita ang panabo mogay serbisyong tinud-anay.
1: Kung anay ato ginang tabangan nga kuan ang pangandoy manggod ni Mayor Joe dili manggod sa ingon nga pangsarili lang niya or personal nga interest.
0: Tama,
1: ang pangandoy manggod niya nga dapat ang katawhan daw sa siyudad sa Panabo, labi na sa Davao del Norte, na unta mamahimo nga progresibo o kanang mag-asin sigur na adyo sa mataglihok na to, sa matag-adlaw, dapat na natay ingon nga kanang haruhay nga paglantaw bitaw.
0: Oh, panginabuhi.
1: Oh.
0: Oh, manay mayor na naglantaw og ning kaugmaon sa mga pamilyang lumulupyo sa Davao del Norte. So di na to na maingon na sa iyong pamulitika, sir, di ba?
1: Ah, dili man na pamulitika kay ang ginasugyot ra man nato. Ang ginasugyot ra man nato dire kung unsa siya maghatag og maayo og sakto nga serbisyo.
0: Oh, maayong kunto kanimo diha, GM De Los Santos. Og akong balik ko no, text lang niyo ha sa giplag na kong numero kay mo na ni atong programa matag Biyernes ug Sabado before ta mo arangkada sa ubang mga probinsya, direta sa atong kanunay nga kwan sa serbisyong relampagos og serbisyong agri. Okay, sir, pila ka asosasyon ang naglangkob sa Panabo City?
1: Sa karon, base sa amuang profiling, aduna kami 76 ka grupo. 75 man lang, yan na po yung nadungag ngadto sa Barangay Mabunaw, so nahimo na siyang 76. Kay na-encourage man gud ang uban mga katawhan diri sa siyudad sa Panabo nga magmugna og grupo tungod kay once nga mahimo na sila usa ka organisasyon adtuan kini sa City Agriculture Office i-evaluate. So taon, tanahon niya, kanda-kanda yun og orientation para mahatagan dayong tabang kay ang mando manggod ni Mayor sa City Agriculture Office nga dapat wala na daw mga mananagat o mga umang galisod sa karong panahuna.
0: Urbida, kanindot sa plano ba no?
1: Kanindot so, tayo lagi.
0: So, muna igiingon mga kabida, ang servisyong relampagos, yung pa ni Mr. Kick, okay kayo. O niya, gihatagan mo na o dili mayong mga kritiko ba? Criticism, sir.
1: Oh, mao gyud.
0: So ako pud diri sa programang Sayronta kay ako nasayod man gyud ko kay every week nagareport ko kay Mayor Joe Relampagos sa opisina man o sa panimalay. Porbida sa balay akong makita, sir. Mura man pug City Hall. Pero tindaghan ng tao. Sa gawas sa sulod. Pero wani ha, ako lang gyud ipahibalo. Walay VIP treatment si Mayor Joe. Okay, ingon mag-uban na ang mga VIP ra may makasulod dili oi. Pareha ni sir oh, usa ka nagdala og asosasyon, lai pud kayo og di ni pasudlo ni Mayor na ang concern niya para ma sa iyang grupo. So yun na ang serbisyong relampagos mga kabida. Way gipili ha, way gipili. Bisan mga kasikbit atong mga kaigsoonan sa ubang mga munisipyo, syudad. All welcome. Welcome jud mga kabida. So sir, karong bulana, unsa inyong gihimo nga aktibidades sa inyohang grupo?
1: Karong bulana ang gihimo namong aktibidad sa amoang grupo mao ang pagmugna og lain na sab nga livelihood project sa amoang asosasyon kay dati ang amoang baligya ra sa aw nahimo namong programa mao ang namaligya kami og pukot basin katong mga mananagat diha nga wala pa masayod aduna kami baligyang pukot sa amuang asosasyon. Nya karon kay naa naman may dako nga kwarta sa amuang panudlanan.
0: Pila po na sir? Pila po na sir?
1: Ang amuang panudlanan karon naa na sa 600,000.
0: Uy, dako ka na ba na? So, gina-update na sa inyong regular meeting, inyo nang gi-discuss po na muna na kadakon sa inyong pundo.
1: Okay, kada bulan, before magsugod ang ato ang meeting, so magkandak sa kita og treasury report nga audited kana sa tuang auditor. Gani akong ginapanghambugani karon nga bag-o lang natapos ang pag-audit sa mga sa tagaduli. Gani ningon ang tagaduli nga sir, mao ni ang ganahan namo nga kuan ninyo record kay ngano hanay kaayo og limpyo. Gani nakita nila dito base sa ilang pag-compute, wala jud sobra bisag, walay sobra, walay kulang ang amo ang computation.
0: Accurate jud ay.
1: Accurate kayo.
0: Mayong unto kanimo da, boss, engineer Wolfie Orio, thank you for watching, boss. So muna yung nakanindot, pila ka tuig ka na presidente da, sir?
1: Tulo ka tuig na kong presidente. Sa sulod sa tulo ka tuig, tungod sa among pagtinabangay, dali ra kayo nga nilambo ang amuang asosasyon. Mm-hmm. Gani, daghan na kaming gikandak ng mga community service, kay dili ang purpose mangod sa usa ka Association Sir Cakes, dili lang kay ingon nga makatabang ka sa imong kauban ra sa grupo.
0: Mm-hmm.
1: Kinanglan ang usa ka grupo o association dapat aduna kay paglantaw dili lang sa imong sarili, dili lang kay sa imong grupo, kundi ngadto sa komunidad.
0: Mm-hmm.
1: O nang sa isa ka tuig ginaauhag jud nako ang tanan nga dapat makakanda kita og community service. So unsa may nasulod sa community service?
0: Mm-hmm.
1: Susamaan so, ang ginaingon nako nga maglimpyo kita kadagatan, magtanom kita og mga mangrove kay kana protection man sa tua, di ba? Unya gasuroy kita sa atoang komunidad. Ga kanda kami og kanang feeding program.
0: Mm-hmm.
1: Kana unya kung naay halimbawa kanang naay namatyan, amo kanang ginatabangan.
0: So di lang day partikular sa mga kaubanan sa asosyo mananagat, kundili service yung community service gyud ang inyo haday. Muna gingon mga kabida, kung full support ang LGU, ang ato pong mga kaigsuon ang nagdala sa maong asosasyon, kuan po siya? Ganado ba? Ganado. Kay ang suporta sa LGU, particular kay Mayor Ugay, Ma'am Juan, todo-todo man. So sila po mulihok, todo-todo. So muna gingon mga kabida, kung ang magdala po ka o asosasyon, kinahanglan man po na time to time o kanang transparent ang imuhang pagdala. Kaya sir, sa imuhang pagdala nining maosasyon, wapa ka ka-encounter o medyo ginudahan ka o sabay mga dagan, di man ginamawala sir, di ba?
1: Adili ginamawala kay bisan pag unsaon ni mong amping sa imuhang grupo, bisan pag unsaon ni mong amping sa imuhang kagalingon nga dili ka mahatagan or makitan og negatibo, adu naman jud tawo nga magpakita nga negatibo diha kanimo. Kay ang pagduda dili gyud na mawala, labi na og dako nang inyong panudlanan, di na mawala gyud.
0: Sir, pabasahon po na sir, pati nagana ba nimo.
1: Ah, kung gina kuan ay akong kuan, akong anak ko dinhi si ang kugihanaton kauban si Mark Anthony Tagtos. Oh, ato nang kauban si kineng usa ka presidente sa New Malaga High Value Crops. Si Ma'am Manilin Bagon, Ma'am, mayong uto. Kining kauban ako nga usa ka imparm si chairman nga to sa kuan sa Santa Cruz, Davao del Sur, si Kersito Caygas, sir. Mayong pagka-uto niya kanimo. O ang kauban sa nakong si imparm si chairman sa Samal City, wala lang kundi si Rel Avillana. Sir, mayong uto niya kanimo, sir. Salamat sa inyong pagtanaw sa among programa karon og paminaw.
0: Oh, di dapat yun masundan ni sir kay oh karon pa lang gani.
1: Pati paspasa mang din ako makit nakuan masundan.
0: Kinala palaban kag duha ka mata.
1: Huh?
0: So, mo kada mga kabida no unang salang pagay ni sir direha pero wala na oh. Banat nang dagan sa iyahang mga viewers ba. So, mo na gingon mga kabida kung tinud-an ay magud ang imong pagkupot sa maong posisyon. Ang ato pong mga kauban na makiksoon ng mga membro, mga co-officers, aktibo po na sila. Kaya ang ilang leader, kuan man, honest man. So isa po na siya na basihan sa mga leader, sa mga membro, na aktibo sila. Kana maghimo mo og mga community servicer, daghan mo siya mo participate.
1: Daghan ka kay sa amang grupo, pa once nga mag-community service, may dapat 100% attendance may. Kay dili na to makaya ang kalihukan diha na sa komunidad, labi na kay kasagarang, labi na sa atong feeding program, so magdasok man yun ang mga kabataan anak, kay ato man yun na silang kanon, kay before magsugod ang feeding program, ato pa na sila kandakan og mga orientation, katong para ano na po sila ipagtulunan, nga makatunan, bago na to sila kandakan og feeding program.
0: Muna higingon sir ba na, kanang magkupot magkunta og association ba? Ang ato usay ma-priority ang association na ba?
1: Oh,
0: usay atong pamilya diha, labi na atong asawa usahay pod. Abot pod na siya uga pagkuan ba na wa na ba nagpakabana ni si Mr. Puro naman association. Ni abot ba sa punto ni nana pod na imong konser?
1: Ani, asawa. Ni abot yun kay ana siya nga unsa naman ka sa panahon sa wala pa ka sa anang kalihukan ang imuhang oras na aras sa imuhang anak og sa kuha. Karon magsilos naman ko kay halos di naman ta magkahilahin noon kay mugikan ko sa'yo sa buntag, maabot ko gabi eh. Nga pagkabot na ko akong mga bata, usay, tulog na. So, wala na gawin ko, wala na saktong komunikasyon ang pamilya.
0: Okay sir, may naman taga oras sir. Pasalamati ang tanan o pasalamati po ang nag-suporta ni anang imuhang grupo sir.
1: Oh, sige, akong ginapasalamatan Jod, ang number one yun ang ginapasalamatan, walay lain kundi ang Ginoo. Ang Ginoo manggoy naghatag nga itong kusog, may nagmugna ka na ito, aron maghatag kita o kaayuhan diri sa kalibutan. Nga, ginapasalamatan po na ako ang ato ang Halangdong Mayor. Ako dyan ang balik-balikon ang pagpasalamat saya kay dako, kay siyang gitabang sa amuang grupo. O dili lang sa amuang grupo, kundi sa tibok sudad sa Panabo. O ako pang ginapasalamatan ang ato ang Assistant Executive Secretary, walay lang kundi si Ma'am Joan Capuyan nga, maunay kanunay namang kauban sa Matag-Adlaw. Siya na ang gachik kung unsay mga problema diri sa ato ang siyudad sa Panabo. Ginapasalamatan po usab nako ang amuang City Agriculturist Head, walay lain kundi si Sir Samuel Inanay. Ginapasalamatan po nako si Sir Bong Agorde, ang ato ang City Agriculturist Assistant Head. O ginapasalamatan po nako walay lain kay Mang Luod ni ugdi malitok ni ang pangalan. Walay lain kundi si Ma'am Letlet Igagamaw, Ma'am. Ayaw pang Luod, Ma'am, kay di jud ta kakalimtan. Nya pasalamatan po nako si Ruel Bujungan, ang bago namong kapsi chairman. Nya ginapasalamatan jud nako tanang mga kaubanan nako sa kalihukan, tanang mga presidente sa asosasyon sa tibuok Panabo ug sa tibuok Davao del Norte. Nya ginapasalamatan po nako ang Infinite Radio nga mao'y nag-imbitar ka nato diri arong ipalukanap nato kung unsay mga maayong nahimo sa tuang Halangdong Mayor ug sa iyahang kaubanan pod. Nya ginapasalamatan nako dili lang kay si Mayor kundi ang tibuok pamilya Relampagos. Tibuok pamilya Relampagos, daghang kayong salamat kay kung matud pa nila kung unsa daw ang puno, maudyo daw ang bunga. So puro kung imudyo silang adtuan duulan, perting dali aragyo duulon. Kay taman sa makaya nila, muhatag yun sila og tabang.
0: Okay sir, salamat kayo sa imuhang panahon pagbisita ni atong programang Sayr Unta. Unta, balik pa ka rin, okay, para ato pang palapdan ang serbisyo nga imuhang gidalit pod isip presidente ni anang maong asosasyon. Sir, salamat kayo sir sa pagbisita.
1: Daghang kayo salamat pod.
0: Okay, mao kato mga kabida ang atong guest karong adlaw, ang presidente sa atong mga kaigsuonang mananagat diri sa siyudad sa Panabo. Nindot kayo ang programa mga kabida sa atong LGU Panabo. Grabe suporta sa atong mga kaigsuonang mag-uuma. Og mao nagingon mga kabida ang serbisyong Relampagos gi handom gyud giwis gyud nila na mapalapad mo expand mo extend sa tibuok probinsya kay ang serbisyong Relampagos manggod service to panabuan, service to God. Og naana po imuabot ang serbisyo sa katawhan, serbisyo sa kahitasan. Okay, og una kita mo padayon sa uban pa

makabalik sa pwesto pagka Vice Mayor si Maria Teresa Royo Timbol, no problem. O kay balik man pagka konsehal si Vice Mayor Kim Quezada. O isa pa po diha, ang problema diha kay ang anak po ni Maria Teresa Timbol, ang appointed municipal councilor, magiganahan naman po pagka konsehal. Muna yung napaabot din sa ito. Walang nadala na ito ato ang cellphone, no? Na dito tanan. Maing unto kanin mo da, Mr. Roldan Dicina. Kay Dundon Camille. Osman ako kay Engineer Wolpe Orio. Maing unto kanin mo, sir. Boss. Muna yung ganyan mga kabida. Kung ang tadhana na ang magbuot. Atay, mahimo diha. So, si Vice Mayor Kim Quezada, kanunay man ang andam. Kung makabalik man sa pwesto pagka Vice Mayor si Maria Teresa Royo Timbol, manigingon sa matod pa kay Vice Mayor Kim Quezada, no problem. O, balik siya pagka konsehal. O, muna mga kabida. Muna yung bagong latest na itong nasairan na September daw pohon. Balik sa pwesto. So, walang pulay problema. Huwag mo tayo nakita ang problema kay Mayor Edgardo Timbol. Kay si Mayor Edgardo Timbol, kanunay buutan man gina. Matinagdanon. Ang ato lang diha mga kabida, kanamang nagpalibot kang Mayor Timbol. Okay, ato lang ang balikan pohon. Huwag maing unto po kanin mo diha, Konsehal Ronald Pobre Di Maya, o kay sayang kapikas kinabuhi si Agaw Mina Lapos Di Maya sa lungsod Santo Tomas Davao del Norte. Kanimo Mayor Uncle Roland De Hisica sa lungsod sa Santo Tomas Davao del Norte. Okay, Konsehal Bongbor Hinteles Rilampago sa lungsod Scarmin Davao del Norte. Oga karon mga kabida, atong ipabuhagay sa kahanginan dere sa atong programa nga Sayronta, ang kining ni ang kontrobersiya. Nahimo maguning kontrobersiya, bakit daghan kayo og mga speculation, mga pagduda o uban pang mga dili maayong pag kuan ba kining ni ang mga isgutanan kabahin sa 300 million loan na gilon sa LGU Caraga Davao Oriental. 300 million nga gilon sa Development Bank of the Philippines kun DBP. Muna, kinatong programa magod mga kabida, mga silingan, mga kalumunan. Dili ta pwede na dili nato sayron personally. Muna ang nisuroy kita dito sa lungsod sa Caraga Davao Oriental ni atong Lunes. Aging Lunes. O gatog yung kuhan dito, hinabi ang kining ni ang kuhan yun, concern person o kanang authorized person to have that information. Okay, nani ang gatong na siren mga kabida ha? O mga kalumunan ko di askaraga. Kaya sa dihang akong gipost katong 300 million nga loan, so daghan sila og mga personal opinions, mga positive and negatives. Inani siya. So atong nasairan dito, di lang ito hingan lang o kinsa atong nahinabi dito. So atong nasairan mga kabida, mga silingan, kalumunan, ang 300 million nga loan sa LGU Caraga Davao Oriental nga to sa Development Bank of the Philippines kung DBP, approve na kini. Approve na kini mga kabida. Onya ang gigahinan sa maong 300 million, kung asa padulong ang 300 million, mao kining mga musunod. Okay. Ang 100 million ni ini mga kabida, i-purchase kini og mga heavy equipments. Nana diha ang grader, dump truck, backhoe. So, inana, basta mga kuan heavy equipments. Kaya gamiton kini sa pag kuan widening, open roads, may nana siya ba? Heavy equipments. So ang 100 million po niini mga kabida, monegi purchase of luna nga niabot og 14 point more

Farms. Ana siya sobra 14 hektaryas nga luna. Kung inyo makita dia at bang kini sa munisipyo, new municipal building, new municipal hall sa Caraga. Oh, kanang at bang dia nga bakante. Mao kanay gi-purchase sa LGU Caraga nga nagkantinad og 100 million kapisos mga kalumunan. Og ang kanang 50 milyones kapisos mo kanay gigahin sa construction of tourism building. Okay, atong tourism diha atong mang nakita na kuha na gyud siya. Di na gyud nindot kay daan na. Og mo kanang gigahinan sa LGU ang construction of tourism building na nagkantidad og 50 milyones kapisos. Og ang 25 kung 25 million pesos mga kalumunan, mga kabida, mao kanay gigahin sa rehabilitation of public market. Kung unsa ang public market diha sa Caraga karon, kung inyong nakita diha sa terminal, so mao nay rehab pa na siya. Panindoton pa na siya mga kabida. Og ang 15 million ni ana mga kabida i-purchase kana og mga solar og himo og kanang street lights ba projects o aron ang atong mga kapurukan, kabaranggayan, katong mga ngitngit na mga barangay og kapurukan mohayag kini pinaagi sa street lights og mga solar lights. Mo kana siya. Og ang 10 million ni ana mga kabida gigahin pud kana sa storage facilities. Mm-hmm. So mo kanay naglangkob sa 300 million kapisos na gilon sa local government unit of Caraga Davao Oriental ngadto sa Development Bank of the Philippines kon DBP. O mo na atong giadto gyud ha. Ato gyud ang gisuroy dito ang lungsod sa Caraga aron ato yung masayran kung unsa og asa padulong ang kining approve na 300 million kapesos na gilon sa maong LGU. Oh, mao kadto. Oh, kay ato magyud nang siren before nato magud ipabuhagi sa kahanginan mga kabida. Ato gyud ang siren kung asa og unsa katinuod og asa gikan og asa padulong. Oh, mao na katoy tubag sa mga nangutana dito sa atong pag-post sa maong 300 million pesos nga loan sa LGU Caraga. Mm-hmm. So mao na toy tubag mga kalumunan ko diha sa Caraga. Oh, katong nagpangutana kung asa padulong, kung unsay gamitan, nginana kadako. So mao man pod dinagko man pod ng mga proyekto mga kabida. So muna igingon ang ato na lang hulaton diha kung ma-implement ba kining tanan, kung ma-purchase ba kining tanan. So inaana na lang ang atong hulaton. Okay, September na, October, November, December. So ang expectation ini 2007 magsugod ang maong construction, magsugod ang implementasyon. So inana na siya mga kabida. Kaya gina naman i-design good ang kanang maong atbang sa municipal building, new municipal buildings Caraga, kanang atbang diha nga bakanting lote. Nanay design og dili pa man itugot sa maong personalidad ang kining ni ang work kining design ba sa mga proyekto diha atbang sa maong bag-ong municipal building. So murag ang kuan ini na mapanindot ba ang kining ni ang municipal building o ang atbang pod. So di na mahimong kalasangan ang atbang kundili na dito ang himuon ang tourism building og dito na kuanon ang maong proyekto og muna'y gamitan sa 300 million mga kabida. No.
Kay sa atong pag postman God, dito nang gawas ang ilahang mga nagkadaiyang mga opinyon, nagkadaiyang mga pagpanlantaw, o dili po nato malikayan ang positive o negative reactions. So mga kana mga kabida, ang atong nasairan sa maong 300 million pesos. O ga, maingon to pod kanimo diha, kian aparisyo. Nagtanaw daw siya karon, maayong unto kanimo diha. O ga, regards ko diha sa imuhang kay Aba Juliana Aparicio Sikad. O ga, mao ka tumaka bida ang naglangkob sa 300 million pesos. O ga, diha punta sa barangay Manurigao, Caraga, Davao Oriental. Ato pong tibayaon diha ang atong energetic workaholic nga kapitan Carlos Joy Majanda. Atong nadungog tong adlaw, no? Tong Martes. Murag nangasaba si kapitan. Kaya doon ay event dito sa gym. O medyo ang iyahang mga staff dito. Murag pa kayo makahuman sa ilahang obligasyon. O naana ang mga bisita. So inana, murag sapo to si kapitan. So kapitan Carlos Joy Majanda, relax lang. Kaya munay giingon, preparado man kanunay na si kapitan. Kung mahina yun yun kining BSK eh. So ready man permi si kapitan Carlos Joy Majanda. So munay giingon mga kabida, si Carlos Joy Majanda ready kanunay. O andam kanunay sa mahinayon man o dili ang maong barangay eleksyon mga kabida. Okay. Og mayong unto pod kanimo diha Mayor Ronnie Sanggo Usnan. Og di po na to pwede na di po na to timbayaon ang iyahang Vice Mayor Rican Kalig-unan. Okay, mo ni kuhan man ni. Og thank you pod for watching Mr. Dudong Pagsak Jr. Okay. Salamat kayo sa panahon o salamat kayo sa imuhang mainitong pagtagad sa atong pagbisita diha sa lungsod sa Caraga. Munay giingon mga kabida, kung ang usa ka munisipyo mo asinso, maglimit jud kiniga mga kontrobersiya. O kaya ang tanan manggod gimbuhaton kung kaayuhan ang imong himuon na manggod na ay magduda. Unya dito po mga kabida, natubag na ang atong mga pangutana, mga pagduda sa atong mga kaubanang media practitioners. Ang kining ni ang matod pa na walay pagpananghid kung walay mga dokumento ang mga travel opisyal ni Mayor Ronnie Sanggo Usnan. O gihatagan kita kopya dito mga kabida sa HR. O ato pong nakita sa computer, di man po pwede paprint na itong tanan. Kaya perti mang daghana. So mulay akong gikasulti na ang kining ni ang mga pagduda natubag na sa atong nakita na silip. Gipasilip man tayo sa computer. O gipaprint pag yun. Gipaprint na. Naman diri og nagunit ko og mga dokumento. Kaya di mako gusto gud mga kabida na akong iyaw-iyaw diri sa kahanginan na wala tay gunitang madokumento. Kaya wala na ra bay rewind ang atong gipang istorya diri sa kahanginan, wala naman tay ano man ay rewind. Og maing unto pud ha sa atong mga ay holiday man dero, no? Holiday dero. So salamat kayo sa mainitong pagtagad kang Mr. Kick diha sa opisina sa Mayor's Office, particular na diha sa ilahang municipal administrator, si Mr. Dudong Pagsak Jr. Sangay na ko ni kay Dudong mampud ko. Salamat kayo. Nindot mangyud nang sayro na to kay ang atong mga kaigsuunan, mga kalumunan sa Caraga,
kanunay magunang magduda. Kaya matod pa nila, dili kanunay nilang makita si Mayor Ronnie Sanggo Usnan. Porbida po ba no? Intaw, naning kamot po ng mayor diha na makasungkit og mga proyekto. Kararoon na ang maong lungsod, magpadayon ang kausaban o kalambuan. Og siyempre po, magduda man po sila kaya nga nung kanunay naglakaw ang mayor. So muna yung mga rason, mga kabida, mga kalumunan na ang mayor diha panagsa ninyo ikita kay intaw naningkamot kini na makasungkit og mga proyekto para madalit sa iyahang mga constituent. So ako po gani, ako sa tinuod lang po mga kabida, katong nangaging pinili ay to mo ko speakers yun, aminado man ko ana dito ko speakers. Onya wa man po ko nag mga dili maayong mga pulong, mga negative na mga panultihon nga to ka Mayor Ronnie Sanggo Usnan. Kaya ako manggod mga kabida, dili ko gusto ga puro adunay kontra. Kaya wala ta nasayod sa dagan o resulta sa pinili ay nya sikag panira dito speakers. O nya ang imong gilabanan dili magbadaogon. So saon na lang nimo. So ang ato ano lang diri, siren ta. Atong siren kung unsa ang mga isyo o unsa ang mga latest na mga katikaran ni anang maong lungsod. Inana lang na siya. So muna ka na mga kabida ang tubag sa maong 300 million pesos. Nindot kayo kay ang padulungan ba? Puro magamit mga heavy equipments o nya nanapod tayo new tourism building na kung adunay tayo mga bisita dito ma-accommodate ba, dili na mo gasto o tulugan kay na ang tourism building na posibleng ma-accommodate ang atong mga bisitang muabot niya ng maong lungsod. Inana ato sana ng kalimtan ng politika kay naa pa may 2027 na atong hulaton. Nga to diri ang BSKE lang sa ta. BSKE lang ta. Ato lang ng sundan kung kanang maong mga plano sa naglangkob sa 300 million kung ma-implementar na siya. Diha na ta kyaw-kyaw. Diha na ta kung siya itong ipaabot through social media, kung wala tayo makita niya ng maong katidad. I hope so na kaning atong nasairan ang paingnan nini kaayuhan o kalambuan. Maing utok po kanini mo diha, Mrs. Kick. Nag-relax yung taon niya kong partner. Atong hisgutan makadyot no na pamantay igong oras. Ang kiniingi ang mga trabahante sa Mighty Steel ni hapit ta didto kag ganiha mga kabida. Okay naman tay amigo didto na nagtrabaho pud diyan ang maong kumpanya. Ang ilahan akong pangutan na karon, asa sila padulong, unsaon na lang ilahang pamilya? Unya dako pud nilang pangutan na pila na katuig ang maong kumpanya. Ano karon pa man maingunay radioactive ug naay mga chemicals na nasagol sa maong mga materials. O ganong karon pa man mayong substandard. Ganong man pod tuod. Nya isa pa pod ang National Bureau of Investigation, way coordination sa local na kuan mga law enforcement diretso ra man. So mo nay gingon mga kabida, diha nag-limit og mga isgutanan na diin demolisyon kini sa Duterte. Kay matod pa na ay share daw ang atong mga Duterte ni anong mga kampanya. Shout out po kay Madam Lorna Madanlo. Isa sa mga kinakusgan diya sa Krislam community. Siyempre po diya kay Bernadette
itak ambi maupun ni kinakusgan dito sa taas south og north man eh. Si Madam Lorna Madanlo mo ni kusgan sa ubos og si Madam Bernadette ambi maupun ni kinakusgan sa taas. So magsanib puwersa ning duha parteng kusugan ang Krislam community. Og ako pong tibayaon si Honorable City Councilor Dosi Laudi Apostol. Og dihapod sa Lungsod Santo Tomas si Konsehal Gabriel Eric Estela. Og siyempre po akong balikon si Konsehal Ronald Pobre Di Maya o kay Ma'am Madam Mina Lapos Di Maya. Okay mga kabida, muna'y giingon kung adunay sinugdanan mahuman punta. Okay, siyempre po si JB Villamor. Open ni apil ni sa kinakusgan sa ubos. Muna'y kapartner ni Madam Lorna Madanlo. So muna'y giingon mga kabida na kung magtinabangay adunag yung progreso. Adunag yung mahimong kausaban, kalambuan kung magtinabangay. Kaya kung magpaksyon-paksyon, wag yun nada. So ang ato na lang diri, magkasinabot, kooperasyon, aron ang kalambuan maangkon. So inana na siya. So akong balikon, maayong kontok ni Muda, Board of Director de Askrislam. Si GB Villamor. Okay mga kabida, muna igingon lagi na paspas kayong oras no. Naka-istorya gito ato bisita karon presidente sa Fisher Fox. Dali ara sa oras eh. Dali ra gyud. Pero kung magtrabaho ka sa init kayo sa construction, magsikag tanaw sa imong relo perting dugaya mo toyok. Pero kung magsita gyaw-yaw dire sa si Bihanan sa mo-onboard ta, paspas, kayo mutuyok ang relo mga kabida. So maugma po, uyogi ako ninyo. Kaya nanapod tayo bisita dari ka grupo kini sa atong mga fisher kan sa agri, mga frontliners ni Ma'am Joan Relampagos Kapoyan. O may utupod ka nimo diha, Noel Espanyol. Noel Pio Quinto Espanyol. So, ugma pon sa samang takna o samang istasyon, uban ninyo si Mr. Kick sa programang Sayronta. Sa halang sa atong sibyahanan DX OD Infinite FM 96.1 o madungog isang kita sa Light FM 90.9. Sa halang sa atong station manager Ma'am Rose Bulpa. Sa halang engineer Wolfie Orio o si Mr. Bone. Ang siyempre sa atong kaban sa Pikas Lawak si Papa Kibs. Kininyong higala sa kahanginan Mr. Kick. Hangtod ugma pon. Dalaygon ang Diyos.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
4: high and we were so nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Ang ato nga testimony mao kini. Una nga gatong bitimat sa ako nga natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapogi kung gayod na kita ko ang akong kwan sa akong lawas na doon na gayod langunta epektibo ang maong bitimat. O salamat sa Diyos nga ako ni hihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. Usay ako kay buhat, ipakwanan ko sa akong apo, ipatuloan ko sa bigima, patuloy ko akong talinga. Matuokan mo sa dili mga isuon. Murag naga kwan ang kakatul o kasakit. Unya diha-diha gayod na ayo, naayo gayod ako. Nawala ang akong kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kini ka instrumento kang Pastor Dandang Galio na gihimo kay niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
8: This is Asia's first health radio. Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon Region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Di variasyon mga malangga sa bongga si Bugay.
10: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
9: Usa na lang sa kapsula nga akong ginimbin sa kada adlaw. Kada adlaw o sa kapsula nga akong gigamit. Power team ba ito? Motoy, kanunay ako karon akong ginimbin. Ang akong gibatin nga, anaw gumikan nung gading sa power team ba ito? Muna akong ginimbin, hindi ko magpabiya.
11: Power team, Probio Capsule. Ato kini i-maintain. Katulusa o sa kaadlaw, 30 minutos sa dili kapamukaon. Power 10 Probio Capsule aron makumpleto ang bitamina ug mineralis nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probio Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
12: Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag og kaayuhan sa kuha. Kay sa tinod lang bag-o ra gyud ko naka-recover ng lading, gikan nabughat na kanang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na gyud nga murag wala nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
10: Karon okay na imong paminaw ma.
12: Oo, unang lading. Dili lang pud kay ako lang nagamit na akong bana pati akong inahan kay Ashay Goiter. Maol po na iyang gimintin ron hinggamay naghinay-hinay ang iyang liog. Salamat kay nang lading.
11: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
13: Indang de Pedro, nagalong sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin ana mga upat na kabak sa amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Probio, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
11: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado. Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule, paglawas mo nga sigurado.
14: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka na to sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
15: Nga ang Power 10 Probio Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina o daghan pa?
16: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayos sa atong tiyan o pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
15: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
16: Green barley o spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
15: Guayabano o gotaka tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ng stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C, kusog na kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
16: Busa! Kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Probio Capsule ang imong kauban.
15: Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa pinakaduol nga mga parmasya o butika sa inyong mga lugar. We'll be right back.
17: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally? Introducing Clygel Mix Herbs Food Supplement.
18: Clygel Mix Herbs Food Supplement.
17: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May aligatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus black garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. 1 capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clygel Mix Herbs. Nature's power. Your daily wellness partner. Clygel Mix Herbs. Ang tambaran sa mga nagbalatian. Clygel Mix Herbs.
19: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clygel Coffee Mix?
20: Sige, Ling. Aron mainita na akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
19: Imna na ning Clygel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
20: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayog yun nga nata i-stock per me sa Clygel Coffee Mix.
19: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na punta og palit sa Clygel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clygel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds, puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clygel Coffee Mix. Ang Clygel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, ug all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clygel Coffee Mix.
21: Isip inahan. Kinahanglan gyud na ko ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
22: Isip amahan. Kinahanglan gyud na ko protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
23: Isip estudyante. Kinahanglan na ko og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
24: Bersag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
25: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
26: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
25: Mapalit sa tanang Clygel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
27: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampinga nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga mao'y moprotektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Batas sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw o klaro nga pananaw. Vescomac.

0: Sa pag-usab ayo adlaw kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abudon sa tong Sibya. Ang dumanan sa kagahapon usa ka live drama sa kahanginan gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nagkanimog ka na to. Nagkanimog ka na ako makahatag o pagtulunan. Maayong pagpaminaw sa atong mga tigpaminaw nga busy sa ilang trabaho. Kami akusog kaayo ang atong programa. Salamat kay ninyo mga sir, mga ma'am. Labi na sa mga nagkalain-laing mga establishments, sa mga offices, sa mga store, uban pa mga establishment. Salamat kay ninyo ha. Ang atong sender, babayi ni. Nindot ni maong sugilanon mga palangga. Kay doon ay dakong kalambigitan gihapon sa gugma. Wala ni Ismeringhoy ha. Ayaw kalinti ang Power 10 Probio Capsule. Bugtong pamaagi aron maangko na to ang kapiskay kakondisyon sa tong lawas. Naginahanglan tag food supplement. Huwag kay dili ta magpasalig mga palangga nga makuha nato sa atong gikaon ang atong magikinahanglan vitamina minerales sa atong lawas. Maunang, ang Power 10 Probio Capsule na anamang good niya, 10 powerful ingredients, kanapay atong pangalapon mga palangga. Pwede man atong kalapon, pero papaakan pa hinuntag bitin. Unya, kanunay, hago kayo. Ang Power 10 Probio Capsule, dun ay 10 powerful ingredients. Kanang guyabano, namin tayo mga guyabano din eh. Pero ang pagpangalap mo'y problema. No? Mabitaw na nga ang Power 10 Probio Capsule, dako kaayo og makahatag og kagaan sa atong kinabuhi. Naa namang good niya na si mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, unya na probiotics rich in vitamin C pagyud siya. Kumpleto na naa sa usa ka capsule ang atoa ang pag-inom na lang yun. Unya nindot manggod ang mga benefits ni ining mga sangkap nga na niya mga pinalangga tigpaminaw. Magkatabang kung ugaling constipated ta, magblatid ta kanunay, dili normal ang atong bowel movement. Magkatabang sa paghilis sa mga cyst, tumor, bukol-bukol nga nasa atong lawas, mo normal sa atong sugar level, blood pressure, unya mo pa kondisyon sa mga organs sa atong lawas. Mao nang kinahanglan ang Power 10 Probio Capsule. Bisag wala ka pay gibati, mas nindot nga managang kandaan. Unya pata managang og naigo na ta. Mas nindot mga palangga, maintain ta. 30 minutes sa dili ka pamugkaon, mag Power 10 Probio Capsule. Inubanan sa atong clay gel mix herbs food supplement kining atong bag-ong kapsula karon. Ituyo gyud nato nis pagmugna mga pinalangga ang tigpaminaw pinaagi sa mga eksperto. Aron nga mas mahimong makatabang na to. Ang Power 10 na pamatud-an na ni. Kining clay gel mix herbs. Proven na ni siya mga palangga. Wala pa lang ni siya na ilado sa market. Kaya mo pa'y ato nga pag-distribute ni ni. Pero dili basta-basta ang mga sangkap. Di ni pagawa sa atong kumpanya kung dili ni effective mga pinalanggang tigpaminaw. Ang mga sangkap nga na pinili, serpentina, na asya'y black garlic, sambag-sambag, alingatong. Kana nga mga sangkap, mga pinalanggang tigpaminaw, nga ng mga herbs nga na aniya, the best kina, mag-inay magkatabang sa pag-repair, sa pag-ayo. Sa mga selula, mga organs, atong lawas, doon natin kidney problems, doon ay may kidney stone, magkatabang ng clay gel mix herbs aron maihit na nimo. Ingon man problemas atay uban pang imong gibati karon katong medyo alabado na sabayi sa clay gel mix herbs food supplement. Gituyo ni nato aron sa ingon na matabangan especially katong mga nagbalatian. Clay gel mix herbs food supplement magkatabang alang nito mga high blood tungod sa black garlic unya makapanindot kay sa imong tulog. So layit istingin ninyo dakog kahimuan sa inyong lawas. Clay gel mix herbs food supplement. Kauban ng clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansya, vitamina ang mupatigbabaw. Kung magkapit, diretso tas kapi nga magkaayo. Kanang magkatagbaw na to. Kanang inig-inom bitaw na to pag nga pinalanggang tigpaminaw. Kaya bang malipay sabda? Mahimong kompletong atong adlaw kay naka-coffee ta. Unya, lami pagyud kay atong gi-coffee. O gawas pa, makaayo man gud. Muna'y nakalamang niya. Makaayo, makatagbaw, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ang nung lading essential oil, magatabang alang niya itong dunay mga pamaol, pamuy puslawas, panakit-sakit, dunay mga skin diseases, skin allergies, nung lading essential oil, doka variant mga palangga ang atong haplas na ay lagundi, peppermint, unya nindot na gawas ng effective humot sa gayo. Nung lading essential oil, kabad sa mga partner niya, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil, aron ma-relax ang atong paminaw, magbiyahe ta, magpanlipong, magbiyahe ta mga palangga nga medyo kapoy ang atong lawas unya kabuhi unta. Hindi kalagamay niya nang nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Wala lagi ng kabuhi, ma-relax pa yung pamati. Ang clay gel papaya soap, pampagwapang sabon, pangpahamis. Doon ay collagen, papaya and milk, nagkikinahanglan sa atong panit. Gusto mo nga puti, nga nindot kaayong pagkaputi. Kana pang bagay na to, unya fresh blooming. Kanyang clay gel papaya, makatabang ni. Especially ni atong doon ay mga bugas-bugas na naong talumtom, alap-up, mga pagkunot-kunot sa kapanitan. Clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Ano ba sa clay gel breathing lotion ha? Ayaw kalimti ninyo. Mang lotion sab ta aron kompleto mga pinalangga. Maproteksyon sab na sa itong skin batok sa init sa adlaw. Clay gel breathing lotion. O na atong Viscumac eye drops. Viscumac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Patuloy ang inyong mata sa Viscumac eye drops. Ang Viscumac eye drops mga palangga, maproteksyon sa atong mata aron nga malikayan ang posible unyang mga problema. Malikayan ang cataract, glaucoma, uban pa. O niya, mahimong mutinaw ang imong pananaw. Labi na niya itong hago kayo ang mata, nagsigilag tutok sa computer, yung malikayan sobrang init, abogs kadalan, pollution. Dapat doon natin Viscumac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Ang Jazzy Vitamin C, katong mga nungutana, nindot sa imnon, human ka, manihapon. Nindot imnon, human ka mamahaw. Bisag kaduha lang mo imnon, mga pinalagatig paminaw. Katong mga padre di pamilya, mga nanay sa panimalay, nga mo'y gisaligan, daghan kay mga nagkaasa, mga kabataan, mag-Jazzy na everyday, aron everyday, okay? Nindot yun po kung maka-Jazzy. Nindot nga tulog ka ng inigmata ni mo, buntag na. Kondisyon kay mong paminsar basta maka-Jazzy ka, dili kadali hilantan ubuhon sipunon mas makalahutay ang imong lawas. Munang advantage alang nimo kung mag-maintain ka si Jazzy Vitamin C plus Zinc. Ingon man ang Growmate Multivitamin Syrup for Kids, katong dunay mga anak ng edad 1 to 12 years old. Sulayin ninyo ang Growmate, magkatabang kay ng vitamina ha, para sa iyong mga kids na edad 1 to 12 years old. Gana ang kaon, gana ang tulog, healthy si baby dili sakitin. Isulayin ninyo ang Growmate Multivitamins, unya makapabright sa bata, magdako nga utukan si baby. 1 to 12 Growmate Multivitamins aron taas bright ang inyong mga kabataan. Ato nang hatagan o pagtagad, babayi ni ang atong sender mga tigpaminaw, mga babayi magyot ang hilig kaayo magpadala og sulat. Nagda sa pangalan nga MC, atong hatagan o pagtagad, pakusgi ang inyong mga radio. Butangig speaker aron tinaw klaro ang inyong pagpaminaw.
1: Handumanan sa akong kagaya.

0: রাজ, হলা দিলি বউ আন ইকাও কি না খা দা ওগ
1: দিলি পাকো মাকা তো ও হং তুত কারণ
0: ইকাও না আমি দা ওগ ক্যান্ডিডেট নাম্বার 7 রাবি গিন মই মর গিন মিগ না পাগক সিনিংগিত দগন বে মঙ্গা গুয়াপা পেরো ইকাও কি না খা দা ওগ স্যাম্পল ইং মঙ্গা গুয়াপা ও গাওস পা মাই সব কাং মানু বাগ দিতো মাস লন napil din mo sa question and answer portion. Kitipiti lang.
1: Thank you kaayo ha. Sa imong pagtabang nako, dili gid unta ko. Na pugos na lang gid ko og rampa.
0: Kinsa man day mapili din ni. Hello oy. Wag ikoy tulog gabi eh. Kadlaw na masabtang nakauli. Daghang kay mi congratulate nimo.
1: Dili pa ko maka-move on sa tanan nga ako mo'y gitawag. Dili gani ko halos mo. Mo adon ta sa tubang mukuha sa akong award. Kibasin og nasayop lang sila.
0: Ganun nasayop man. Hala. Nanagid mi miss din he. Nakadaog sa beauty pageant. Huwag ka nang tanan. Tungod sa imong talent, kagwapa, o ban pa.
1: Sabi mo ato karon, dali sod una din he. Wala mi makanda. Wala gi makaato silang mama.
2: Oh. I don't know what to say.
3: Oy, da, day, day. Nade, paumang ko na itong na-miss, oh.
1: Uncle, amin ko.
3: Ah, congratulations, huwag ito ma. Ikaw mo daog, dahabi mo ito sa gym. Pwede na mong singgit. Pwede na mong palakpak.
1: Salamat ka ayun niyo, Uncle, sa support.
3: Walang may magpa-picture ni mo dito sa tubang, kay. Ah, ulaw, sub ka ayun, oy. Nga, magpa-picture-picture may uli mo mga naong. Di in town, ma. Wag di, ma. Putukape. Di, ma. Say, tawag, anak.
1: Uncle, ayos sa pag-ingon, ana, oy. Kung may adto lang mo, mag-picture kita ninyo.
4: Ay, oy, day!
3: Oh, tatawag mo pag-ubangkon.
4: Daan ko pa?
3: Sa lantaw-lantaw na kuday, no? Mo pagay pagsugod. Kay bao na jud kong ikaw mo dao. Ikaw gyud mahimong miss. Daghan pagay kay award na?
1: Na kaloyan lang sab. Dili bigid unta ko mo apil ato, auntie, uncle. Napugos lang ko. Gipugos mong good ko sa among kapitan. Unya sila na ang nag-support. Apil na akong friend. Sila na ang nag-sponsor sa make-up.
3: Sakto na sabto. At makaingon sab sila ka. Di dito basta-basta ka kaliwat, hali. Ha! Di day, pod, pwede nga ilalang sa sayo nun kay mag-atestahin, pod.
4: Ay, si, sila na pong inday, imse. O ikaw, wapo kay labot, ah. Di man pang artista na imo ang naong. Aw, pwede, o pang artista. Pero katong, artista nga, may kulatahunon sa salida.
3: Ay, grabe po na ibo. Insulto mo na ibo.
1: Auntie, ayun ako kanaan si Uncle.
4: Ay, tinuod mo na day. Ay, mahandoy po siya in town.
3: Salamat ganit nga, natapik tani. Inday imse nga, takdan po tani sa ikagwapa.
1: Liwat ka ninyo, Auntie Uncle. Muna'y clarity na.
3: Oo, oh, naaram day na.
4: Ay, arong wala yung dagang lales.
3: Ay, sige, sige na. Dali. Sorry na ulit din eh. Kaya ron, mga on sa tahan eh.
1: Ayaw na, Uncle, or?
3: Ay, balibar eh. Dali na. Kaya mag-ihaw ko na dali, manong.
2: From my youngest years till this...
1: Klase naman sa BDI. Kinsa nung... Sa kainan din nang nakapark. Basig doon nalay. Mi, ani dinis amo ah, basig dunay tuyo. Si Jana kanang.
5: Hi, MC.
1: Ikaw ang sakay na ng sakinan?
5: Di pa sakay lang. Hui. Na gusto makikistorya ni mo makifriend. Apil na sila. Fan na ni mo. Pagpaso ni mo.
1: Kinsa?
5: Makita lang niya na ni mo. Hui. Kanang pamilya niya din sa lanaw. Ilado na mga professional, mga yutaan. Yes. Bago nang gawas gikan sa training. Policeman.
1: Dili lang ko. Ulo ka ayo oy. Kibaw na biya ka na ako. Kibaw ka na sa akong kinaiya.
5: Sige na, nagulaw-ulaw. Sakay ta na sakinan.
6: Hello. Congratulations. May laag mi din niya sa inyo. Kauban si Jana.
5: Sir, pasensya ka na sa akong friend. Alawon gid ni.
6: Wala problema na kasabot ko. MC, usa ko sa imong mga fan. Of kibaw kong ikaw gimo daw sa maong search. Tungod kay gawas nga ngayon ka, utukan ka sab.
1: Salamat, sir.
6: May animi, aron nga i-congratulate ka. Then, makikita sab ko sa imong pamilya. O gawas pa, pwedeng mahatod ka sa inyong eskwelahan.
1: Day, manakaya na lang ko. Sige na.
5: Kuyog lagi ta.
6: MC, doon na ba yung problema?
5: Wala oy. Mayingan siya, sir. Nga mo kuyog na ko na siya.
6: Sige. Let's go.
1: Day, pahamakid ko ni mo ba?
5: Dali na dayon.
3: Hindi ka magka-congratulate ay ni na MC na eh, nga midaog sa search.
6: Papagay ko magkanto niyo eh. Mauwaw na minon ko kay nanagi siya title. Taga na nakailan niya.
3: Hindi. Amiga ang bulwana. Sa pa, may mga nagkinaiyas ni MC. Lahi ng uban niyang mga kaliwat.
6: Mausap. Kibaw ka na. Tiyo. Nga... Moro ko nitong trabaho. Pamanday. Kung naka-eskwila lang siguro ko, nakapadayon lang. Dili ko maulaw nga muduol niya.
3: Oh, naalasam na nimo. Ang uban, busag huwag in-eskwilahan. Construction worker lang, di man mauwaw magkikatubang, busag insa.
6: Ulaw eh, tiyo.
3: Sige na. Napalapatay trabaho ron. Overtime ta? Saman? Kaya ni mo?
6: Kaya eh. Nabagay trabaho nga akong kisibugan. Mintras nga, wala pa kumiskoy la. Bisag-asa ko ibutang.
3: Sige. Dala na. Dala ning palitaw.

0: Di lang ko mulantaw niya. Mudritso lang ko glakaw. Kanunay nilang siyang mag-atang din isa at tubangan sa mga eskwelahan.
1: MC?
2: Kumanin yung klase.
0: Mana, sir.
2: Ihato lang, tika. Kay, napag ko'y istoryas ni Papa Ningo. Kung okay lang.
0: Ha?
2: Okay lang ba?
0: Sige.
2: Oh, Rina, ambi yung bag, be.
0: Ako na lang, ani, sir.
2: Sige. Dahil paandaron ko na lang sa kinan. Pagablihan ko daan ang pultahan. Dali na!

Anong lading dili naging ko makabalibad, mag-atang na manggutya sa gawas. Anya, may sab siya makikistorya sa kamay kinikanan. Motong, pila ka mga buwan. Ingon nga, na-close naging siya sa akong pamilya. Bisag unsa lain dadun nga to. O, bisag dili ko mangayo niya. Hatagan kinyag pang allowance. Dito rin ni mama.

0: Dinikin mo katrabaho si Papa. Patambalan lang si Corina mo. Malarapagin ang gasto sa hospital.
1: Day!
0: Uncle?
1: Wag may plano nga. Patambalan si Papa ni mo. Lala na may lang yung gibate. Ano ma... Resitahan ang mga tambal. Hindi naman na magka-drive.
0: Maulig ang call.
1: Huwag to, day. Muna ikisigutan itong imong trato ni mong pulis.
0: Dili na ko ito hinigog ma, ang call.
1: Oo mo ba? Pero kanuna ito magbalik-balik din eh. Huwag oy. Sugta na lang to. Okay. Semi-pasalig. Nga, may bugasto sa hospital.

0: Nung lading, usatos mga hinungdan nga. Murag na corner ko. Nilipaginit ako dapat. Ula pa sa kong plano nga, manguyab. Pero sa kadagang gihimo, niyatong maong polis. Si Sir Dave, maunang gisugot na lang ako siya. Nagbisan ako mga uyuan, silang mama o si papa, o nga ako mga maguwang. Nag-ingon nga, nganong dili naman lang, ako nga tagan o chance. Nga masugot, katuma ang polis. Nung lading, siya ang nagbayad sa ospital. Nagpalit sa mga tambal ni papa, hangtod niya nakagawas.
1: Oh, ikaw ni bahala sa mga ATM. Kung magkinanglan ka kwarta, muna ang password.
0: Sir Dave?
1: Mag-share kagihapon, antot ka ron? Uyab na ta. Di na pwede nga maulaw ka pa na ako. Dawata kong ATM.
0: Sir Dave, sobra-sobra na imong himo pare na mo. Pagdili na ko makabayad ni Anna.
1: Ayo po.

0: Would want to buy it.
1: Ugh.
2: Sir Dave.
0: Look, what can I learn? Quarta ng bayad. Gikani mo. Maalang ko. Sakto na na. Labaw pa na sa kwarta. I love you so much. Una ko pala ikaw nakita. Di na ma-explain akong dibati para ni mo.
2: Sir Dave.
0: Oh. Ganun ko ba? Kita na, di ba?
2: Sir Dave.
0: I love you. So ba?
2: Di ba yun? Sir Dave.

0: Olmasa?
1: Tidun tas bay mamuyo. Ay, aron nga, di ka na magbihay-bihay pa. Aron dool na lang. Gikan sa imong iskwelahan, hindi pa uli ni mo. Di binagaw sa ay, hindi ko magkadedali uli o hindi magkahatid kuha ni mo.
0: Okay raman ko din ni Sir Dave. Manakayan rugod ko. Anadmasab ko, ana.
1: No, hindi pwede nga pasagdan ti ka. Mabala ka ko. So good karon. Dito ka na sa Mumbai. Kay bawo na sila mama. Ug wala sila pagsupa. Ako ang desisyon ang ilang tumanon. Magpaabot ko nimo. Hipusoy mo magamit. Isultian ko na sab silang mama ug si papa nimo.
0: Sige.

0: Okay ka lang ba? Huwag ka may tingog-tingog.
1: Okay raman, Sir Dave.
0: Ayun na pag-share. Dave na lang. Or, kung musugod ka, doon na tawagan. Ayun ko pala ka. Punpuhon. Pagkasal, tando ah. Kaya ba akong naapay mga kabala kasi mong nauna kasing-kasing. Usubon ko. Dili ka magmahay nga mikuyog ka na ako. Dili ka magmahay nga ako ay magipili. MC, ihatag na ko ni mo tanan. Tanan ni mong gusto. Sulti ilang ko.
1: Nung lading nag-live-in me ni Dave, oglaki, dili ko komportable sa akong pagpuyo sa ila. Kortahan mong gading ang pamilya. O gawas pa, dili sila magtingog-tingog. O kanang mulakaw na, mo-duty na, o usahay dili ko mo ito sa eskulahan. Naarikit ka sa mong kwarto magpundo. Nung naging wala sa kong plano, pero gumikan atong search nga, ako mo'y nahimong miss. Dito ginagsugod. Nga nailhan ko niya, hangtod wala na ko undangi. Hangtod nga, magkauyip mi. O hangtod nga nag-live-in, wala sa'y pagsubak kung mga ginikanan. O kanya?
2: Oh, hinsiga magud ng imong mata. Maayo kay mo gawas ka lang. O do na kay gustong kuhaon din he. Human, mosod kas imong lawak.
1: Ma'am?
2: Nganong dungo-dungo ka man? Mauwaw ka ba? Oh, nganong nigonit ka na ng mga plato?
1: Ako rin hugas ni ini, ma'am.
2: Dapat lang. Lisod sab. Kung imo pang pal, hugasa na mo. Oy.
1: Ulawa din yun, oy. Mitingok ni gid ang mami ni Dave. Marikit ko kandila nga giugbok. Ulawo, oy. Naulaw ko sa kagalingon.
3: Dinita magtrabaho, tiyo, kanang naida kumbay?
4: Oo, oh, kanagulo. Si madam, ilam ko na, suki na masaw na. Bala na.
3: Kuha silang balay, tiyo, no?
4: Karoon pa ka magkita na yan ang takuos, bay?
3: Oh, nga nagin ang kinabuhi, no? Say, kaingon ko nga. Murag unfair. Kay kita, ikaw rin kita tumbay. Tulo pa. Sila, dako kayo.
4: Ay, nag-drama-drama de, oy. Drama kami noon. Mas maayo pa. Mutabok na ta. Aron nga, ato na istorya si madam. Kung nun sa iyang gusto, gusto niya, ipapakyaw niya, na ito pakyawon. Pero gusto niya inadlaw, inadlawon po na itong trabaho. Dali na, sunod na ko din eh.
1: One week magod pang way klase. Padulong narabas sa buong bakasyon. Manghinlo lang ko din eh sigaw. Uy, si Uncle Julius kinaog. Si Mark? Na sila nagtrabaho din eh. Uncle?
4: Uy! Day, MC? Ganyan na ka din sa kumbay?
1: Mauna yung gipuyan sa akong boyfriend.
4: Ah, katong nindot o service magatuan? Wow, andak na itong madam day. Policeman to.
1: Yes, nag-duty siya, Uncle.
4: Ah, mo ba day?
3: Tiyo, asa...
1: Hello, Mark.
3: Naakuman ko din eh.
1: Naanak ko nagstay din eh.
4: Kauban, eh, mga nagipoyan dahil sa iyang uyab, katong polis ba? Itong dakong tao na magkatuan dito sa atong barangay, misita niya.
3: Aw mo ba? Sa kadagang bahay, no? Dinipagitan na punta sa ila, ha? Congratulations din mo. MC.
1: Congrats on sa.
3: Katong imong na. Daugan na itong niyagi.
1: Kadugay naman ato, Mark.
3: Walay ko makaduol ni mo. Nga makongratulate man lang. Maikog lang, saon nga. Aramon mi din eh. Namalanday rami. Kauban kong tiyo.
1: Ayaw ulo-ulo, oy. Mga silingan ta. Og suot pa, cute.
4: Bumitaw, dahi MC akong gingnan. Nadili na yung unana, batasan si dahi MC, si Gon siya mong una-una. Negatibo mo ni akong pag-umangkon, God.
3: Saon? Ultimoram, God, kayo.
4: Sige na, itiwas tong masa dito. Kay, aron nga, mutira na tag-tiles tos kusina.
1: Kamudain mo eh. Nagpakyaw din ni eh. Uncle.
4: Oh, doon kayo naming suki, ana, ni madam.
1: Sige, sige. Uncle, apilan na lang muna ko ang luto, ha?
4: Uy, ay. Tira pa may libre din eh.
1: Okay na, Uncle, uy. Ako'y bahala. Ako may mutabang mo ko sa kusina karon.
4: Swerte ni tani karon. Nindot ko ning rotas luwag. Sige, DMC. Huwag mo po, hindi na sabi magbaon, ha?
2: MC.
1: Ma'am?
2: Ngano gipakaaw ni mo na mga panday din, ha?
1: Giapila na lang nako, ma'am. Kay mga silingan manggut po na nako.
2: Mao ba? So, ikaw na'y magbuot? Maayo. Mura kag tagbay. Mura kag ikaw tag-iya o nagpatrabaho. Ikaw ba'y busweldo nga to nila, ha?
1: Ma'am, pasensya na.
2: Pasensya? Oh, klarong pagka-istorya. Di ka pakain din hinako. Maunang magbantay kasi mong mga lihok din he. Ha. Alang sa imong kasayuran, dili ikaw ang gusto ko para sa akong anak.
1: Ulawo eh. Nga naman sa nagbuot-buot ko, pero kagamay man lang ito. Ako nalang prangkahan silang uncle nga magbaho na umapuhon o balik. Gipasaligan pa rin ako. Nakakuntoon sila. Nung lading bisan, dili maayong pagtagat sa iyong pamilya. Wala sab kong sulti ni Dave bisan gamay nga negative sa iyong pamilya. Kanang muragit po kong helper. Kimaawang sab kong magpundo na lang sa kwarto. Ilabi na ko na ulay klase. Masabad yung Domingo. Nung lading, labi na giyog wala si Dave. Grabe sila makasugo na ako. Ubus ka ilang paglantaw din hin ako. Nakaingon ko nga, wala man ako hinaw tanghimo nga to nila. Pero, gitago ko na lang ang tanan. Dili ko gustong mahibawan sa akong maginikanan. Labi na sa akong papa. Nung lading lang to niya pagka-istorya, dili maayong akong pagpuyo dito sa ila. Pero kinahanglan, nga pugsan ko akong kagalingon.

0: Sige na, panangit lang good. Sa imong BF, supportive bitaw to. Sige na. Kaya ba uming dili ka mo inom? Pero dapat na ka. Nsao na lang, makuha na ang grupo kung dili ka mo attend. Sige na, best. Sige na, good. Ugoy. Gusto ka? Na ay search din sa Lanao next month. Basta gusto ka mo appeal.
1: Dili mo sugot akong BF. Daan na siyang nagsulti.
0: No ba?
1: Yes. Ako na lang sang irespeto siya.
0: Okay. Sorry ha. Pero katong hangyo na mo. Sige na.
1: Sige. Okay.
0: Thank you ha, best. Naara ba sila tanan kompleto ta? Na silang John Ring, silang Donald, silang Jomar. Kompleto ta.
1: Sige noon. Mo-text na lang kung daan. Madrid silang kukuyog niyo niya. Sige.
0: Okay rin noon. Alam nga dilita madugay.
2: MC!
1: Ganiya ka ra, Dave?
2: Dali na!
1: Dave! Nasakitan ko!
2: Abi ko mga babayar ng imong kauban. Doon na sabday mga lalaki.
1: Dave! Pwede bang imong buhian akong bukton? Ano ka man, ha?
2: Huwa ni mo giditali yung pagpananghit. Ugkaila ka na nako. Dapat lang, ipaila ko ni mo. Pinili ko gusto. Isang makikistorya ka lang. Nagkasabot ka. Dili ko gustong makikistorya ka o lalaki. Dali na sakinan.

0: Oh, may tingtingog pagkaw na.
1: Oh, naghila ka. Ikaw pa ang nilagaw. Gawalay klarong pananghid. Ikaw pa ang nagpa-feeling biktima. Dali na.
2: Magawas lang ko kung gutom na. Wala pa kay gana.
1: Sige. Matod ako sa duty. Sorry na. Sorry na. Iba ako. Suko ka pa na ako. Dapat nga madawat ko nimo. Gunadtog ikong masuko. Maunang bantay ang imo mga liho. Kadili ko masuko. Nagkasabot ka ba, mahal?
0: Daya ka na. Pagkaunda yun. Tapagas duty.
2: Dinin yung kinabuhi nga kong ipangandoy. Bisan pa man. Og pobre mi. O ako mangandoy nga. Makapuyon ininda kong bahay. Nga magkinto sa ko mga lihok. Nabakuhan ko niya. Gilabnot ko niya kalik dito mismo sa akong giatuan sa akong mga barkada. Naglagong pa niya akong bukton. Magandam pa ko na para may isang

0: Anong lading giagwan pa na ako? Tungod kay para na ako. O anak ko'y kapilian pa. Anong lading dito na ako nakita? Ang iyang tinuod na kinaiya. Nakahuman ko sa college. Tungod sa iyong support. Bisan dili ko dawat sa iyong pamilya. Nung lading paghuman ako pag-graduate, nag-apply ko og trabaho, pero kaingon ko og ma-okay na, pero mas grabe na iyang kasiloso pa hinuon. Sige sir, salamat kaayo. Wala yung problema sir. Sige. Dave, ganihara ka?
1: Paminaw ni mo. Ganihar mo nag-istorya.
0: Dave.
1: Sunod ako.
0: Oh. Nasuko na sabto. Musunod ko nga dun iya.
1: Dali!
0: Dave!
1: Ibawa ka ba? Ha? Ha?
0: Dave, nasakitan ko. Boy, ikop. Dave.
1: Iboy kong pasok po na.
0: Dave, boy, ikop. Dave, maluoy ka. Nasaktan na.
1: Boy, kay, maikik ka mo smile-smile, no?
2: Nga naman, ha?
1: Doon na kayo nagustuhan si mga kauban, ha?
0: Dave, sayutan ko. Dave, please.
2: Huna-huna, ah. Basura ka lang. Nagipunit ko.
0: Dave.
2: Ipapuyo din eh. Sa nagkumbay, gisuportaran. Diba nina? Usbon ko, basura ka lang na gikuha ko. Nakasabot ka, ha?
0: Bisan gamay. O anak ko pangandaw yan, eh. Gusto na ko, bisan pagkaan ko sa hangtod, kabus ko. Mas na-irespeto ko. Magtarukod ko pagdaan!
2: Sige! Sulti ba? Di ka na makabiyaan ako. Nakasabot ka! Kasabot ka! Di mo pamilya, apil na kong gisuportaran. Huwag mo lakaw kagikan din eh, ha? Asa ka man! Masing nagsali ka, ngamis ka. Yes, nagustuhan di ka. Pero! Basura ka lang! Pa! Tindog na dahil!

0: MC. Sorry na.
1: Oh. Ayun na pag-sorry. Tungod kay... Misan ka na sa... Wala ko ni mag-respeto.
0: Subot pa sa buta niya.
1: Kung nagtuo ka, nalipay ko sa kang pagpuyo din eh. Never! Uwa ko magmalipay yun!
0: Oh. Pwede ba? Di ka makilakaw.
1: Nga naman, ay mo kong pat yun. Patya ko daan. Sa kamupagong na ako.
0: Sukul ka na. Pwede ba?
1: Ay kong tangi.
0: MC! MC, di ka makilakaw! MC!

eyes. Nulading. Nilakaw ko. Nagilak ako mga ginikanan na puno ko sa bunong. Grabe ako mga pakantos niyo. Nagaingon ko na ito itong ora. Dili o dili na ko. Makikrelasyon o kadunahan. Daog-daogon na ta. Kami na san lang. Kay lagi wala ikasukol. Dumlading na loob sa kong papa. Nagkulog itaan sa kalakon. Nuula man lang ko na siya makadipin sa singa na.

0: Umigani kay. Wala na siya magsamok pa na ako. Dapat lang. Nilikayan. Aglikayan kasi. May na lang. Wala may magkaanak. Mo. Andun ako sa nahan. Og. Mutiwas ko og pangaplay og trabaho. Di na ko dito matrabaho sa akong gitrabahoan sa una. Tungod kay kaibaw ko. Anytime pwedeng instruction na niya. Naputbulon ko dito sa mong kumpanya. Mangita kong motor ko sa... Oh! Kanang...
1: To a choose healthy lifestyle, mo ka ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, paghubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store nung lading radio station o sa tanang

0: Uy, Mads! Nausa man ang luya man kaayo na imong nawong.
1: Lagi dahi, uy. Sa sige na ako nagbilar-bilar ba? Sige, magutog disco sa amo. Murag, ubos na dyan yun ako resistensya o kailan tanon ko karon.
0: Kung mao ka na, Mads, maayo pang mag-Power 10 Probio Capsule ka.
1: Power 10? Kaya na ginaminsyon ni Nong Leding?
0: Yes, uy. Ug kabalo ka, Mads. Kining Power 10 Probio Capsule, kompleto kini sa mga vitamina, minerales, o mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap na napamatod ang makatabang sa atong kalawasan sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, kutokola, cranberry, ug moringa. Maokini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas nga makapa-energy na, makapahiuli pa sa balatian.
1: Dawbi, ako ko na nagsulayan.
0: Uy, Mads, blooming one kaayo nga murag energetic man ang kalag.
1: Ay, ooy, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas, nakaangkot pa ko nindot nga pamati.
0: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika.
2: Mga testimonya sa kaepektibo sa New Leading's products. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
0: Jazza C sodium ascorbate with zinc vitamins.
3: Anabil Tabakiro, taga Baroy Pangi.
4: O sa day mong gaginamintin, ma'am?
3: Jazza o Power 10. Kaning ang arthritis.
4: Amo.
3: Oh, sige kong mintin na. Nawala yun siya na. Sige, yapon ko gamintin. Kaya napo ko isisa kung di rin dughan ko, sir. Then mo ito nga, na, medyo nahilis-hilis yun siya. Pero padayon, yapon ko, anak, bisan wala ko isakit. Padayon, yun ko, anak, kay maka, kuan man yun sa itong panglawas na ito. Maka wala at nung mga sakit ba? Okay na, sir. Sige lang, yapon ko padayon. Kaya dili na tumatagaan ba? Makakauntag kontra. Na yung balik na po, ana. O padayon ng Japon ko, ana. Minti na ng Jazza o Power 10.
2: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
5: Jazza Vitamins. Jazza Vitamins.
0: Power 10. Power 10 Probio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
6: Mary Jean Auman.
4: Taga-asa ka, ma'am?
6: Taga-kwalas. Purok tres.
4: O sa malayang gipalit, ma'am?
6: Kung ano yung akong gipalit, kaning Coffee Mix, o kaning Power 10 kay maumang yun nilindot nga mga produkto nga ginagamit na mo.
4: Kamutan na nagagamit?
6: Oo, kamitan na.
4: O sa may nakaagnoy ninyo, ma'am, ganong may gamit ka mo anin nga nasampit nga mga produkto?
6: Akong ba na, sir, may nasya isi sa likod din nagagamintin siya aning coffee mix o kaning capsule. Kaluyan sa Ginoo, himbuto yun siya.
4: O sa nga capsule, ma'am?
6: Power 10 o kani pong coffee mix nga kape. May ginaadlaw niyang giinainom. Kaluyan sa Ginoo, sir, himbuto yung sis dire din. Ako pong ugangan, sir, kanang bali upirahanan unta siya ang hitabo. Nagmintin dia po na ani Power 10. Kaluyan si Ginoo, nakalibang ragyod siya. Wala na namo ipadayo upira. Ako kay kong pasalamat sa aning produkto. Pasalamat yung sir nga makakuan yun siya sa mga normal nga mga ato ang pakalibang matag-adlaw.
4: Sa may mong panawagan, ma'am, gato na sa atong nga mga kaigsunan nga naminaw karon.
6: Kung gusto sila mo, sulay lang good sila aning produkto sa lungla din nindot kaayo ni nga produkto, sulayan lang nila bro, dili gid sila magmahay ani nga produkto.
0: Power 10. Power 10 Probio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
2: Maukad to ang mga testimonya sa kaepektibo sa New Leading's product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clay Gel stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
7: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imong lawas?
8: The natural way? Clay Gel Mixers Food Supplement.
9: Clay Gel Mixers Food Supplement.
7: Ang Clay Gel, usa ka powerful blend of 5 herbal extracts. Naginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas. Naay alingatong extract. Nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa kidney health o makatabang sa pag-maintainar sa normal nga uric acid levels. Naay serpentina extract. Known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation o heart wellness. Naay tanka pedra extract. Nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion o urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract. Rich in antioxidants nga makatabang sa pagbalikon sa immune system, pagsuporta sa heart health o overall vitality. O syempre, sambag sa mga Extract. Traditional nga gigamit aron mo suporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clay-Gel Mix Herbs supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports healthy heart and blood circulation. Helps boost immunity and overall wellness. Help maintain normal uric acid levels. Antioxidant ug anti-inflammatory support. Ayaw hulata nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clay-Gel Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatiyan. Clay-Gel Mix Herbs.
10: Healthy matagadlaw kauban ang Clay-Gel Coffee Mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Gel Coffee. At lauman o gabi'i, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: Coffee at lauman o gabi'i. Permika Healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Mayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karoon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella nga aduna'y growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
2: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka-partner aron sa pagatiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
3: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
4: Isip isdyante. Kinahanglan ako ug energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
5: Bersag sa luyos na taas sa akong edad. Lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya ni ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, o sa tanang mga butika.

0: Kumusta ka na, MC?
1: Nakanagtrabaho din eh.
0: Bali, tabang-tabang lang. Nilargam good si Tio sa Negros. Ako, na-plano lang sa puglain. O, matagabi eh, mo eskwela ko.
1: Kuyawan ako ni mo eh. May kalit ka mang gugto nga sa kong atubangan.
0: Wala ka na dito sa Atakumbay? Nagka-tumukog nga to. Itawagan ko atong... katong tag-iyang medyo idira ng babae. Ako'y nagtiwasog tiles nga to. Wala na akong makabantay ni mo.
1: Taas nga si Kilanon. Wala na ko dito do kay na.
0: Mo ba? MC, pasensya na, medyo mauwaw mo ko ni mo. Okay lang muhangyo ni mo?
1: Unsa?

0: Sa mga kanatuyo na, katong, ito ba na pag-umangkon atong mason nga panday, no?
1: Yes, Uncle.
0: Daan ko pa. May bisita sa nimo?
1: May hangi mong good po. Buutan mong good po ng bata, ah. Di ko makabalibad mo itong gitugutan ng sabnako.
0: Oh, kugihan ko na. Tanaw na ako, karong panahon na. Sa makaingon sila, praktikalan ko no, pero para na ako, day. Kung musuod magikag relasyon o usab, mas maayo ng pagpuparihan itong mga kanang kahimtang.
1: Sakto ka, Uncle.
0: Oh, basig, wala pa na magkaon. Akan atong daan.
1: Ing nalang ako ang suway.
0: Nalang sige. Buta na mata ah. Ugihan. Huwag ko kita magtambay-tambay na natidahan.

0: nung lading.
1: Uwa ko magdakom. Nga. Ingan at to ang istorya. Nga doon ako na siya gitaguan nga. Gibati nga ninako. Si Mark. Mautong wala sab ko nagdesisyon dayon. Pero giimnan ko siya. Nga dili siya mawad as paglaom. Dili sab ko magdali-dali sab. Nula din kipakita niya. Nako nga, importante ko siyang kinabuhi. Kailagi matid pa basig magmahay ko na siya. Motong usahay sa akong trabaho. Iyakong atuon. Iyakong kuyugan. Nula din nagka-close me ni Mark. Nga silingan na sab namin.

0: Dinabata mo hapit? Magdiritso na ta?
1: Ikaw, wala na kay laing lakon?
0: Siyag mo nga ako lang gutari sa tapli, no? Nakikigumay yung kwarta din eh.
1: I-save din na imong kwarta. May nalang na sa imong allowance. Modritso na ta.
0: Sige.
1: Dave?
2: Naarde mo din eh. Yun na ba? Kaila ko ni mo?
0: Sir.
2: Ikaw tong panday sa mo, ano? Bago ka palang dito gikan, ikaw nagtayad sa kusina. Muli mo gipuli na ko, ha? MC?
1: Wala may relasyon do, ha?
2: Ayaw na kong isood sa bursa. Nga naman, insecure ba ko nining panday na ko? Layo ra kay big agwat nini. Di ni makalabaw na ako.
1: Oh, wala man ako kikumpara. O wala siya labot kun unsay. Unsay yun hitabo na to sa una.
2: Basta, kining panday, wa kay may kaugmao na ni.
1: Tala na, Mark.
2: Bali ko na mo din eh.
0: Pasensya na, na angin ka pa yun noon.
1: Ayun na pag-unaw na, ana. Uwa kaysa. Mudritso na ta.

0: Salamat sa iyong paghatod. Mark?
1: Na inumduman ko lang. Kisulti niya itong imong ex. Tinuod siya. Wala kay makuha. Wala kay main kaugmaon ako.
0: Mark?
1: Tuguti ko nga. I-prove ko nimo. Nga... Bisag panday lang ko. Bisan og pubori lang ko.
0: Parihate kahimpang.
1: Pero gusto ko nga. Magkita nila. Dili kutob lang din na.
0: Oonsay. Plano ni mo.
1: Sa kong pagbalik po, dili na ko ikawaw ni mo.
0: Mark?
1: Wala pa tayo relasyon pero gisultin na ko ni mo nga na ko'y feelings. Kay bawa kong buhutan ka o tarong ka. Pero dili ko gustong maulawan ka. Tungod sa mga tao sa palibot. Tungod kay... Ubus ra kay ko kay sa imong ex. Maningkamot ko para sa kong kagalingon.
0: Mark! Milakaw na siya. Nasakitan din siya sa gisulti ni Dave. Noon, ingon at tumanggit po sila kini iya.
2: Ko masasabi, itanong mo sa puso ko.
0: Nung lading wala kini magkauyap ni Mark, gikan at wala na siya magpakita pa. Og ako sab na busy ko sa akong trabaho. Kini atong ora, na regular naman ko sa kumpanya nga akong gi-applyan og dito ko na-assign sa Ilocos City. Nung lading, pila ka tuig, nga wala ko'y balita nga tiniya. Wala sab ko'y balita sa akong ex. Gani, wala na may magkakita pa. O kaniya,

0: Grabe no, dugay-dugay na kitang nagkuyog. Sa una pa lang, si Janti tangtod ka ron.
1: Ikaw man po yung mitabang na ako. Nga makasulod ko din eh. Hmm?
0: Tungod na kay... May masip kag record. Huy, nabi-search na sab.
1: Abil na sab?
0: Kibaw ko. Ang imong beauty, kaya pa nang makikumpit.
1: Katawanan, dili na ko. Ikaw na to sa una. Mapildi pa lang niya ako. Joke. Dili na bitaw ko, best.
0: Bitaw, uy. Sige na ba? Wala ka na yung planong bugminyo?
1: Ikaw na stress?
0: Di ba? 32 na good ka.
1: Pwede pandili lang una na ito na isgutan. Kung magminyo man ko, o dito lasab ko mapunta para sa kong ex na, may pag hangtod sa hangtod nga daga. Hmm?
0: Noon sab.
1: Ay,
0: paitabi to sa itong panahon karon no? Mapili na lang gid ang mga lalaki mga tarong. Umuingon ta nga, gusto ta mangita kwartahan? Daog-daog kong sapta. Og atupod ta sa way kwarta, magkalisod pod ta. Way siguro bunogon pa ta.
1: Mauna ang lisod ka ayaw mo desisyon dayon. Mauna ang bahalag matigawang. Next month, mag-33 na ko.
0: Lui? Tiguang nagkita dahil.

Mingaw ako kayong panahon no eh. Mupauli ko. Sunod si Mana. Dito sa mo ah. Gimingausap ko nilang mama. Masulot na yun ko sa office. Maayo pa lang. Kanibawaan pa. Dinin ako sa pagsugod pa lang na kog-apply og trabaho. Pero dili nasab ko pwede nga. Yun na pa. Wow! Igo lang yung gustan o ani. Unta pohon. Magkasakyan ng sab ko og para na kanindot. Pero, kinus apo man sab, igo-igo ramang ganyang sweldo. Musod na ko sa pisina. Nindutan sa color sa car, oy. Crush kain na ko yung ana ang color. Basig na ang tag-iya din na sa suit. Nagsigi ko glantaw.

0: Okay. Next, Palikos.
1: Oh. Hello. Kumusta ka na?
0: Mark?
1: Yes, ako, ma'am.
0: Mark, ikaw! Kinsa ka ba ni mo?
1: Si Angkol. Ngataan ako kung nasa ka nagtrabaho. Thanks God. Nadumduman lagi na ako na dugay.
0: Maayo na siguro yung trabaho ka ron. Nanambo ka na? Bagay na ni mo ang imong gisuot.
1: Salamat, MC. Okay lang mag-invite. Mag-lunch na sa gawas. Kano sa plano ni mong mupauli sa tuwa?
0: Next week.
1: Sige. Dugay-dugay pa masak mo magpundo sa tuwa. Okay lang, manutot sa gawas?
0: Sige, sure. Inig out na lang. Mark, naparbo ko'y mga client. Istorya lang tagbalik ko niya, ha?
1: Magpakabot ko sa gawas.
0: Okay.

0: kaya. Mark, ganyan ka na paabot.
1: Bago pa lang. Usaman, mawato na ta?
0: Ah, tala. Motor sa unahan.
1: Dari nita sakay.
0: Kinsa nang...
2: Day, hello, kumusta?
0: Uncle, nagsakay ka man ko din eh.
2: Ah, sakay na nini. Dong Mark, na padalangin ng 7 taon. Sa una, murag ako'y amu-amu ani niya. Pero karon, patabata na lang ko.
0: Mark?
1: Ikalo yan. Nagkasulod ko sa kumpanya. Saka electronic company. Hangtod nga, nakabalo ko sa mga pamahagi. Sa mga supplier. Hangtod miabot sa point nga, nagkapangontrata na ko kakuha. Diba? Sa kong pag-ikan, disulti ko ninimudaan. Nga sa kong pagbalik, gusto kong i-prove sa kong kakalingon. Tungod sa kunda kong respeto ni mo. Tungod sa kunda kong gugma ni mo. Nga mabati ni mo. Importante ka na ako, dili ko gustong maulawan ka. Kung imo magkonsultan ka ron, dili ka na mauhaw bisan sa imong ex. Tungod kay magkakumpit na ko nga to nila. MC, I love you. Mahal di ka.
0: Mark, sa una pa lang, dili na, wala na ko na kunahuna pa o unsa pa'y mo abot ni mo. Sinungdan nga hangtad ka rin wala ko nagminyo tungkol kay nagpaabot ko ni mo. Tungkol kay lantaw ko sa mga tao karon. Lisod na mo salig. O ikaw lang ang akong isalikan.
1: Salamat, MC. MC, salamat.
0: So, gisugot na tika. Kita na.
1: Dugay ko naging pangandoy. Sa una pa lang. Salamat.
3: Ngayon at kailanman.
0: Nung lading, uwa ko damanga, kamigit ang magkadayon. Ni atong panahon nga, napakos akong ex. Luoy pa yung taon kay siya atong namanday. Niwang pa. Wala kita'y kumos pagpaningkamot o sa pagsalig nito sa kaitasan. Basta na siya ka-contractor karon sa mga electronic supply, electronic ng mga gamit. Nung lading last year, 2025, gikasal mi sa Lanao del Norte. Nung lading unta makuha ang pagtulon ang bisan pa man sa itong mga kaagi, pero di lang kita mawala sa plaong. Dali na lang kukuto inyong magtatampo, MC.

0: Mga ito ang Sugilano Live nga itong gihitagan o bagdagad hatod ganato sa may biktibo garantisadong produkto Power 10 Probay Capsule Glagel Coffee Mix Glagel Mix Herbs Food Supplement Chassi Vitamin C Nunglading Essential Oil Growmate Multivitamins Viscomac Eye Drops Kerry Perfume Glagel Soap o syempre available sa mga butika parmasya sa inyong mga lugar. Wartay kong oras sa pagpadayag ito sunahan, milapas na gamay. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Unta rin kuha ang pagtulunan ng mga sugilanon ng atong gihatagan live. Dini sa atong program Handumanan sa kagahapon. Daghang salamat inyong nung lalimoy ko. Hatagan tayo na kong bili ang atong isigay ngon aron magkinabang itang malinaon mabungahon.
1: To a choose healthy lifestyle, mo ko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Glagel Store, nung lading radio station, o sa tanang mga butika.

Bagaga pa world tenog bagaga Clay Jung maayo ga pagpabidaw da usab kanatong tanan. Welcome ni ini ka to aga segment alang sa impormasyon sa kaayuhan sa to aga panglawasa. Dr. Al Palmao sa naturopathic practitioner. Kauba na ga to ang kasaligan nga mga kapsula Power 10 Pro Bio Capsule ug ga to aga Clay Gel Mix Herbs

0: Wild Vibe Herbal Extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May alingatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May Serpentina Extract, known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May Chanka Pedra Extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus Block Garlic Extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At Sambag-Sambag Extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. One capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. At no preservatives. Clay Gel Mix Herbs. Nature's Power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mix Herbs. Ang dambanan sa mga nagbalatiyan. Clay Gel Mix Herbs.
1: Ang lawas bililhon mao nga ngayang ampingan, matud pa, health is wealth. Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing karon magadalit kaninyo nining 5 minutos nga tulumanon nga maghatag og impormasyon, tambag og mga giya alang sa mas maayong panglawas. Kape sa maayong kahimsog. Tulumanon nga kuha og impormasyon. Pinaluyuhan kini sa kaping ikahugupan sa tanan, ang Clay Gel Coffee Mix. Kape sa maayong kahimsog. Ug karon, ato nang sugdan ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog.
2: Hello mga kakape o sa kamayong adlaw, and welcome sa atong pagpanaguban. Ania na po ang atoang tulumanong hatod ka na ito sa maayong kumubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tiga-gama o tiga-punapod sa mas nindutan nga klase nga kape. Ang kape nga napamatud ang makatabang gayod sa atong mga kalawasan. And of course, makatubag sa mga bisan-unsang matang sa mga problema. Gumikan kay angkonini, ang mga sangkap, herbal, prutas, vitamins and minerals, nutrients o guban pa nga makatabang sa mas maayo na itong kahimsog. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Usa ka matang sa kape nga nindutan kayo, gumikan kay puno kini sa sustansya o usab na pamatundan nga daghan kini og benepisyo sa itong mga kalawasan. Ang kunini ang 19 nga ito sa 20, no? 20 ka mga sangkap, apil ang stevia nga pampatamis nini nga makatabang sa maayo na itong kahimsog. Sa mga kaigsunan na today, karon nga doon na pa yung mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas, ilabi na kung kini chronic diseases, ang ato ang pagtubag ni ana. No? Importante kayo ang mahatagan na ito, pagtagad, gumikan kay delikado, ang mag-angkon kita o long-term na klase ng mga diseases, gumikan kay lagmit ni ana, mga igsuon, no? Mag-maintenance na ka o tambal, no? Mag-inom na kag-tambal para ma-maintain ni mo ang imong maayong kahimsog. Pero kung hisgutan na ito ang nindutan kay nga klase nga kape, alunay kape mga igalag isoon nga makatabang. Ha? Ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix na pamatudan nga makatabang day kinisya sa pag-amping sa atong mga kidneys. Kaling atong mga kidneys, importante man kining ampingan. Gumikan kay Momon kini ang nagasala sa tanan atong mga ginakaon o ginainom. No? O kusab, kung inyong hunahunaon mga igalag isoon, muna siya ay nag-filter sa ato ang sodium or kaya ginatawag na itong asin. Kung kita mahiligon kita sa mga maparaton ng mga pagkaon, importante nga doon na kita ipag-amping sa itong mga kidneys. Ang usa sa mga nakita nga maayo nga makaprotektar sa itong mga kidneys mao nang kanunay nga pag-inom sa tubig. Importante ang water sa itong lawas, ilabi na gyud ang itong kidney. Gumikan kay kining atong kidney mga higala isoon, kung wala kita water, kanunay kini siya nga mauga o nya delikado hinuon nga magpundo kini siya og mga crystallized nga mga sodium or kaning asin og mamahimo kining mga bato hinungdan hinuon sa delikado nga kahimtang kaning ginatawag natong kidney stones. Ug usab kun dili pud ta mag-amping mga higala isoon, delikado pud kaayo mga higala isoon nga kaning atong kidney madaot og makaangkon na hinuon ta og ginatawag natong kidney disease. Ang pinakalabing delikado niya na mga igalag isoon, kung kini matawag na nato nga stage 5 diin kinahanglan na nga doon na kita ginatawag nga dialysis. Meaning to say nga dili na naga-filter ka lang imo mga kidney sa imuhang mga ginakaon na ginainom. Hinungdan mga igalag isoon, no? Mapalyar na kasi, kana siya, dili na siya mag-function. og kinahanglan na ka og machine or kanang makina nga mo filter sa imong mga dugo. Muna yung ginaingon nga nanandihan na dayon ng delikado kaayong nga kahimtang. Gumikan kay posible nga mag-angko na inuntag unending spending, no? Kanang tibuok na itong kinabuhi. Magsigita og gasto para lamang sa maayon na itong kahimsok. Apan sa ayon baka higalang isuon nga doon na kita'y kape nga makatabang batok sa mga problema nato sa kidneys. Kaning atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Napuno kini siya mga higalang isuon sa mga makatabang sangkap alang sa atong mga kidneys, no? Busa kung ikaw isuon na doon na manggali kay mga ginapanghambin diha nga problema karon, ilabi na kung naglambigit sa imuang mga kidneys, maayo pa nga mo inom ka kanunay, no? Sa ato ang kape nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Dili lamang kape-kape lang kundi paghatag pakini og kahimsog sa mas maayo na tong kalawasan. Ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
1: Inyo nabati ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog. Hatod ka nato sa maayong kamubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tigapunapun sa clay gel coffee mix. Ang kaping gikahugupan sa tanan, gumikan kay puno sa bitamina, minerales, ug mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Kape sa mas maayong kahimsog. At ang ilang gihapon kini sa sunod ng higayon sa samang takna o samang istasyon. Hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kape sa mas maayong kahimsog.
3: Sa matagbuntag, pagkalamig yun sa atong paminaw kung kauban nato ang usa ka init nga tasa sa kape. Pero mas lami sa paminaw kung ang kaping atong ginainom kay non-acidic na ug may health benefits pa. Ipaila-ila ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Wala kini sugar tungod kay ang nagpatamis na ini. Ang stevia natural sweetener. Lami nga makatagbaw sustansyang vitaminang mupatigbabaw. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanang clay gel store, ng Lading Radio Station, ug sa tanang mga butika.
4: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
5: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Just C. Vitamin C. Plus zinc.
7: Just C.
8: Just C.
9: Good evening. Nung lading ni?
10: Yes, sir. Nung lading. Kising ala na to, sir.
9: Chief Kwan, sir. Si Juskuro de Hilo. Tagaditlahan, sir.
10: At tagaditlahan. Ang sa itong testimonies product, sir.
9: Pasalamat ko sa inyong products sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
10: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy. Unsang tayong gibati sa una?
9: Ang gibati na po sa una, sir. Kanang mo tungas ko ang akong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi, eh. Awin siya na yan. Isulayan na akong Power 10 o Jassy. Alam, lindot na yun akong pamatay. Karoon muna nga ako karon nga testimony sa inyong pagkanduta dyan sa Power 10 o Jassy. Wala nila yung pangtambal akong nakagad. Okay na kayo akong lawas. Yung skuro ni Hilo, taga-Bitlan, sir.
5: Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Jassy, vitamin C plus zinc.
7: Just C!
8: Just C!
11: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix o Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
12: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana finding na ibato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan mo po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kape o itong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasong sag utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siya ang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sa ang paglaom na ko pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian o salamat isa tanan.
5: Power 10 Power 10 Probio Capsule
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
8: Just see vitamin C plus zinc.
4: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Ania na karon ang kapeng makapahealthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay ug chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pa kini sa atong atay ug kidneys, plus makahatag pa kini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
7: Kapalit po ko sabon nga Clay Gel.
13: Mm-hmm.
7: Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagdahantod pagkahapon, price pa kayo ang unaong ba?
13: Oo ba? Kasi sabi ni ma'am, si...
7: Diri sa SMD po, sir.
13: Ang singala na to, ma'am?
7: Terry po, Terry.
13: Terry.
7: Ubuga po.
13: Ah, sige. Salamat, ma.
11: Clay Gel Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clay Gel Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Clay Gel Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap.

0: Bandang de Pedro. Agaloy sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya'y bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
1: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Robayo Capsule. Paglawas mo nga sigurado.
2: Lisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kana na, mga to lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mo itong mga tanan sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mo ito nga, kananingon ko nga, nindot yun ang roommate. Nalipay ko nung lading ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguul ko ba kay, lisod pa kanun. Di yun ko maka, dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, glory to God. Bisan pagwa may sudan. Bisan o bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
3: Grooming Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na!
0: Ako, Regina Flores. Taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mate, sa termino ko din ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamig yun kayo siya, so first yun siya kalamig. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
4: Clay Gel Coffee Mix, lamig na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.
5: Wow. This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo na sigurado. Jassy!
6: Jassy!
7: Jassy!
1: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
8: William Hausiger, kakamalan lalalanaw.
9: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
8: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o H-Plus.
9: Sa diyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir, unsa may imong gagipamatigid sa imong nga lawas?
8: Kung among sir, taas ko og BP, dayon taas pa ko og sugar, dayon napog ko arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto na ulian ako nga sakit. Gimintin niyo na ako nakahantod karon. Pagkadoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening diri sa Maranding, muna yan ijog ko. Muna pasalamat ko sa Ginoo na. Ako pong giawag ang mga akong mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
1: Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo na sigurado. Jassy!
6: Jassy!
7: Jassy!
1: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
10: Nauntsaw ko eh. Galit mo lang kong giubo.
6: Sipon, sakit pag inakutian, uglabad pag inakugo.
7: Tungod na sa mga bakterya o virus nga naa sa atong palibot.
6: Unsa?
7: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
10: Jassy Vitamin C plus Zinc.
7: Jassy Vitamin C plus Zinc.
11: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
12: Uric acid levels. The eye serpentina extract, known for its antioxidant, anti-inflammatory properties, nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. The eye chanka pedra extract, nga tradisyonal nga gigamit aron mosuporta sa liver function, healthy digestion ug urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract, rich in antioxidants, nga makatabang sa pagbalig-on sa immune system, pagsuporta sa heart health ug overall vitality. Siyempre, Sambag Samog Extract, traditional nga gigamit aron musuporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clay-Gel Mixed Herbs supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant ug anti-inflammatory support. Ayahulata nga muabot ang panahon na maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clay-Gel Mixed Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambaran sa mga nagbalatiyan. Clay-Gel Mixed Herbs.
13: Sell day promo ato sa pagpahigayon sa Health Forum Caravan. Ang Clay-Gel Mixed Herbs launching karong Agosto 27. Do smell bite the size at lang Webes. Kini pagahimuon sa 100.1 nung Lading Infinite Radio San Francisco Agusan del Sur sa may alas 8 ngadtos alas 5 sa hapon. Health Forum Caravan and Clay-Gel Mixed Herbs launching. Kauban ng ato mga naturopathic practitioner Doc L. Palma and Doc Frank Labadan ug sa NBS Medical Team. Free consultation, free check-up, eye cleaning, health lecture sa pag-angkon sa mayong panglawas. Ang Health Forum Caravan dito paghimuon sa 100.1 nung Lading Infinite Radio San Francisco Agusan del Sur sa may alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon. Ug syempre ang gipaabot sa tanan Clay-Gel Mixed Herbs launching sa tanang Clay-Gel Store ug NBS Radio. Just ngadto sa 25% nga diskwento sa tanan natong mga produkto. Ang Power 10 Probio Capsule, Clay-Gel Coffee Mix, Clay-Gel Mixed Herbs Food Supplement, Chassi Nulatic Essential Oil, Clay-Gel Soap, Viscomac Eyebrows, Gromic Multivitamin Syrup for Kids, ug ang Carry Perfume sa matagpalit worth of 5,000 pesos. 3 1 box Power 10 Probio Capsule worth of 4,000 pesos. 3 1 box Clay-Gel Mixed Herbs Food Supplement ug kun ugaling 3,000 pesos lamang aduna kag hapoy free 1 box Clay-Gel Coffee Mix. Busa ayo sipyata ang maong kahigayunan. Health Forum Caravan nga pagahimuon dito sa San Francisco Agusan del Sur, 100.1 nung Lading Infinite Radio ug ang Clay-Gel Mixed Herbs launching sa tanang Clay-Gel Store ug NBS Radio. Bisitahan lamang ang pinakaduol nga mga Clay-Gel Store sa inyong mga lugar or mamahimo ka mamubisita sa atong mga sibyaan under NBS aron ikaw magka-avail sa mga diskwento ug syempre aron imong masulayan ang atong pinakabag-o, pinakaepektibo Clay-Gel Mixed Herbs Food Supplement karong Agosto 27. Do smell by the size at lang Huwebes. Health Forum Caravan dito sa 100.1 Nulating Infinite Radio San Francisco Agusan del Sur and Clay-Gel Mixed Herbs Launching. Sa tubod Lanao del Norte, nibalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa may Purok 5, Poblacion Tubod, Lanao del Norte, sa may Sam's Town Center, tapad sa Vape Shop, kilid sa Jolly's Bake Shop, ug pangita ang tatak Clay-Gel Store, nung Lading Sprada, Clay-Gel Store, Pagadian City, nahimutang sa may Serena Street, San Francisco, Pagadian City, ubos sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City, ug pangita ang tatak Clay-Gel Store, nung Lading Sprada, sa Aurora, sa may Kabahog Building, Block 4, tapad sa Sherry Variety Shop, ug pangita ang tatak Clay-Gel Store, nung Lading Sprada, sa Kapatagan, Lano del Norte. Ato ang Butika Plus Nourishing Product na himutang sa may Purok Nuerbe, Poblacion, Kapatagan at Bangsa Starlight Commercial. Pangitaan tatak Butika Plus Nourishing Product sa Marandin, Lalalano del Norte. Ang Glazel Store na himutang sa may EJS Building, Purok Ipil-Ipil, likod sa Lala National High School. Pangitaan tatak Glazel Store Nourishing Product, Glazel Store Mulave na himutang sa may Mulave Public Market, dukol sa Mulave Fast Credit Cooperative at Bangsa Bilyaran. Sa Tangub City na himutang sa may First Road Highway Tangub City at Bangsa Lichon Manok, Lumbay sa Joyce Bake Shop. Pangitaan dayon ang tatak Glazel Store Nourishing Product, Glazel Store Uzami City, mahimutang sa may GMA Building, Capistrano Street, Uzami City, at Bansa Security Bank sa Linamon, Lanao del Norte, mahimutang sa may Purok 3, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte, dool sa Mercury Drug, Glazel Store Iligan City, mahimutang sa may BSO Street, Palao, Iligan City, at Bansa FICO o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuadto sa ato mga sibyaan sa Nungladin Radio or Nungladin Infinite Radio, maka-avail kagihapon. Busa, ayaw si Tiyata.
14: Sell Day Promo! Ato sa papahigayon sa Health Forum Caravan, ang Glagel Mixed Herbs Launching karong Agosto 27, Dusmel Bite Size at Lang Webes.
15: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
16: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan, ni dagan pero gusto nimong maapsan, hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
15: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan,
17: ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
16: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
15: Lingaw-lingaw sa kapunon.
17: Lingaw sa kapunon.
16: Hello, maayong hapon.
18: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
19: Mutubag mic o microphone.
18: Mutubag sa tigmo.
19: Ito sa imanik.
18: Mutubag sa imuhang tigmo. Maskot.
15: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
16: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
15: Lingaw-lingaw sa kapunon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
20: Tito Val, pasiriti ko bi.
21: Hala no.

0: Ayong pagpaminaw na usab ganin yung tanan. Usa ka maulan nga hapon mga palangga, ilabi na dere sa akong nahimutangan. Tigyo taong tugnawa ang palibot mga palangga kay lagi dere gaulan-ulan man. Iha sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan karong orasa, kumusta man? Sinati ba mo diha o kining pag-ulan-ulan? Nagpadayon pa ba ang kining kakusog sa init diha sa inyong lugar? Hinaot ko mga palangga nga kining nakapaniud do na ang tanan. Alas tres na, dili na gyud taon oras ron sa mga angay nga ipaniud do. Matod para ba sa uban, nila pa dili na ron oras taon sa ting kaon sa mga mayong tao. Grabe po ng istorya, ha, ay. Pagpasabot, ubukaon, tagkaroon mga orasa, unsa man ta, di ta, maayong tao. Welcome na usab sa atong tulumanon. Inyong tulumanon ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong tito nga medyo maldito. Apan seryoso ang inyong tita Val. Uban-uban kita mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa dagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Biyernes. It's 21 na ning bulan sa Agosto. Tuig do smell by the size mga palangga, nila pa basta Biyernes, daghang malipayon. Kutob sa tumatagbuan mga palangga, talagsa na kita magkakita nagbugot. Kasagaran yun, nagpahiyom. Matod pa nila basta Biyernes gani, ting lukso, ting laya, ting lupad. Daghang malipay no, basta Biyernes na. Uban, malipay, labi na gato mga estudyante nga walay klasik sa Badog Domingo. Lipay tong mga trabahante nga walay trabaho sa Badog Domingo. Lipay tong mga pamilyado kay lagi, makauli na usab silang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Daghang nalipay mga palangga. Nga lipay pod ko kay kanang sa kadugay nga panahon mga palangga, nakabalik na gyud ko diri sa ako ang kining panimalay taon. Kining akong gilingkuran ron kay murag dugay-dugay gyud taon ko, wala ka programa diri oy. Maguhan ko mga palangga ning sayo-sayo gyud kog anhi kay ako pag yung gi tuslok-tuslok ni diri. Ang kining mga kagamitan ang gituslok ha. Ako gituslok-tuslok kay murag mag ingaw gyud ko diri mga palangga, murag ako kumusta naghani diri na pita maura gihapon ni ay kamo diha mga palangga, plaster mo ha kan atong tigmo mga palangga, mo ni giingon nga bisag asa ko maabot ang atong tigmo mintras nga dili ni matubag mga palangga, padayon gyud ni nga dili gyud mo magmahay. Ilagi ang ubang mga lugar mga palangga, medyo layo ra man gyud ko ninyo, pero mao ni akong gibuhat mga palangga, paningkamutan ako nga kanang maduol ko ninyo. Adto nakalabay nga semana dito manta dapit sa kining Zamboanga Sibugay. Kaya basig sunod semana mga palangga diha punta sa probinsya sa Bukidnon. Maduol ta sa kining kuan taga Bukidnon na sab kay gimingaw na sab ko sa taga Bukidnon. Okay, di po ni basta-basta ni taga Bukidnon mga palangga, ilabi na og kining mutubag sa tigmo kay alas 10 pala sa dagda sa buntag, wala na gapila na sila. Oh, basig sunod semana mga palangga magkaabanti ta diha. Katong mga taga Bukidnon nga gusto mo tubag personal sa tuntig mo, pwede kaayo. Sa ubang mga lugar mga palangga, sige lang kay ako lang pong ipahibalo. Dito ko nakalabay ang semana sa Zamboanga Sibugay, wala ko nakapahibalo ay daghang yung sukuan iba. Ngayon yun, pabor-pabor manay mo ang tito ay. Kay laki doon na mag-iuban mga palangga nga gusto yun nilang sa personal yun nilang kanabitang itubag. Ang ilang mga tagsa-tagsa ka mga tubag, pwede man ha? Pero sa pagkakaroon, kung layo pa mo dali sa akong nahimutangan, ilabi na sa mga lagyo pag yun dali sa Zamboanga del Sur, sige lang kay maabot rin yung higayon nga magpaduol ko ninyo diha, ha? Layo rin 20 katuig ani mga palangga, ha? Anya ang atong tigmo, mga palangga, nagpadayon rin gihapon ang tigmo nga nasakitan! Pero di ni mo kayang talikdan ni dagan, pero gusto ni mong maapsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban unsa man. Aniya karong hapuna kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Imong badawat kun imong maangkon ang 53,600 pesos. 53,000 og 600 pesos na. Mauna ang imong badawat kung ikaw ang swerte nga makatubag sa atong tigmo. Alang sa gusto mo tubag mga palangga, pwede rin gihapon mong mo-text o mutawag sa akong cellphone number. Ang 0938-1627-189. Akong utrohon para nga makuha yun ha. 0938-1627-189. Kaya mo teks o tawag mga palangga o niya kinahanglan yun nga kanang kompleto ang inyong mga tubag ha? Doon ay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong mga tubag ha? Maurag yun na ang akong gipangayo ninyo o niya. Alang di ay sa ato mga pinalanggang mga suking tigpaminaw, kamungtanan akong giimbitar mga palangga no? O kanang kutob sa maadto mga palangga, welcome kayo muntanan. Karong umaabot nga Agosto 27, tuig 2026, adlaw ni siyang Huwebes. Ipahigayo nato mga palangga ang Health Forum Caravan. Ngayon manusap mga palangga ang launching sa Clagel Mixed Herbs Food Supplement. Yan ay ipahigayon mga palangga sa 100.1 Nong Lading Infinite Radio, San Francisco, Agusan del Sur. Niya aduna kita ipahigayon usab nga pray check up ana mga palangga ha. Katong mga dool-dool diha mga palangga, kung gusto mong muadto, welcome kay mong tanan anang adlawa. Alas 8 sa tagna sa buntag hangtod na sa alas 5 sa tagna sa hapon. Mga nakanindot mga palangga kay nag-sale usab kita sa ato mga epektibo garantisadong mga produkto ana. Katong mga lagyo dito, ayaw mo kabalaka kay kung doon na mo'y dool diha nga Clay Gel Store, doon na mo'y dool diha nga Nung Lading Radio, Nung Lading Infinite Radio, pwede sa mo diha mga palangga mo bisita, mo palit sa ato mga epektibo garantisadong mga produkto. Kaya anang adlawa, inyong maangkon ang dagko kayong mga diskwento. Kaya doon na usap ka mo'y mga pakapin nga badawat mga palangga. Ingon na kanindot. Ang nakapabor lang, ato lang yung klarohon eh, kay base ng uban, doon ay mga dool diha nga Nung Lading Radio, Nung Lading Infinite Radio, maanha kay kinilagay gusto sa bang magpa-check up. Kinilagay magpahigayon man tag pre-check up, ha? Ang atong ipahigayon nga pre-check up mga palangga, dito lang na dool, o gatong ma-addo, wala may problema. Pero dito na ito na ipahigayon mga palangga sa 100.1 Nung Lading Infinite Radio, San Francisco, Agusan del Sur. Ato rin yun yung klarohon para nga kanang mas maklaro ninyo. Pero kung gusto mo mga palangga nga mo palit sa atong mga epektibo garantisadong anang mga produkto kilagay, nagpahigayon usab kita og kining sale sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto, welcome sa kaayo mo mobisita sa pinakaduol nga Clay Gel Store o dili baka pinakaduol nga Nung Lading Radio o Nung Lading Infinite Radio diha sa inyong lugar ha. Ayaw ninyo kalimte karon ang umaabot nga Agosto 27, tuig 2026. Adlaw na siya nga Huwebes mga palangga, kita kits ta ninyo ha. Alas 3:18. Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Binaning atong epektibo kaayo nga kapsula mga palangga, kining atong Power 10 Probiotic Capsule. Kamo wala pa mo nagmaintain ani, ayaw na mo paglangay, pagdugay, pagmaintain mo. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga. Gani daghan naman kaayo ang natabangan ani. Daghan na kaayo ang nagpasalamat naghatag sa ilang mga testimonya nga kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10. Okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas. Nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian. Nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Ngunit anak, kanindot mga palangga, basta naka-Power 10 Probiotic Capsule ta. Hinlaw sab kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas, aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, pupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, asama sa mga cells, na mupaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, pupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure, manusab mo alkaline sa atong siliyula aron malikayan ang acidity nga mo resulta sa mga balatian. 30 minutos ha. Sa dili patamukaon pagaimnon ang Power 10 unya walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects ha. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamahanang mga sangkap nga anaan ini. kasama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud gaayo. Ang atong Power 10 Probio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man sa mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong kining collegial mix herbs sa food supplement mga palangga. Pwede yung kain na ito ning kanabitang i-partner sa Power 10. Kung nag-inom ito sa Power 10 buntag, pwede na ito ni imnon hapon o dili ba gabi is, o dili ba ito matulog. Sa kinikakapsula nga muhatag og tibuok puwersa nga dipinsa sa atong lawas, pinagi sa paghiusa sa alingatong, serpentina, chancapiedra, black garlic o sambag-sambag. Makatabang kini sa pagtunaw sa ginagmay nga bato sa atong kidney o makuha ang sobra nga uric acid o nagbalig-on sa natural nga agianan sa pagdetox sa atong atay. Epektibong kapsula nga makapaubos sa atong kolesterol. Makatabang sab kini para mawala ang kangulngol sa atong lutahan. Ilabi na gantong dagang trabaho maadlaw ba? Abot sa napit sa kagabihon, dugay na makatulog, kiligi daghang ipamati, daghang sakit-sakit sa lawas. Makatabang ni para mawala ang kasakit sa atong lutahan, mubalik ang atong kanhinga kusuga. Tabang sab kini para sa pagbalanse sa blood sugar o pagsuporta sa kahimsog sa prostate o urinary tract. Ingon man usab sa mga dunay bukol-bukol sa lawas, makatabang ni para matunaw ha? Komplikadong balatian mawagtang. Legal Mix Herbs Food Supplement yang panan sa mga balatian. Alas 3:21 na gyud sa tagda sa hapon unya diri na ta sa inyuhang mga tubag. Okay, balo ko nga kanang uban ron diha nang uban anak kay nangyamid na. Ano nangyamid ba no? Nangyamid kay lagi gusto na gyud mo tubag. Gusto na gyud nga ipabuhaga ang ilang mga tubag. Sige. Tanan tagag pagtagad tanan mga palangkas ako nagikaingon ako gining gipaningkamutan nga kining inyuhang tubag bisan pag unsa kadaghan. Bahala mga palangkag magabinan ko binasa aning inyong tubag pero ako ning gipaningkamutan kay kahibalo ko nga gahago gid mo ani. Sa ako nagikaingon nga dili magyud nako mabasa diri sa kahanginan ang tanan ninyong mga tubag. Pero pag human akong programa mga palangka akong gipaningkamutan nga mabasa. Kay basin di egg dunay insakto mabasa nato pagkaugma o dili baka sa sunod nato nga programa ha. Ayaw mo kabalaka mga palangka nga dili nato mabasa sa kinibitang sa atong sulod sa usa ka oras nga tulumanon kay paghuman ana ako ginang basahon mga palangga kay kahibalo ko nga naning kamot mo kahibalo ko nga kanang inyo hasab nga gibuhat ang tanan nga inyohang matubag ni nga tigbo basta ang pinaka importante timan ilang gid ninyo ang tubag sa atong tigmo mga palangga sayon ra kaayo busa ayaw ninyo libog-liboga ayaw ninyo pakapoy-kapoya ang inyong tagsa-tagsag ka mga huna-huna kay sayon ra gyud kay tubag ani. Dirita maguna mga palanggas mga tawag. Uban sa mga tawag mga palangga ato tagaan usab og pagtagad ning mga mensahe ha. Naana mo na ko ka binangga. Una tawag ato tagag pagtagad. Hello, maayong hapon.
1: Oh, maayong hapon ng gabi.
0: Si Tito Bande.
1: Ako din si Francisca. Tito, kabahan.

0: Driver na siya. Driver ang yan tubag. Abi na kung iya pag-usumbayan, mayroon siya, driver na kining aeroplano. Wala naman niya, sumpay di ay. Kayong hapon sa tanang taga Iligan. Lanog-lanog diha mga balangga ang 104.1 naong lading radio Iligan City. Master Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili ra gihapon. Sakto ang maong tubag mga balangga. Hello, maayong hapon.
1: Hello, may hapon. Ako si Rodelia Alinyon. Edad 62, taga Dapco, Panabo City, Davao del Norte. Ang tubag sa tikmo kay depression sa kinabuhi sa usa ka tawo.
0: Depression mga balangga sa kinabuhi sa usa ka tawo ang iyang tubag. Ganto diha mga balanggas may Panabo City, maayong hapon sa tanang taga Panabo. Master Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
2: Hello, maayong hapon. Ako di si Eliezer Colonia, taga Sumalig, Tambulig, 65 ating edad. Ang akong tubag, sustento sa amahan.
0: Sustento sa amahan ang iyan tubag. Gika di may Tambulig. Hala mga amahan diha nga, nagsiga-siga lang mata, way sustento, hala, sustento na mo. Okay, kinirbang ubang mga lalaki, mga palangga, matod pa sa ubang mga bay, maayo lang mukuan. Maayo lang mukuan. Maayo lang mupasalig daw, pero walay tuman-tuman. Mga lalaki ha, mga amahan nga way, sustento, sustento ha. Sustento po daon mo, kay basin day, doon na pa itsansa po, ba no? Nana ba, basig pwede pa, makihat-kihatan pa ninyo. Ang iyan tubag, mga palaga, Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon! Sakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon! Hello? Masikatingog, mga palaga, ayaw gitaon mo kumpiyansa, gato mga mutawag, ha? Inhanglan sa pagtubag na ako, diretso na gitaon mong tingog. Kompleto ninyong pangalan, edad, address o niya ang inyong tubag, ha? Palayo lang mo daan sa inihuang mga monitor o niya, diha mo sa lugar, yaka nang kusog ang inihuang signal, ha? Hello, maayong hapon!
3: Hello ako si

0: sa tao nga himationon. Ato pangutan ng si Mr. Computer, kung sakto ba, Mr. Computer? Dele regihapon! Kung sakto ang maong atubag, hello, maayong hapon! Ayo mama kay ang imo bitong tingog ba magputol-putol gyud. O niya ang mahitabo magudana ma'am kung magputol-putol dili na to maklaro ang imong kining tubag. Sayang kayo basik insakto ang imong tubag. Ani as Mr. Computer sab masuko sab ni siya. O gingon ana nga pasagdan lang mo dili mo badlongon nga inihuang mga tingog magputol-putol. Basig dunay kapatungan diha ma'am, hala patong ma'am kay nindot kay ipatong karong mga orasa. Patong sa mga lugar nga habog para mukusog ang inyong signal. Bitaw kay unsa na po nang masulod sa inyong una-una. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon po, Tito.
0: Hala, nawala man taon mga palangga na palong, oy. Tinaunta ming bulhot na unta to siya mga palangga, nawala pa gyud gini daw. Hello, maayong hapon.
2: Maayong hapon.
0: Pasensya na gyud kayo mga palangga, ako na gyud mong gipasabot nga pasensya na gyud kayo basta inyong tingog magputol-putol. Dili na lang gyud nato na ipadayon. Mangita ta itong mga mutawag nga dili mahimong putol-putol ilang tingog ha. Hello, maayong hapon. Wala mga palangga, ngano ka ni? Sabay ba kanis panahon dari mga palangga nga bugnaw kay makahuna-huna ta kuob ug habol. Seperti gyud bugnawa mga palangga kini daw. Hello, maayong hapon!
3: Oh, my...
0: Hala! Nag-ingon mga palangga, wala ba gitaw na kong gibuhat na rin mga palangga? Ako alam yun, nagtubag na ko sa inyo ang mga tawag. Pero unsaon man yun, nga mapalong. Dere sa taas mga mensahe, balikan rin mo na ako niya. Si General Douglas, mag-aktor, mag-gani, maingon, mag-isang nga mubalik. Si ako, balik po ko niya. Dere sa taas mga mensahe para ato ni maklaro ni ilang mga tubag, ha? Standby sa mo sa mga gusto mo tawag kay mobalik na ko. Ito maayong hapon si Armando Ampoy Senior de ini. 69 ang ako edad, dagpuyo sa may Lantian. Labangan Zamboanga del Sur ang akong tubag anak tito kay palad na siya sa tawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Girly Rihes de ini. Taganyo Visayas Panabo City. 28 akong edad, ang akong tubag, anak tito, kay babay na siya nga nagpabangag. Usin, nagpabangag, oy! Nagpabangag og dalunggan, ay! Ano bitaw? Nagpabangag og dalunggan kay para magpatupok og magpaaryos. Abin ako, wala na'y sumpay mga palangga ba, no? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon si Ropinito Suminang de Aine. 38 akong edad, taga Kaulayanan, Lirungan, Talakag, Bukidnon. Oy, maayong hapon sa akong mga pinalanggang suking tigbaminaw diha sa may Bukidnon. Galanog-lanog diha mga palangga ang 91.3 Nong Lading Infinite Radio Valencia City ha. Ang iyang tubag kay Plansa, humananing nga tubag mga palangga, daily regihapon ni siya mao. Tito, maayong hapon. Ako di ay si Aida Kabugsan, 57 ang akong edad. Ang akong tubag, anak tito, kay Utang. Umananing nga tubag, mga palangga, dili regihapon ni siya mao. Ito, maayong hapon, ako di ay si Ana Tawidi, 36 anyos, taga Laak, Dabaw de Oro. Ang akong tubag, anak tito, kay Chinilas na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako di ay si Salman Haludin. 36 akong edad, taga Kabasalan ko tito, Zamboanga, Sibugay. Oy! Maayong pagpaminaw sa akong mga pinalangga diha sa may Zamboanga, Sibugay. Lanog-lanog diha mga palangga ang 94.3 Nong Lading Infinite Radio Ipil, Zamboanga, Sibugay. Iyan tubag mga palangga kay Butiki na siya tito nga nakitaan sa tawo nga naghigda-higda. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Jenna Heruela de Aine. 35 akong edad, taga Barungkot, Dangkagan, Bukidnon. Akong tubag na tito kay cellphone na siya tito nga nalubat maunga gicharge. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon ni mo diha. Ako di ay si Pilisi Simo Orbilia. 51 ang akong edad, taga Australia, Sinakaban, Misamis, Occidental. Akong tubag na tito kay planer na siya tito o kahoy. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, gihapon insakto. Tito, pertipong bugnawa dere tito. Nindot kaayo ipangapi kay bugnaw kaayo ang palibot bitaw. Isang dire sa akong nahimutangan mga palangga bago palanggiyod ko na human og pangapi kay perting bugnaw.

0: usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta na ngapi mga palangga, kon dili na ngapi ka na nakapanambal ka pa. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Alas 3:34 na gyud sa dagdag sa hapon. Minaw sa tagpipila ka mga pahinumdom ha. Balik na ko mga palangga, akong diwason sa paghatag ug pagtagad ang inyong mga tubag sa atong tigmo. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maabsan. Hangtod ganos-a ni mo siyang ipaglaban. Unsa man. La la la la la
1: la. Ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw-adlaw.

0: pagkaon. Tungod kay sila na mismo ang mangayog pagkaon sayo na sa batulog panahon sa kagabihon. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta nagka-groomate ang inyong mga kabataan. Balik na sa inyong mga tubag, diretas mga tawag. Sa ako nagikaingon kaganiha nga akong balikan ng mga tawag, sige. Kasi mga dunay pantawag diha, tawag mo, sulayin inyong tawag o kusog na ba inyong signal. Kung hinay inyong signal, mga palangga, mga pikigan. Ini daw ato sulayan sa pagtubag. Hello, maayo nga hapon.
1: May hapon po tito.
0: Mm.
1: Ako po si Melchor Simon. Nagpuyo sa Purok 3 poblasyon. Ang akong tubag tito, ang imong
0: gugma ang iyang tubag. Yeah, tugikan sa may mahayag, di ba? Klaro na, no? Siguro nakapatong gito si sir. Ang imong tubag, sir, kay daghan na kaayo ang ning tubag, ana. Dili regihapo na siya insakto. Lain tawag, ito tagapagtagad. Hello, maayong hapon!
2: Ako si Angeluna Maglasa. Ako si Dad 67.
0: Hala, ma'am. Wala na noon si ma'am, mga balangga, ay. Maligingon, mga balangga, kinahanglan, siguraduan ninyo nga kusog inyong signal. Katupil, meron tawag, mga palangga, klaro makayo ang iyong tingog. So, ambot pa sabot, diha, gyud sa inyo, ha? Ay, depende, gyud na sa inyo, ha, mga signal, diha, ha? Hello, maayong hapon!
2: Mayroon.

0: Ang imong tubag, ma'am. Sige, ma'am. Padayon, ma'am. Palayo sa imong monitor.
1: Hello?
0: Hala. Hindi kita magkasinabot, mga palangga. Sa Tagalog pa, hindi talaga tayo magkaintindihan. Tagalog, mapuntahan niya ay. Kita, mga palangga, kumutawag gani mo, palayo gin mo sa inyong monitor. Kaya kung magpadool man mo, parehas mo ato. Dili kita magkasinabot, mga palangga. Sa ako nagikaingon, basta matubag na gani na ako. Diretso na mo, anak, kay madungog na mo sa radio, ana. Pero sige lang, layo rin 20 katuig, mga palangga, inihwari yun ay makuha, ha? Ito, maayong hapon, si Bibian Mamalias, dine, 24 akong edad. Taga Upper Taloytoy, Malabog. Uy, nindutan yung lugar, ha? Upper Taloytoy, Malabog, Pakibato District, Davao City. Akong tubag, anak, ito, kay kwarta, humananin nga tubag, ha? Ito, maayong hapon, maglagot good pod me direct ito kay gusto na ko mutubag sa tigmo nimo pero nawala man ang kuryente. Uy, asa ka ni dapitan eh? Maglagot daw siya eh. Maglagot daw siya kay nawala ang kuryente. Oh, nagigingon mga palangga ang uban, excited nga mutubag. Kung saon man yun nga, nawala mabod ang kuryente pero sige lang. Kaya basig dili pa ni matubag karong adlaw, sunod na lang pod mo ha. Ito, maayong hapon, si Los Bismin Suarez na ini. 63 ang ako edad, nagpuyo sa may Purok 5, Lucina Prosperidad. Agusan del Sur ang akong tubag, anak ito, kay Nahotdan o Bugas. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Jorianelda, di ay ni Tito. 48 akong edad, nagpuyo sa may Purok 1, Sigapod. Midsalip, Zamboanga del Sur, ang akong tubag, anak Tito, kay tao na siya Tito nga nagkuan. Taruha, biyanan ninyong nagkuan, ha? O sa may nagkuan, ha po, doy? O sa man, nang laba, naghigda, nagkaon. Sige, ato pangutanos, si Mr. Computer, Mr. Computer! Tito, maayong hapon! Ako di ay si Ibipania Balbutin, Taganio, Visayas, Panabo del Norte. 48 ang ako edad, ang akong tubag, anak Tito, kay tato na siya Tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon, ako di ay si Kyle J. Cabisada. 13 ang ako edad, nagpuyos, may barangay, Bayabas, Aurora, Zamboanga del Sur, ang akong tubag, anak kay Gugma. Umanani nga tubag, mga palangga, dili, raghapon ni siya mao, ha? Tito, maayong hapon, ako di ay si Rachel Akalain. Taga Purok 17, Hindangon, Valencia City, Bukidnon. 32 ang akong edad. Ang akong tubag, anang imong tigmo, Tito, kay tigmo rasab ang tubag, anak Tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Noli Danao di ay ne. 48 akong edad, taga Barangay Santo Niño, Purok 2. Carmen Davao del Norte ang akong tubag, anak Tito, kay kapait na siya Tito nga kagahapon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Ranolfo Bayona di ay ne. 53 ang akong edad, taga Barangay Sampagar, Damulog, Bukidnon ang akong tubag, anang imong tigmo Tito. Kay duha na siya Tito, kataong nagsakay sa sakayan. Unya kung malunod Tito, dili gyud daw mahimo nilang talikdan ang matag-usa. Bot pasabot, nag-inunungay gyud ini. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Nelson Bandolon de Inay. 38 akong edad, taga Abono, Iligan City, ang akong tubag, anak Tito. Maya na siya Tito nga langgam, unya naghimo og salag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Tanang inyong Clagel Mix Herbs, Tito, na anana dere Tito. Asa agusan kay gusto kong musulay. Ani, oy, maayong pagbaminaw. Sa atong mga pinalangga, di has may Agusan del Sur, ingon manusap Agusan del Norte. Sige lang, kay karo umabot mga palangga nga Pizza 27, Agosto 27, tuwig 2026, mga palangga, pwede na ninyo na. Ha? mapalit mga palangga diha sa inyong mga suki, butik kag parmasya diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. Kaya nang adlawa atong ipahigayon mga palangga ang Health Forum Caravan. Ingon ba usab ang launching sa atong collegial mixed herbs ha? Diha na ipahigayon sa 100.1 Nong Lading Infinite Radio San Francisco Agusan del Sur ha? Ingon ba usab kadtong mga wala pa nag-maintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Ayaw na mo paglangay, pagdugay, mga palangga, pagmintayin mo. Dako, kaayog katabang, mga palangga, sa atong lawas ang Power 10 Probiotic Capsule. Dali, daghan na kaayo ang natabangan, ani daghan na kaayo ang mga testimonya. Ang atong nadawat, nga kung diin human sila gamintayin sa pag-inom sa Power 10, okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas. Ato sa paminaon, mga palangga, si Doc L. Bahin na sa atong epektibo, kaayong ka mga kapsula. Ang atong kining Power 10 Probiotic Capsule ingon manusab ang atong Collegial Mixed Herbs Food Supplement para sa inyong ana mas madungagan usab ang atong kining kaalam o kahibalo kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo. Alas 3:47.
1: Mayo kapag pabinaw na usab ka natong tanan, mga ka-collegial o mga ka-power 10, kumusta ka mong tanan? Inyo na usab ka higala sa kahanginan alang sa kayuhan sa tuag alawa sa Dr. Al Palma, kauba na gatuag ang kasaligan ng kapsula. Ang atuang nga Power 10 Pro Bio Capsule ug ang atuang nga Collegial Mixed Herbs Food Supplement. Kini nga atuang kapsula mga Power 10 baog gini nagpaluyo ha alang sa pagsuporta sa atuang nga programa ug sa atuang nga lawas. Ang Power 10 Pro Bio Capsule napamatud-an na nato sa taas nga mga katuigan, daghan na kaayong naayo, daghan na kaayong natabangan nila. Tungod kay aduna kana say rich in vitamins and minerals sa pagmaintain sa kahinlo, sa paglimpyo, sa pagrepair. Unya mga Power 10 usab pinaagi sa gitawag nga vitamins and minerals nga naa sa Power 10 Probiotic Capsule nga may mahimong pagkaon sa imuhang selula aron gyud nga mulig-on ang tibuok lawas, unya muhatag nimo kusog, mudugang kanimo mga Power 10 og kaabtik kapiskay sa panglawas. And of course ang atoo usab nga Collegial Mixed Herbs Food Supplement nga grabe kaayo og medicinal properties tungod kay rich in herbal siya nga mga tanom nga maoy mo pabalik sa pagpalig-on sa atuang bigay na kaayong nga mga organs. Kasaligan kaayo nimo ang atuang herbal kapsula, ang atuang Collegial Mixed Herbs Food Supplement. Kanang atuang kapsula mga Power 10 dugay na nang ginagamit sa atuang mga katigulangan sa wala pa mauso ang mga synthetic nga mga bag o mga synthetic nga mga drugs karon. Ang atuang mga katigulangan mga Power 10 nga nakaangkon silag taas kaayo nga kinabuhi, nga ligon kay lang kinabuhi tungod kay nagsalig manggod sila sa una sa mga tanom nga maoy ilahang gamiton alang sa ilahang lawas. Kay mao man gyud ang pinaka-align gyud sa tuang lawas kanang mga binuhat mga Power 10 sa tuang labaw nga magagahom mga tanom uniya mao na nga atuag gyud ang isyang gibutang 100% sa tuang mga kapsula. Ang atuang Power 10 Probiotic Capsule ug ang atuang Collegial Mixed Herbs Food Supplement. Usa sa matabangan kaayo sa tuang duha ka kapsula, kining gitawag mga Power 10 nga pagsumpo sa grabe kaayo nga purine. Kining purine mga Power 10 usa kini ka matang nga substance kini nga makuha nato sagad sa tuang gipangkaon. Ang problema mga Power 10 kung ang purine na makuha na ito gikan sa tuang gikaon mametabolize or matunaw na sa tuang alawas. Kaya nga naman mga Power 10, ang purine inig-process ana sa tuang alawas nga iyahang nga tunawon, mahimo na siya mga Power 10 into uric acid. Ang uric acid mga Power 10 nga gikan sa purine nga na-process na, mao ang katapusan nga produkto sa purine metabolism. Sa normal nga kahimtang mga Power 10, ang atuang magud nga uric acid matunaw na siya sa dugo. Unya moagi na siya sa kidney, unya ipagawas na siya pinaagi sa atuang nga ihi. Apan ang problema mga ka Power 10, kung sobra na kaayo ang purine nga atong ginakaon gikan sa atuang mga pagkaon, ang atong kidney mga Power 10 dili na makapagawas og tanong nga uric acid. Kini motigo mga Power 10 sa tuang nga dugo, unya mo resulta kini sa gitawag nga pagtaas kaayo sa tuang nga uric acid nga gitawag og hyperuricemia. Ang uric acid mga Power 10 sa dugo mo taas dagani, kini mo pulma og mga kristal nga sama sa dagom, unya matigom na sa tuang mga joint, sa tuang mga lutahan, unya mo resulta na sa grabe nga kasakit diha sa tuang kumangko, sa tuang atuhod, diha sa tuang mga kamot. Unya mga Power 10, muhubag na siya, mupula sa mga apiktadong mga lutahan. Unya mugahi na siya nga maglisod taog paglihok. mo na gitawag nga gouty arthritis. Uniya magkapawarten, mudaot usab sa tuang nga kidney. Nganuman mupurma na siya kidney stone, ang sobra nga uric acid magkapawarten, dili lang mupurma o kristal sa tuang mga lutahan. Mahimo usab kini nga magtipon sa tuang nga kidney, uniya mapulma siya nga bato. Nga kini makababag na siya sa agianan sa tuang nga ihi. Uniya magkapahinabuog, grabe nga kasakit kaayo. Uniya makadaot na siya sa tuang nga kidney function. Muna nga doon natin gitawag nga kidney failure. Kaya nga naman magkapawarten, kung taas ang atuang uric acid, dili matambalan siya magkapawarten sa taas nga panahon, kanunay ang pag-atake niini sa mga kristal nga uric acid sa kidney, muuli na nga ito sa gitawag nga chronic kidney disease. E dialysis na dayon magkapawarten. Unya kadugayan, doon na gitawag nga kidney failure na dayon. Muna nga likayan na ito magkapawarten ang grabing nga pagkaon sa karne, lechon, liempo, karne sa baka, karne sa kanding, mga lamang loob. Unya mga seafoods, hipon, alimango, tahong, sardinas. Ug uban pa magkapawarten nga taas og purine. Ato yung limitahan, especially kung grabe na kaayo. Unya mo gamit na sa tuang kasaligan nga kapsula nga Powerten Probio Capsule. Unsa may naas Powerten Probio Capsule do? Una siya'y gitawag na turmeric, gotocola, spirulina, green barley. Mao kini ang mutabag magkapawarten nga muminos ang atuang gitawag nga uric acid sa tuang nga lawas. Kay iya mang tabangan ang atuang nga kidney nga ipagawas ang gitawag nga uric acid ang mga gitawag nga poison o mahimong hilo sa imuha nga dugo, ipagawas pinaagi sa pag-ihi tungod na sa mga properties nga naa sa Power 10 Probio Capsule. Ug labaw sa tanan, kining atuang gitawag nga kapsulang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Grabe man gud kaayo siya og alingatong sambag-sambag, black garlic ug serpentina nga makatabang kini sa pagpugong sa paghimo og uric acid unya pagpadali pagpagawas sa uric acid magkapawarten. Kay ang sambag-sambag itawag na siyang stone breaker. Kanang mga mamuo nga mga stone gikan sa uric acid magkapawarten, iya na siyang tunawon. Unya ang black garlic usab kusgan kana sa gitawag nga anti-gout agent. Meaning ana magkapawarten ang black garlic kana sa tuang nga clay gel mix herbs aduna siyay bioactive compounds nga mupugong sa mga enzyme nga mohimo og uric acid. Unya ang serpentina magkapawarten, aduna siyay anti-inflammatory ug uric acid reducer. Meaning na iyang ipaubos ang inflammation sa tua mga tuhod, mga lutahan, unya ipaubos ang uric acid magkapawarten. Kaya ang serpentina, adunay gitawag nga andrographolide. Kung uban pa mga bioactive compounds nga musumpo magkapawarten sa pagpaubos sa uric acid. Ilabi na ang alingatong kay maukini ang traditional uric acid remedy. Sa tuang mga katigulangan tungod sa gitawag na saponins, alkaloid, nga naaniini nga makigbatok yun sa uric acid. Mao na gadindot gaayo gyud gagabito nagatuang duha ka kapsula. Ayaw gyud pagduha-duha ana kay dako kay nagkatabang especially sa pakigbatok sa sobra kaayo nga uric acid nga mohinungdan nga mahimong hilo sa tuang lawas ug muhatag og grabe nga makahasol pinaagi sa mga balatian. Power 10 Probio Capsule ug ang atuang nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Wala na kita yung oras pa alang sa pagpadayon sa unahan. Dr. Alpal, mamagaingon ka ninyo lawas mo lumang bahandi sa tanan. At ang gapigan pinagi sa paggamit sa kasaligan, Power 10 Probio Capsule sa tuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
2: Lingaw-lingaw sa kapunon, kauban si Tito Val.
3: Tito Val, lingaw ako, B.
0: Stress 54 na gyud sa tagda sa hapon. Power 10 Probio Capsule mga balangga ingon manusab ang atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Atong i-maintain matag adlaw dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Hello Tito, maayong hapon si Ernesto Diamante dine. 39 akong edad, taga Purokdos, Laperian, Prosperidad, Agusan del Sur. Akong tubag anang imong tigmo Tito kay bulak na siya Tito nga giguntingan o dili baka Tito gitupong. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Herminiano Anoberdene. Porok 3, Tubod, Carmen, Davao del Norte, 77 akong edad. Akong tubag anang Tito kay kalendaryo. Manani nga tubag mga balangga, dili regihapon ni siya mao. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Anwaruddin Kimaga. 27 anyos, nagpuyos, may purok 3, umunay, damulog, Bukidnon. Akong tubag, anak Tito, kay anak o ginikanan. Ang nag-away, pero naguli ra gihapon tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jeneline Habagat de Aine. 36 ang akong edad, taga Barangay Bubulutan, Kasulog Salay, Misamis Oriental. Akong tubag ana tito kay tao na siya tito nga naglupad-lupad og tabanog. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jubin J. Artaho de Aine. 30 akong edad, nagpuyo dere sa may Maliwanag, Maigo, Lanao del Norte. Ang akong tubag na tito kay special child na siya humanan ng tubag. Tito ako ni si Estefa de Los Rios. 74 ang akong edad, Purugdos, Dimitrio, Pernan. Bonifacio, Misamis, Occidental ang akong tubag na tito. Mananap na siya tito nga sulom. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Patricio Jimenez de Aine. 70 akong edad, Proctres, Santo Niño, Carmen. Davao del Norte ang akong tubag kay Electric Pan, humanan nga tubag. Tito ako ni ay si Renato Umandam. 54 akong edad, nagpuyo sa may barangay New Pandan, Manabo City, Davao del Norte ang akong tubag. Ana tito kay gitahi na siya tito nga gise. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Pwede ra di ay ta mo tubag sa personal. Pwede ra gyud kaayong mga palangga basta duol lang mo. As akong nahimutangan o niya, sige lang kay magpahibalo lang ko nga naanak ko duol niya sa inyong mga lugar. Para sa ingon ana, pwede kaayong mo makatubag sa personal, ha? Ano naman goy nga kanabitong gusto po nilang nga mutubag sa personal. Sige lang kay sunod simana, murag diha ko sa probinsya sa Bukidnon. Yes, may Valencia City, Bukidnon, kato mga dool diha. Sama gihapon sa naandan sa unang panahon nga pwede mo mabisita dito, pwede mo mutubag sa personal, ha? Wala gihapon, natubag mga palangga ang atong tigmo, karong hapon na. Ang tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mong maabsan. Hangtod kanusa ni mo siyang ipaglaban unsa man. Sige lang kining inyohang mga tubag diri mga palangga nga wala na to nabasa. Kuman sa akong programa ako ning basahon kay ugaling og dunay insakto nga tubag. Lunes pohon akong basahon para inyong mahibal-an kung unsa insakto nga tubag og si kinsa ang nagkatubag sa insakto. Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Ang atong epektibo kaayo nga kapsula mga palangga ang atong Power 10 Probiotic Capsule. Nga manusab ang atong kining collegial mix herbs food supplement mga palangga ilabi na sa mga adunay gipanghambi nga balatian. Tras nga dili pa kaayo lala mga palangga mas nindot ug mas maayo magmintay nito sa pag-inom ani, ha. Dako kaayo kini katabang sa atong lawas. Ug syempre atong partnera no sab sa atong pinakalami nga kape kato mga mahilig sa pagpangapi. Collegial coffee mix with malunggay and chia seeds mo'y kapihan ninyo, dili mo magmahay. Ug syempre ang atong mga pinalangga mga trabahante taga-adlaw nga dunay trabaho. Bugat kaayog trabaho, pagmintayin mo sa mag-inom sa Jassy Vitamin C Plus Azine Capsule. 13 anyos patas ang edad para sa ingon anak, kondisyon kanunay ang atong lawas. Vitamina para sa mga kabataan ng edad og 1 to 12 years old. Gromit Multivitamin Serap for Kids. Ang atong haplas nga humot, magawagtag sa panuhot ang Nong Lading Essential Oil. Ang iyong partner, Nong Lading Turmeric Balm o ang Nong Lading Relaxing Oil, ha? Sabon na to, nga pampagwapog, pampagwapa, kutis porcelana, nagkakutis artista ka. Basta nagka-clay gel papaya soap ka. Ang iyong partner, Clay Gel Brightening Lotion. Nga manusab ang atong pinakahumot ka perfume, 24 oras. Ayang mawagta ang kahumot sa atong carry perfume. Huwag ang atong this best umak ay alang sa ginaw o klarong pananaw. Wala na kong igong oras mga palangga para mo padayon sa unahan. Ini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val Magingon. Igugmaa ang inyong amahan o ginahan. Arun ka mo mabulahan o magkaangkon o taas ng kinabuhi dari sa kalibutan. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
4: This is Asia's First Health Radio. Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM in Ormoc and Leyte Province. We are 88.7 FM in Panabo City and the rest of Davao Region. We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Introducing K's Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
6: Oy Mare, asa man ka paingon?
7: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
8: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
9: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high and we were so
10: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
11: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
12: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
13: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

simula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: si Teresa Ahero sa Hingoog City.
1: Yes, Igan.
0: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
0: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa pot na ulian. Tapos, siya hubang mga kanyaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kong mga tulo ka kuang botella. Tulo ka bitol. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
1: Salamat
0: sa Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay ako kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So Aroma herbal oil ka igan.
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Sa Linda Dumaniel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. O niya, makatulog na po ko. Eh, sa una, di man ko katulog kayo. Eh, kamatagali kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Karong na sama, kainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee. Na lami na akong tulog. Matay magkukog advertisement diri sa radyo nga. O lagi na istingan daw ng buwan. So yung palit ko, inoon ko din. Nakabawas na ko.
3: Mapalit sa inyong masuking butika.
6: Dong, schedule biya nato karon dong.
7: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
6: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kun asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa TerraMax Capsule. Isara ka kapsula 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa siguradong Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
7: Day, schedule ba ito karon day?
6: Kani, akong gipangita. Alidong, Terra dong.
7: Tira mo lang.
8: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
0: Mayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakulong kusog sa bukog ug muscles, taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata, ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, makapagana, makapahait sa memorya ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clay Gel Coffee Mix. Karun, normal na.
5: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal na nga akong BP o sugar. Mao nga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
6: Clay Gel Coffee Mix.
7: Wow.
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Paliog ko pa ila-ila og taga-asa?
2: Ako si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maraman, Pastor.
1: Taga-Padantalan, yes. Igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
2: Adtong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan og mananap. Pagka ugma, hingon ako man na nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Yan, ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na, kay di magyud sa iyang eyeball, Pastor, ba?
1: Okay, oo.
2: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun niya akong anak. Niya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
1: Yes, yes, oo.
2: Oh. Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa ita, ha?
1: Okay.
2: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
1: Uy, daghan na.
2: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may butoy diri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
1: Ah, okay. So, murag, wak tumasudlag mananap siguro, nagidiprin siya iyang mata. Nagiditurok.
2: Oo.
1: Okay. So, karon, kamo sa igan, okay na.
2: Muna ka muna, oro, Pastor.
1: Pila ka, VG Max?
2: Tulo
1: ra. So, okay na karon.
2: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
1: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat kayo kaayo sa pagtawag-usap.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
4: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
6: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service, the best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation, 90.9 Radyo

0: Lisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa akong magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kana na, mga ito lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay, nanong ko nung, ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mga itong mga tana sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha, sa mga ito nga, kananingon ko nga, nindot yun ang roommate. Nalisay ko ng lading ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di gud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading tuluritugan, bisan pagwa may sudan, bisan og bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ko kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
1: Gromate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Gromate na!
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
5: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pinsan. Kadiyan akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule na nawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa ma-experiencehan nga diin na maayo gayud ako sa akong gibati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ila iginom kanila Mega Pure Capsule.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: Teromax Capsule.
4: Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan niini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki samtang gatigulang na.
3: With proper exercise and diet, kaya nagligay sa maong problema. Kumat o Teromax Adult Supplement Capsule. One capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
4: Mapalit sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almoranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
2: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, Sarangani Province. Ang akong gibati sa wa ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hikatulo sa Osaka Adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na lang akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan na ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon na akong pamateron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubatik na dahil kong katulog na ko. Kunya, pag mata na ko, ano, mga alas 12 para mangihi, o higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Dong, schedule biya nato karon dong.
5: Ah, kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
4: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og sangtong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron si sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
5: Day, schedule ba ito karon day?
4: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
5: Tira mo lang.
6: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siyang bation nga pagpaminhod.
3: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Kinsan. Kadiya akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong gina-recommender sa kanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperisyahan nga diin na maayo gayud ako sa akong namati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ilaig iinom, kinila Mega Pure Capsule.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ang erectile dysfunction or ED kini usa ka pinaka common sex problem sa mga kalalakihan. Kini base sa nasuta og gi-report sa mga doktor nga nakaapekto karon sa gibanabana ang anaamo ka ba sa 300 milyones ka mga kalalakihan sa tibuok kalibutan. Ang erectile dysfunction usa kini ka health condition kung asa ang usa ka lalaki maglisod og di na kayang patindugon ang iyang junjun. Atol sa pakighilawat, maong mo resulta kini sa pagkawalay gana nga ultimo si Mrs. Mualma, mabad trip kayang Junjun ni Mister nagluya. Oh, makadiscourage diba? Pero worry no more.
5: Worry no more.
4: Kay nanatay solusyon. Aron mugahi ang imuhang Junjun. Erectile dysfunction atong tangtangon.
6: Okay.
4: Ani na ang Theramax capsule. Dinhi sa atong lugar, maparit na sa mga tagsa-tagsa ka mga butika. Kini na ang panahon aron matagamtaman sa mga misis ang kainit ni Mister sa kama to the maximum. Bisan pag abtag kadlawon kay naka Theramax capsule. Oo,
7: Theramax capsule.
4: Kini ang klase sa adult supplement nga makatabang aron mahatagan og kusog si Mister. Gamhanan pag-abot sa kama. So inom na og Theramax capsule. 30 minutes bago maglabing-labing kang partner.
7: Theramax capsule, siguradong Thera to the max.
4: Proven and tested. FDA approved.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
5: yeah. We were high and we were si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing.
1: Mm-mm.
5: Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid.
1: Mm-mm.
5: Then, nakadungog man po ko itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-capsule lang yung nahurot na ulian dyan dito. Ang sakit siya ang kilid nung Labing. Nakabarog dyan siya.
1: Karun, wala na yung sakit, ma'am, yung kilid.
5: Oo, wala na dyan. Salamat dyan sa inyong power tin. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa akoa.
6: Ang Power 10 Probio Capsule resulta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain. Alang ni atong dili makatulog, way ka na magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, o guban pang balatian. Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule. Rekomendado o aprobado sa mga eksperto.
7: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
8: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
7: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
10: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
11: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Ginit nga odas ko ni sa Tudela.
3: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
2: A Power 10 o coffee, clay gel.
3: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
2: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
3: Mm-mm.
2: Tapos, nana ko yung maintenance.
3: Mm-mm.
2: Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal na akong BP. Munang gamintina gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP. Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang ni-testing gyud ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabipin ako na normal din siya. Munang mong ginaya ako at testimony pa. Salamat ikay ko sa iyong produkto.
1: Power 10 Probio Capsule.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
4: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itong-itong sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa 7 ka adlaw. Hayahay.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Sino-sino nga bang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8908. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8908.
1: Praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga na ay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimat. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adtong nga time nga naay kuan sa akong matris na ay bukol dako kaayo. So, kapila ko nag-TBS, dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaong gyud ko nga ang bidimak at in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako pa salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo. Dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og eyes. Daghan tambal nga ako napalit, wala yun na ayo. So nag-ilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang na ko sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga wale ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga niburot og ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iupirahan, pero siya wala yun maupirahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidimag. Sa hinahinay kong lakaw ni absin na lang kong. Muna muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag-inom na ko, isa ragyod pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag bidjima kung unsay akong bateon.
2: Galit man ni sakit ara akong kutu-kutu. Lapos di likod na ko nga o ingon siya dugan. Sakit kayo eh. Nangurog na ko gay. Sakit kayo.
3: Oo.
2: Nga, dali ko sulod di sa balay. Yes, kwarto niya. Nangira lumapot ng akong apo kayo. Mag-ini siya. Ina ko dali anak abri kay sakit gyud. Kaya di na ako makaantin mo. Kaya lahat na ako pastor ba. Nangurog na ko sa kasakit. Kaya anak. Abya na kasulod ko ako gi-drisi gunita ng kuan ka ng arumagani.
3: Oo.
2: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako ka ng dughan na ko ublikod. Taod-taod lang nawagi itong sakit o yan. Naningot na ko, nagkakain singot na ko naggawas. May na ko salamat, Ginoo. Kaya panalangin ang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras pinagpalan. Atras yan, ikaw adunag yung panalangin. Ano, ikan ka, Ginoo.
3: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
2: Aroma gyud akong gihaplas sa akong.
3: Salamat nay, salamat kay naya, salamat gyud kaayo.
4: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Uy, Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Mau ba? Sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
10: Okay, ikasakit, ay, okay. Ah, kasakit.
11: Naunsa man ka, tay? Nga nakita naman ka sa saog.
10: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao eh. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
12: Ayaw pag-antos sa imong sakit, tay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
11: Unsa man na?
13: Nong Lading Essential Oil.
11: Nong Lading Essential Oil?
13: Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
12: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil.
13: Nong Lading Essential Oil.

0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Pusga ng tataya, sa'yo pa kayo buntag, nagdaro na mas basakan?
2: Doon kay lagkapi na kulading. Maong bashkog og lagsik akong kalawasan karon.
1: Ha? Unsa ng kapitay?
2: Clay Gel Coffee Mix!
1: Clay Gel Coffee Mix! Clay Gel Coffee Mix, mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan bagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko, og nindot kay trabaho sa construction.
2: Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix, makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs., di na siya puton.
1: Tinood ka tayo paing, kay pagulin ako sa bahay pagkakadlaon, pwerteng kondisyon na hiyapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs., pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
2: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
3: Clay Gel Coffee Mix.
4: Nahadlok ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, o di ka trangkaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule.
5: Mega Pure Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ng epektibo, batok sa bisan unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule, adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients nga dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
2: Sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin ikas sa kinunga. Makaayog ito siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor yun, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya sa ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining half plus.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay pastor, salamat po pastor.
1: Okay.
3: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobrang pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
4: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
5: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
4: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
5: Cutis Mestiza lang yan.
4: Cutis Mestiza?
5: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
6: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
7: Ako dai si Ryan Gudines, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Usa ko ka sika driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga kanang inig mauli ko sa balay, wala na ko'y time sa kong asawa kay tungod kay kapoy na kayo. Sa diha nga nay naka-recommend sa kuha aning Tiramax capsule nga nindot daw kayo ni inig mo inom ka ani, mabalik gid ang performance nimo sa imong asawa. So kaning paggamit na ko ani na iba na gyud kay sa performance na ko sa kong asawa, nindot na gyud kayo ug nalipay gyud akong asawa sa tungod aning Tiramax capsule. Okay, ang time nga nawala ni balik na tungod sa Tiramax capsule. Tiramax
8: capsule mapalit sa mga butika.
9: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Aramax Capsule Lumalabas Ang lakas Siguradong Terra to the max.
1: Ang TerraMax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
2: Nahadlok ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, udikha, trangkaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule.
3: Mega Pure Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ng epektibo, batok sa bisan unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule, adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients na dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangustin extract, ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo. Light FM.
1: Introducing Case Fragrances, paraniis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, umot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Jesse, mutabang sa pagpakusog sa atong immunisasyon. Dili ka basta kakatong balatian.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
3: Jesse,
1: condition ka for me plus mupanindot sa atong skin.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
3: Jesse,
1: muayos sa mga infection sa atong lawas sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia, o uban pa.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
3: Jesse,
4: Jesse.
1: Ikaw mong good na? Huwag man magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
5: Yes, okay na okay. Tungod sa Jesse.
1: Wow, Jesse. O nga naman ko, no? Nga imo kong gitutukan ug maayo.
5: Bitaw, tungod sa Jesse, ikaw na.
1: Ang unsa?
5: Ang akong gihigugma.
1: Tinuod ka? Thank you, Jesse.
2: Jesse, vitamin C plus zinc.
3: Jesse!
4: Jesse!
6: Terramax Capsule. Lumalabas ang lakas. Siguradong Terra to the max.
7: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
8: Kaya kaibigan, paliyog pa nila o taga-asa.
9: May mong taga, Pastor. Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Nag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, said, di man kayo kumuin mo antibiotic, mauna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto na, palit na lang ko, BGMAC, kay noong ako na nakapamati man ko dere sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuk akong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Ako dai si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayab, North Cotabato. Isa ko ka si ka-driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga kanang inig mauli ko sa balay, wala na ko'y time sa kong asawa. Kay tungod kay kapoy na kayo. Dadiha nga nai naka-recommend sa kuha aning Tiramax capsule. Nga nindot daw kayo ni inig mo, inom ka ani, mabalik kita ang performance ni mo sa imo ang asawa. So, kaning paggamit na ko ani na iba na gyud kay sa performance na ko sa kong asawa, nindot na gyud kayo. Galipay gyud akong asawa sa tungod aning Tiramax capsule. Kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Tiramax capsule. Tiramax
2: capsule mapalit sa mga butika.
3: Ako ay isang patunay na nagsasabi na effective ang CMD sa kalusugan. Dati kasi masakit ang tuhod ko, masakit ang balakang ko, ang hirap kong umakyat sa hagdan, matagal akong maglakad, pagkatapos paghapon, nanlalata na ako, maski konti ang trabaho ko doon sa store. Pero nung magbula, nung gumamit ako ng CMD, parang bula, nawala yung mga nararamdaman kong yon. Tapos, bumilis akong lumakad, nawala yung sakit ng tuhod, saka balakang, nakakakyat ako ng hagdan na hindi nahirapan, yung stamina ko, parang hindi ako napagod, sarap pa ang tulog ko sa gabi. Kaya kinabukasan, pasigla akong pumapasok.
4: Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Cutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Cutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: still.
1: Pinakabibo, pinakaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
4: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wa ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko og Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hayag katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Day, aniya gagud nimo day.
6: Pagpuyo ra gud dong, ikapoy bayak ko.
5: Naunsa naman ka day, iritabli na magkakaroon. Naiti Ramax Capsule o, tisting eh.
6: Daw bi atong tistingan?
5: Day, mutabang siya sa mga kababainhan. Sama nimo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga iritabli o skin dryness.
6: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay Mrs.
5: Hala day, ni ano yung magkagsamot day?
6: Tungod ni sa Terramax Capsule dong. Unsa man, sugda na?
5: Ali na!
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry ug moringa. Power 10.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10.
3: Power 10.
1: Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
4: Uy, Dung! Hamis naman ka ayaw pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
5: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga Clay Gel Papaya with Collagen and Milk.
4: Sabon nga Clay Gel Papaya with Collagen and Milk? Di ba pambabayi lang mana?
5: Dili day uy. Ang sang kap ni ini, dili lang arang sa pambabayi, kundili arang sad ni sa panglalaki. Pag kabalo ba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
4: Aw, bantugrap, naputi ka ayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
5: Kabalo ka day, ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk Soap, dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang panghugaw sa naong.
4: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton.
1: Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
6: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
7: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod niya pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
8: Ako si Marteresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog na inip sulod ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinatin ninyo nga akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
7: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
9: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Nalato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba yung akong anak? Ngayon ko, nasa'y sakit niya? Kalintura. Kusulay, good ang bidjima ka friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nag yun kay, hindi mo ko magpakawala o bidjima ka. Nagpalit ko sa malandag. Minsan nga, kuanab ko, bi, isa lang. Ngayon ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako din yung anong kanahon o maayo bagyod. Ko, iampu ipod. Ayaw po dahil o paggamit o dinin ni ampuan. Kaya ka nang, naayog yun ang iyang anak.
2: Okay. Na,
1: kalintura yun to siya, gikalintura yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumunta. Hey, naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Ko, plus, dalawin, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandag, magpakuan ko di. Mag, kanang mag, tugon ko nga, magpalit po, para po sa akong anak.
2: Okay.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta, tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Kung man kayo may gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawang kini mo nga testimony.
4: Vigimax baka ng sakit yan, dugahan. Ipainom na ako siya Vigimax Plus, ba nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ako siya kada buntag. Nawala ang sakit siyang dugahan.
3: Okay.
4: Kanya, pag yan, pastor, ka na akong papasauna, nagsakit. Di siya kaginhawa. Napalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax. Max, lima ka buok. Akong ipainom isa kasimana, naulihan yun akong papapasto po. Namahay yun akong pasto kay lima ra akong napainom o niya. Kaya wala mang way istak apelin ng liti. Oh. Wala istak ba niya? Kanang, pero karo pasto na maligya na yun ko pasto kay nga akong papato na pag yun ako nga naulihan siya pero walang yun ako napadayan ng painom
3: okay.
4: Kay.
3: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga. Namahay yun, salamat
4: pastor.
3: Igaya.
4: Makatabang yun ang BG Max, pastor.
3: Okay.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Ako, Christina Flory
0: Reguli.
1: Tagakapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Jail Coffee Mate, sa termino pa din ako mainom, tungod kay nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagkauma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamig yun kaayo siya, so pag yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung labing niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
2: Clay Jail Coffee Mix. Lamig na, magkaayo pa. Clay Jail Coffee Mix.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
5: Ako si Mar Teresa Aguilar, 49 years, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ko makatulog ng inip sulpat ako nag-take of Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinati ninyo akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: A relaxing perfume like a blossoming of the first flower of the garden. Discover a scent that is unmatched. Curry Perfume for men and women. Curry Perfume has four scents: Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, and Art in a Bottle Blue. A sweet, beautiful fragrance that lasts. Curry Perfume for men and women. A beautiful scent that lasts.
2: Agay, ay kasakit, ay, agay, kasakit, ay.
3: Nausa mang katay, nga nakikita naman ka sa saog.
2: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak, laki pa nga akong tuhod, pwede sakita, pastila ning rayuma, kasakit, paita ning matiguang nagyurtaoy, daghan nagyurtagbatiun sa itong kalawasan.
4: Ayaw pag-antosin mo sakitay, niyo. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
3: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Sinugdanan sa maayong adlaw, anaa sa kape, mag Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 ka na. Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag Terra Max na, makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mister o malipay si Mrs. Terra Max Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, at Terra Max Capsule to the max.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panapo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panapo. Light FM.
1: Ako si Teresa
0: Ahero,
1: sa Hingog City.
2: Yes, Igan.
1: Magdisimune ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
1: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya ay kasama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
2: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang kasama sa sampot na ulian. Tapos, doon siya hubang mo yung yaplas. Di boto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
1: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So Aroma herbal oil ka igan.
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Anak, nagdali ko manggod.
2: Naakay surprise ni mo pa.
1: Oh, perfect! Nagdali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
2: Siyempre pa! Tungod sa Growmate Multivitamin Syrup for Kids.
1: Growmate Multivitamin Syrup?
2: Oo pa! Maong dali na kay kumitaas. Gana pagyud kayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong Growmate pa. Unya, may ana among teacher nga na bright na kong samot.
1: Pastilan! Pagkanindutas sa Growmate Multivitamin Syrup, anak. Oh, asama ka?
2: Moinom na ko Growmate pa!
3: Growmate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo dugay na akong ginadala. Tapos bisigun sa nila akong inumon, dilikit siya maayo. Pero nakateko sa Mega C Capsule, dito na ayo ang akong ubo.
7: Pila ka capsule mami mong giinom sa itong Mega C Plus, ay yan, epekto nga, dali lang ka naulian sa imong ubo ang sipon.
6: Isa ka, padang ako nainom. Tapos, hantod ka ron, nagatik yapon ko o Mega C.
7: So, tinuod yun, ma'am, nga epektibo ang itong Mega C Plus sa mga na dunay ubo, sipon, trangkaso o gunsa pang sakit.
6: Oo, tinuod yun na, kay ako, nakatik mo yun. Ma'am, yun niya ang naayuhan ako nga, ang Mega C yun ang ako, ang gitik o naayog yun ko ani.
7: Ma'am, sa'yo may maingon ni mo sa mga tigpaminaw na to karon, sa mga makadungog sa mong testimonya, sa may ahog ni mo nila.
6: Ako nga ahog sa ila ha, nga mag-tick sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayog yun sa ato ang gibati.
4: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
8: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Nagsigi ka, gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo yung unta, tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C, FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Terramax Capsule. Lumalabas ang lakas. Sigurado. Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasya butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
3: FDA approved.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ang constipation, usa ka kondisyon kung asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
6: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Arangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hay katulo sa Osaka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinhina kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Pinakabibo, pinakaligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa.
2: Kini ang programa na magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

So muna mga higala no nga empty your mind, no? Kalimti sa tong imuhang mga kagahapon na mga bad experiences. Kalimti sa to. Kung gusto ka o totally na ma-experience yun ni mo ang kabaguhan din sa atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi.

Human ana mga higala, no, sa diha nga na-avail na nimo ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Ining ato ang health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, no, ang ato ang kaayuhan water therapy. Sa diha nga na-avail na nimo katong tag 200 pesos. No? Kumuanhi mo ana sa istasyon ang inyong expectation ana, no? Magdala mo og tubig. Dunatay kanang 6 liters, no? Nato nga tubig, mo na siya ang patakan og 100 ka patak, no? Sa atong CMD caregiver, no? Mo na siya ang 200 pesos, no? 100 drops. So kung distansya ang imuhang panimalay, napod tay other nga ma-recommend, no? Nga mapalit pod nimo higala, no, subay pod sa imuhang makaya. So pero mga higala, no, dili ka angay mabalaka kay gawas nga affordable siya, masinati pod nimo ang iyang pagka-epektibo. Inubanan diha sa imong ligon nga pagtuo, no? So dili pod ka magmahay higala, basta mo follow lang yung ka. Man ana higala, na-avail na nimo ang first nga proseso, ang imong pagtuo o pagsalig sa makagagahom, establish na nimo diha sa imong kasing-kasing. Kaduha, kining ato ang health and wellness healing program, no, na-avail na nimo kung nianhin na ka sa atong istasyon sa monthly o weekly na ito nga schedule din sa atong istasyon, na-avail na nimo ang ato ang water therapy, no? Na 100 or 200 pesos lang, powered by minerals, no? Nga gi-apod-apod sa atong CMD caregiver. Ang home remedy nimo ana mga higala, no, ay early in the morning, no, nining sayo sa kabuntagon, kung na-avail na nimo na, muinom ta ni ana og duha hangtod sa tulo ka baso every morning, no? Mao na nga to ang kaayuhan, water therapy, no? Duha ngadto sa tulo ka baso, no? Kay 6 liters man na higala, no. So kung naka 6 liters, magdala ka, dalo nimo sa istasyon og pataka nato na sa ato ang 100 ka patak, no. Kay mo na ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy powered by CMD. So mo na mga higala nga kani nga proseso, doon na tayo time frame, no? Tulo hangtod sa unom kabulan, no? Mo ni ang ato ang proseso, no? Tulo hangtod sa unom kabulan nga continuous nga pag-follow, no? Every morning nato nga routine mga higala. So muna sa first, establish nimo yung pagpupagsalig sa makagagahom. Ikaduha, ni-avail ka sa ato ang water therapy, kaayuhan sa kinabuhi water therapy na tag 200 pesos, no? Nga dunay 100 drops of minerals, no, nga giapod-apod sa atong CMD caregiver. So diha sa atong balay, pag-uli nato mga higala, muna giingon nga doon na tayo gitawag nga home remedy, no? Muna na itong home remedy, no? Sa balay nato na ma-apply, no? Dayon, gawas ni ana mga higala, ato ada yung i-apply ang kining self-discipline. Disiplina sa kaugalingon. So, unsa man ang atong buhaton sa pagdisiplina sa atong kaugalingon, ang atong himuon mga higala, no, wao na to ang mga kabalaka, hadlok, no, diya sa atong unang nagkasing-kasing.
Amino ta sa atong programa kada adlaw ug i-maintain nato ang atong prayer life, no? Dayon every morning kulo abaso sa atong water therapy. So, muna mga higala, no? Ako kamong giawhag nga kanunay maminaw sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, sa sayo, sa kabuntagon. O disiplina sa kaugalingon mga higala, likaya nato ato mga pagkaon nga dili angay diha sa ato ang mga panglawas, no? Og muna mga higala, no, nga kanunay gyud kong nagaremind kaninyo na kanunay tang mosalig nga duna pay solusyon. Kanunay tang mulaom nga maangkon gyud nato ang kabaguhan, kaayuhan diha sa ato mga panglawas. Wala naman ta igong panahon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og sa mga dugang kasayuran after ani nga program. Mosunod ang atong CMD caregiver. Pwede mo mutawag, mutext kaniya sa mga ubang pa mga detalye nga inyong ikinahanglan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. To God be the glory.

Ug sa kuwang mga listeners no nga naa diha sa baladian, nasa lisod nga kahimtang. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal alang sa tanang baladian. Ug inubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo dihaa sa baladian. Kung namoy mga pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug ayaw ka mong kalimot ha, labi na katong mga pasyente, adunay mga ganagani mga pasyente no, nga mga grabe na gyud doon nga, sige na og kadiindiina no, nagkadiindiina no og pangita og tambal, nagkadiindiina og patambal, anhi na mo karon. Dinhi sa atong istasyon din sa Infinite Radio no, Panabo City, kay magsugod ang atong free health consultation karon no, alas 8 sa buntag hantud alas 12 sa udto. Unya kung dili na ni kanang nahadlok mo, nabalaka mo, kay wagid mo igo nga budget, ayaw mo kabalaka, ayaw mo kahadlok, kay nganuman ang atong CMD ni Health Code International, tagdos raman ang patak ni ini. Barato ra gyud kaayo no, affordable ra gyud kaayo nimo, kaya gyud kaayo siya sa bulsa. So sakay ano no, sa 200 pesos nimo matilawan na gyud nimo ang kaepektibo og kamilagroso sa tuang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana ha, karong buntaga, pwede mong mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Huwag ayaw ka mong kalimot ha sa pagbisita karong buntaga. Dalaa inyong mga higala, mga kailang nga naausap sa baladian kay para matabangan nato sila no, nga sila makabaton ug himsog nga panglawas. Isang pamilya tayo. Ug karong buntaga atong isgutan ang usa sa mga komplikasyon sa diabetes nga nanghupong ang tiil, kamot, ulawas. Nakasulay ba mo nga sige ganing sige og ngulngol ang inyong tiil? Murag bugat. Unya muhubag. Ulisod mulakaw tungod sa kahubag. So unsa man ang hinungdan sa pagpaghubag sa diabetic? Ug posible pa ba kini nga malikayan ug matambalan? So karong buntaga no atong tukion ang mga sintomas tambal aning diabetes nga nanghupong. So unsa man ang diabetes nga nanghupong? Kung taas nga blood sugar sulod sa dugay nga panahon no, mahimong maapektuhan ang sirkulasyon sa dugo ug kidney function. Hinungdan nga ang tubig

Aga, nag-message siya to, ano? Si Sir Bernard. Pero na akong kahadlok kay sigig pamaga akong tiil tungod sa diabetes. Sa pag-inom na ako sa CMD ni Health Code International, hinahinay nga nawala ang hubag. So, salamat kaayo, Sir Bernard, sa imuhang kasinatian. Nag-message usab no si Ma'am Len. 58 years old, lisod na kaayong akong paglakaw kay magtukod akong mga tuhod ug tiil. Pero sa CMD ni Health Code International, nibalik akong gana sa pagliho. Salamat kaayo sa imong kasinatian. Nag-message usab no si Sir Dan, 60 years old, matud pa ni Sir. Sa una, magsakit akong tiil ug murag mubuto sa kahubag. Pero pag inom na ako sa CMD ni Health Code International, mas ninggaan gyud ang akong paglakaw. So salamat kaayo Sir Dan sa imuhang kasinatian. Nag-message usab no si Sir Nen, Nenyo. Matud pa niya, si Sir Nenyo is 55 years old. Matud pa niya, giingnan ko sa doktor nga hinay na akong kidney function. Hinungdan sa pagpanghubag pero sa CMD ni Health Code International ning hinay ang akong fluid retention ug ning gamay ang mga hubag. So salamat kaayo no Sir Nenyo sa imuhang kasinatian. Nag-message usab no si Lola Lita, 62 years old. Matud pa niya, sigig kog pamintog sa akong kamot ug tiil. Paminhod siguro ning ibig sabihin ni Lola Lita, no? Matud niya, sige daw paminhod ang iyang kamot ug tiil. Pero pagkasulay na ako sa CMD ni Health Code International, nakita na ako nga mas ning improve ang akong kondisyon. So salamat kaayo Lola Lita or Ma'am Lita. Salamat kaayo no sa imuhang kasinatian. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana ha, pwede mong contact, mutawag no sa tuang numero, sa tuang numero no, 0912-7189-028. Nag-message usab no si Sir Bert, 70 years old. Matud pa ni Sir, perti na akong kahasol kay murag mo barog ko sa tubig tungod sa hubag. Pero human sa usa ka buwan nga pag-inom na ako sa CMD ni Health Code International, mas hayahay na gyud akong paminaw. So salamat kaayo Sir Bert sa imuhang kasinatian. Nag-message usab no si Sir Florencio. Matud pa ni Sir Florencio, 72 years old, lisod na kaayong akong pagduko sa tiil kay nang hupong. Pero tungod sa CMD ni Health Code International, hinay-hinay nga nawala ang akong hupong. So salamat kaayo Sir no sa imuhang kasinatian. Salamat kaayo Sir Florencio no sa imuhang paggamit pag-inom sa tuang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Nag-message usab no si Sir. Si Sir Lendu. Si Sir Lendu, 65 years old. Matud pa ni Sir Lendu no, sa una permi na akong tabunan og habol akong tiil kay murag mubuto sa pagpanghubag. Pero sa CMD ni Health Code International, ning balik sa normal ang akong blood circulation. So salamat kaayo Sir Landu no sa imuhang kasinatian. Salamat kaayo sa imong testimonya no sa imuhang pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International.

Nag-message usab no si Sir Jewel, 50 years old, matud pa ni Sir na ay panuhot og sakit akong kamot. Pero sa CMD ni Health Code International, mas ninggaan ang akong pagpanglihok. So salamat kaayo Sir Jewel sa imong kasinatian. So nag-message usab no si Nanay Myrna, 68 years old, matud pa ni Nanay sa una mura

walay kaluho akong tiil tungod sa diabetes. Pero sa CMD ni Health Code International, mas nakabati kog kabag-uhan. So salamat kayo Nanay Myrna sa imuhang kasinatian, no? Sa imong paggamit sa tuang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag, mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag, mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kayo ka mong kalimot ha sa pagbisita din niya sa tuang estasyon karong buntaga. Kaya aduna tay free health consultation, no? Nga magsugod alas 8 sa buntag hantud alas 12 sa udto. So mga higala, kung ang diabetes magpadayon nga walay kontrol, mahimo kini nga hinungdan sa pagpanghupong sa lawas, kidney failure o barado nga ugat. Kung permi mong mabati no, nga murag bugat ang tiil, magsige og pamintog o murag magsakit ang dughan tungod sa fluid retention, ayaw hulata nga mo grabe. Ang CMD ni Health Code International makatabang sa pagpabalik sa maayong blood circulation, pagpawala sa fluid retention o pagpanghupong hinungdan sa kasakit sa lawas. Susulayi kini o mahibalaan ang ayuhan sa imong lawas. Susulayi ang atong CMD no, ni Health Code International aron imuhang mahibawan ang kaayuhan diha sa imong lawas. So kung namoy mga pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag, mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag, mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Huwag ayaw ka mong kalimot ha sa pagbisita karong buntaga. Huwag na alam ni haagiun sa Wharf Road Gadalan, mo straight lang mo noon niya sa unahan na may makita nga Fusion nga gasolinahan. Huwag ang atbang sa Fusion nga gasolinahan noon na may makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang sa PC Inn or Panabo City Inn na may makita nga building. Ang ubos niya kay LBC nata sa taas no sa second floor, Infinite Radio Panabo City. Huwag ayaw kalimot ha nga ang CMD ni Health Code International, pwede gini siya sa tanan. Yes, pwede kaayo ni sa tanan. Mabata, matigulang, maidaran, pwede kaayo sa tuang CMD ni Health Code International. Wala yung gipili no ang atong CMD ni Health Code International. Huwag lang nakanindot pagyudaanin no. Kaya ang atong CMD ni Health Code International kay natural. Yes, natural gid ang atong CMD ni Health Code International. So wala siya'y wala gihaluan no, wala gihaluan ng mga preservatives, mga food coloring, wala gihaluan ang atong CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag, mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag, mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ang atong CMD ni Health Code International, pwede gining i-hapless, pwede pong inumon. So ang pag-inom sa atong CMD no is pwede din mo siyang i-hapless ha. Pwede po din mo siyang gamiton nga inumon. So, kung karong buntaga mo anhi mo dinhi sa tuang estasyon, tudluan gid mo nako sa sakto nga dosage, sakto nga procedure kung unsaon pag-inom no, paggamit ang atong CMD ni Health Code International. Kaya ang atong CMD manggood, nagdepende na siya sa imong balatian. Nagdepende ang procedure ani sa paggamit. Kung unsa imong balatian, kunwari nakay balatian karon nga kidney failure. So, tudluan ka nako kung unsaon paggamit. Tagaan ka na kung sakto nga dosage nung para diha sa imong balatian. So mas maayo nga karong buntaga anhigyo diri sa tuang estasyon. Kaya para matudluan ka nako, magayran ka nako, matagaan ka nako sa sakto nga dosage kung unsaon pag-inom no, paggamit ang atong CMD ni Health Code International. So karong buntaga ha, ayo kalimot sa pag-avail sa tuang free health consultation o libre nga konsultasyon. Magsugod ta ha alas 8 sa buntag hantud alas 12 sa udtong. So kung wala ka igo nga budget, ang atong CMD ni Health Code International barato, affordable ra kaayo ug kaya kaayo sa imong bulsa. Kaya nga naman, kaya ang atong CMD ni Health Code International tagdos ra gyud ang patak ni ini ug sa 200 pesos nimo no, imuha nang ma-avail ang ato ang CMD ni Health Code International sa 200 pesos nimo, matabangan na ka. Pero kinahanglan imuha gid ning i-maintain.
I-maintain ni mo ang pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International para gid nga maligtayan ang balatian ug para nga matabangan jud ka diha sa imong balatian. So kung gusto nimo nga healthy ang imong panglawas kauban ang imong pamilya, inom na gyud og CMD no ni Health Code International. So ang atong CMD ha tag 2 pesos sorgid ang patak ni ini ug sa 200 pesos nimo matilawa na gid nimo no ang kaepektibo og kamilagroso sa tuang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede kang motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Og maayong buntag ganin yung tanan. Salamat sa inyohang pag-uban kana ko karong buntaga. Og magkita-kita ta karon ha. Dinhi sa istasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City aron sa pag-avail sa tuang free health consultation. Salamat kaayo sa inyong pag-uban kana ko karong buntaga. Og pag-amping mo diha sa inyong panglawas.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.

0: Isting anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata. Nga pag imo nang ibutang katulo sa isa kaadla, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata, ana? Ay sige, kana, palit ko. Asama ko makapalit, ana. Pero si MD, patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si MD makatabang din na sa akong mata. Daghan magugog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pteridium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah! Sakto kaayo na sa si MD. Kana si MD all-in-one man na. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya.
2: Si MD punog sang kahitaasan. Food supplement lamang apang daw nilagyan.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Paliguna ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
5: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
7: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
8: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
9: How often do you have this dream?

0: masakiton ba o ganun ay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kompletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Just see vitamin C plus zinc.
3: Ah, good evening, nung lading ni?
4: Yes, sir, nung lading. Kising ala na to, sir.
3: Ah, chief ko ni, sir, si Diyoskuro de Hilo, taga-Ditlahan, sir.
4: At taga-Ditlahan, unsa itong testimonies product, sir?
3: So, pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
4: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy, unsa ito yung gibati sa una?
3: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo sutungas ko, ang akong ko, dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
4: Mm.
3: Ako isulayan. Isulayan akong Power 10 o Jassy.
4: Mm.
3: Alam, lindot kayo akong pamatay karon muna nga akong karon nga testimony sa inyong pagkanduta dyan sa Power 10 o Jassy. Wala nila yung pangtambal akong okay na kayo akong lawas. Yung skuro di hilo, taga-Ditlahan, sir.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Jassy, vitamin C plus zinc.
5: Power 10 Probio Capsule, ang lawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Glagel Coffee Mix. Karun, normal na.
6: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mutestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili yud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal na nga akong BP o sugar. Mao nga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
5: Power 10 Probio Capsule, ang lawas mo na sigurado.
7: Glagel Coffee Mix.
8: Wow.
0: You're tuned in to the best, the frequency
9: 90.9,
0: the station
10: Radyo Kalusugan,
0: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: at Agalanta. Yes, Iga na Roselena.
1: Pastor, kanang sisidyo ko pa mina ni pinagpalang mo si ka kada radlaw niya. Kanang ako yun na po, Pastor, nga maigyo dang gimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba niya. Akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot niya siya, Pastor, kaya nga akong mata. Lahi lagi sa una nga, sige kong inom o bigimak.
0: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
1: Pastor, ang kita, Pastor, kaya na-prob na ako nga maayog yun ang bigimak. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
0: Ay,
1: na,
0: may. Gainom
1: ko kada buntag.
0: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga, o salamat kay Gaya.
1: Makatabang yun ang bigimak, Pastor.
0: Okay.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko, 72. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom nga naamay nanlutaw. Isa, lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud ang akong kabuhi, then di na masakit akong likod.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Love, diri na ko.
5: Sige love, maligo sa ako ha. Ay, gitulugan na sad ko.
6: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet o exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labing.
4: Love, sabay tagligo, ha?
5: Sige, love.
6: Oh, yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado. Terra Max. Mapalit sa mga butika.
0: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palikuna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala! At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bernardo Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gyulat? At doon na ang Managers Lending Corporation.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Galit man yung sakit ara at yung kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon sa dugan. Sakit kiwi. Nangurug na ako gay. Sakit kayo.
3: Oo.
2: Nga, dali ko sulod di sa balay. Yes, kwas to niya. Nangirado man po itong akong apo kayo. Mag-inis. Ay na, o dali anak abri kay sakit di. Kaya di na ako makaangkin mo. Kaya lahat na ako pastor ba. Nangurug na ako sa kasakit. Nga, na, abri anak kasulod ko. Ako gini-dwisi. Gunita ng kuan ka ng aroma gani.
3: Oo.
2: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako nang dughan na ko ublikod. Taod-taod lang nawagit yung sakit o yan. Naningot na ko, nagkakain singot na ko naggawas. May na ko salamat, you know. Kaya panalangin ang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras na ni kay Adonad yung panalangin ang ikan ka, you know.
3: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
2: Aroma yun akong gihaplas sa ako.
3: Salamat na, salamat kay Naya, salamat kay Gaayo.
4: May buta nimo diha kaibigan.
5: Ato si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
4: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
5: Felix Villareza.
4: Unsa may mong pasalamatan sa Dios?
5: Pasalamat ko sa Dios nga nahubungan ko na taong doktor na naago sa labero. Ibalik
4: Salamat kay kaibigan na, salamat kay Gaayo.
0: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolism. Bulismo sa bata ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, makapagana, makapahait sa memorya ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ako si Ronamay Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, ug kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
4: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hanin mo nakitang epekto to sa Mega Pure Capsule.
3: Sukad so, pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga na ay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: Ang dating luya nga sex life ni Shemley Alerta nga taga mabuhay General Sanud City natabangan gayud karon sa Terramax Capsule.
7: Terramax Capsule.
8: Ma'am, kumusta ang epekto sa Terramax Capsule?
9: Ay, pigtibig kay siya kay muting agid siya. Tig-ang ni dako.
8: Agoy. Wow. si Mr. kumusta? Unsa po iyang feedback sa paggamit niya ni ining Terramax?
9: Ganahan kay siya, nagagad siya og duha ka round or 3, ganado kay siya. Ako dai si Shimley Alerta, taga mabuhay, naggamit og Terramax Capsule. Lumalabas ang lakas.
6: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasya butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
0: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako si Letlet, 41 years old, o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako, akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday kumunta. Tingala ko nga, nag-abot ako ang menstruation. Suratan ko kay, daghan dito kayong dugo, nagkaayong nang gawas. Inan ako ang friend, kaya ipakita man ako sa iya ha. Din ingon siya nga, hala, anong man na siya, mayuma. Pero karo, nawala na siya. Ito nga coffee, itong Mega Coffee, effective gid siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gyud kay gibati ga anak akong lawas nga lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo. Murag gid ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 nga kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosteen extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia.
1: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
5: Teromax Capsule.
6: Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki. Samtang gatigulang na.
7: With proper exercise and diet, kaya nagigay sa maong problema. Tumat o Teromax Adult Supplement Capsule. One capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
6: Mapalit sa mga butika.
0: Ania na ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You're listening to the best love songs on Light FM.
1: Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
2: Ako, si Inday, nagpuyo sa Puro Cray sa Bakan, Palantalan, Maraman, Pastor.
1: Taga-Palantalan, yes. Igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
2: Adong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, hingon ako man na ipa-check up na lang na. Kay nara ba sa mata? Yan, ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na. Kay di man yun sa iyahang eyeball, Pastor, ba?
1: Okay, oo.
2: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun niya akong anak. Niya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
1: Yes, yes, oo.
2: Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa iyahang.
1: Okay.
2: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
1: Uy, daghan na.
2: Okay, kuan mo, Pastor, ramay na may butoy diri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
1: Ah, okay. So mura gwa to masudlag mananap siguro na gi diferensya iyang mata. Lagi ni turok.
2: Oh.
1: Okay. So karon kamo sa igan okay na.
2: Una ka muna urot, Pastor.
1: Pila ka, VG Max?
2: Tulo
1: ra. So okay na karon.
2: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
1: Okay. Salamat kayo, Igat Inday. Salamat kayo kaayo sa pagtawag usab.
3: Itong June 27, namay na matay na mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano di hapon to? Kanang murag, libaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin ni panuhot. Kay bagsige may mag-servisyo. Kanya, pamang yun naayo. Pero human yun na mo ang lubong. Okay. Na ako, naging mo niya. Ay, magpalit na lang kong Bidjin Max. Uy, murag dila ni maayo. Naabot naman sa akong tuhod. Mga ito nga, nagpalit ko. Balit ito kabok. Murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong, Pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat din ko sa Bidjin Max. Nagigamit sa Ginoo para sa akong kayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
1: Rosinda Pangilan o Malungon. Daghang salamat kay Bigang Rosinda. Dalay ko ng Diyos.
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.